0: Paibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tangwa arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.
1: Salamat mga ka-vibes. Padayon ka mo nagpaminaw sa atong arangkada sa buntag. Sa gihapon ako inyong ka-vibes, si Tonton Alco Santugo. Pero mubasa sa ta sa mga opinion sa atong mga ka-vibes. Matod pa ni ka-vibes sa Francis Yanyan Huerte. Good morning ka-vibes. Ang lingaw unta ni Adto si Bato de la Rosa. O niyagikan ni ka-vibes Benjamin Hildore. Nag-live man si Alan gahapon. Nag-awhag sa mga tao nga magtapok-tapok daw sa ilang tagsa-tagsa kakomunidad. Bisan 3 or more nga katao din videohan i-post o i-share. Pero why ni kagat mingaw man with la laughing emoji mga ka-vibes. So niya doon na pa'y paghilak sad si Ausanis ka-vibes sa Benji Hildore.
0: Arangkada sa butang.
1: O niya acknowledge nga to ni ka-vibes 3022. Salamat kayo sa pagsunod ni mga ka-vibes. Please bear with us. So ipadayon lagi nako ha? Kining maka-intriga kay nga post ni Cebu Governor Pamela Barikuatro. Doon na magunay historical context mga ka-vibes ba? Kaysa ako nagikaingon lagi, 40 years ago, ang nahimo manggod nga sukaranan sa EDSA People Power Revolution. EDSA 1 mga ka-vibes. Nga itong Pebrero 22 hantod sa 25, 1986. Kanto laging giingon nga pagtika sa snap elections. Nga gipagawas nga midaog gihapon ang amahan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga si aning Presidente Ferdinand Edralin Marcos Sr. mga ka-vibes.
0: Arangkada sa butang.
1: O niya, na-establishar magitong pagpanika sa nasyong eleksyon. Nag-snap eleksyon, uy, gipagawas mangyapos kumilik nga ang nidaog ang amahan ni Bongbong Marcos mga ka-vibes. Na kay ang mga technicians dito nga nagsilbi dito sa kininiang gipahigayunan nga kanang national tabulation mga ka-vibes sa COMELEC. Ningon man nga, uy, di mo na mao ang data. Samo dere daog man si Cory Aquino. Nga nung nidaog maghihapon na si aning Presidente Marcos mga ka-vibes.
0: Arangkada sa butang.
1: So again, ang koneksyon sa EDSA People Power 1 o sa Cebu, stabilisado na. Kay pagsugod lagi sa EDSA Revolution, you know what, Pebrero 22, din is sa Cebu ni Antong panahon na si aning Presidente Cory Aquino. Nga tungod kay nagsugod na dito ang pagtapok-tapok sa EDSA sa mga tao, human nga mi-defect si kanhi Presidente Fidel Ramos o ang grupo ni kanhi Senador og Defense Secretary Juan Ponce Enrile, uban pa na si kanhi Senador Gringo Hunasan, tensyonado na kayo ang sitwasyon dito sa EDSA mga ka-vibes.
0: Arangkada sa butang.
1: O niya ni atong panahuna din sa Cebu lagi si aning Presidente Cory Aquino. Nagrally sila diha sa Puente Osmeña. Mga ka-vibes, o niya, kay init na kayo, tensyonado ng sitwasyon, ilang gikabalak ang nga basig dakpon sa mga sakop sa armadong kusog si aning Presidente Cory Aquino, mga kabibes.
0: Arangkada sa Buntag.
1: Kay ba mo gunsay na hitabo, ako nang gisgutan, may he rest in peace also. Si aning Speaker pro tempore Antonio Cuenco. Maoy ni drive sa auto nga sakay si aning Presidente Aquino, I understand uban pa ni Antonia si Chris Aquino, mga kabibes. Ha? Si aning Congressman Tony Cuenco uban sa iyang kapikas nga si Nancy Cuenco kani Congresswoman usab, mga kabibes. Sila maoy ni tago ni aning Presidente Cory Aquino kay bawo mog asa, mga kabibes. Diha sa Carmelite Monastery sa Barangay Mabulo ning atong siyudad sa Sugbo.
0: Arangkada sa Buntag.
1: Nakapangutan na gud niadto si aning Presidente Cory Aquino nga are we safe here? Safe ba ko dinhi? Ningon pagtubag ang mga leader sa mga Carmelite sisters nga safe gyud ka, ma'am, kay kami ang una nilang patyon kung nagaling sudlon ka din sa among monasteryo.
0: Arangkada sa Buntag.
1: So that is the political history. So ang context nga ang naitabo nga original EDSA People Power Revolution, mga kabibes. Mayroon kong original because that was EDSA 1, mga kabibes. Doon na nai significant sub sa naitabo din niya sa Cebu.
0: Arangkada sa Buntag.
1: Pero karon ubo sa liderato ni Governor Pamela Baricuatro, sumapa niya Cebu Values Peace. Daghan yung muligid na sa kahiubos ni ini ni Governor Pamela Baricuatro, mga kabibes.
0: Arangkada sa Buntag.
1: Ni timang si kabibes Fred Gilmore Di, matod pa niya kabibes tonton, daghan kayo ang triggered sa post ni Governor Pam. Mauna lang mga tawhana nga way gamit ang utok, wa nila na realize nga grabe ang perwisyo sa mga tao aning lightning rally nga gihimo. Sa agency, daghang na late sa trabaho, mga naka-absent, nga wa sa plano, mga driver nga wa nakabiyahe, mga klase sa eskwelahan nga na-cancel tungod sa traffic kadi matabang, etc. ug labaw sa tanan ang epekto sa ekonomiya. Bilyones nga revenue ang nawagtang, grabe ang naitabo nga kompromiso para lang maprotektahan ang plunderer nila nga miyembro. Mga salot ni sila kung sa Tagalog pa, sumala pa na ni kabibes Fred Gilmore D.
0: Arangkada sa Buntag.
1: Inoon bito, mga kabibes, the damage to economy was really exponential. Unya karon amay na ni, nahanay na ni. But again, yesterday was multi-bulog sa gidaghanon. Akaron, dayto nila, mga kabibes, tanaw ko, inig kagabi, mag-disperse na ni. Ako maingon lagi, makadaghan akong isulti din eh. For as long as the Philippine National Police o Armed Forces of the Philippines dili mo suportar sa bisan unsang mass rally sa katawhan, di ginamusaler ang panawagan nga hulipan ang anaa na munuan sa Malacañang, mga kabibes.
0: Arangkada sa Buntag.
1: Believe you me, EDSA 2 was also victorious. Katong panahon ni kani, di pa kani, simba ko. Panahon ni ex-president Era Estrada, nga doon ay gipahigayong nga impeachment trial batok niya. Wa man dayon og wa siya mahukmi nga konbiktado tungod kay mismo siya ang voluntaryo nga midimeter sa katungdanan. Nahimo tong successful ang pagpawagtang sa pwesto ni kanhi presidente Era Estrada tungod kay ang mga sakop sa militar pinangulohan ni sa mitaliwan nga kanhi Armed Forces Chief of Staff General Angelo Reyes, may defect o binapig sa katawan. O niya, ilang giprangkahan si Ah, kani presidente erap stada nga sir. Wa nami mo paloyo nimo. Namis mga tao. Ah, so unsa may gihimo ni erap stada? Ah, klaro pa kayo ito. Kuyog pagunya si iyang anak si Jinggoy o iyang pamilya mga kabibes. Ah, nisakay o kananaang nisakay o lansa agi sa Pasig River mga kabibes. Miluwat sa katungdanan si kani presidente Joseph Erap Estrada mga kabibes.
0: Arangkada sa Buntag.
1: Kay mao man to ang pagsulbong sa isyu sa Wedding Gate scandal mga kabibes. Ah, so mao na inahitabo. For as long as naalang gihapon ang chain of command nga nagsunod sa ilang commander-in-chief ang presidente, unya ang chief of staff nagsunod down the line, the four branches of kanang Armed Forces of the Philippines o ang mga ginsakpan sa Philippine National Police mga kabibes, dili gani na mubali. Padayon gani nga nagsunod sila sa chain of command, di ginamusaler ang bisan unsa pa nga matawag nga sumala pa nila people power mga kabibes.
0: Arangkada sa Buntag.
1: Kaya ako gani pasultiyon, it's even a misnomer. It's not just about people power. It's about a combination of the civilian and the military alike. Ha? Ang kanindot lang sa Pilipinas, may gani kay wa pa ning mga tugki ba o kanana ang ambisyon ng atong mga sakop sa militar, nga kanang simbako, military junta. Wa na mahitabo gidin sa ato sa Pilipinas. And again, muingon ko, nahimong successful katong duha ka EDSA Revolution tungod kay dunay suporta ang itawag nga military o police component mga kabibes. And ugwa ganina bisan pag mag-unsa sila dito, magligid-ligid dito sa EDSA, di ginamusaler mga kabibes.
0: Arangkada sa Buntag.
1: Gika ni kabibe 0792, murag patama na sa ding iya, ni attend si Petra Kawatano gahapon pero wa yun siya ni attend sa Pride Month celebration last Sunday. Nasakitan ang LGBT community. Ikaw ba 0792, imo ginang initan ang kanhi Senate President nga grabe ra ba kayo ang backlash? Ha? Take note 0792, grabe kayang backlash sa gihimo ni kanhi Senate President. Ha? Alan Peter Cayetano sa nakasabot lang. Dito mabuyag sa KBP anak, kaningon mo ko backlash. Ha? Grabe ang backlash. Gikan ni Kabibes 4664. Wala na ipakialam ang mga tao karon sa pamulitika, sir. Ha? Mao na lang na adtuon, apil-apil anang rally unya naa pa ang mga problema gihuna-huna ang tao. Mayra ba makatabang na kung ako'y ANC? Magpuyo na lang ko. Matod pa ni Kabibes 4664 mga kabibes.
0: Arangkada sa Buntag.
1: Mabitaw mo ingon ko, ha? Gawas dito nga pilar sila kapudyot. Hmm? Inani magod mga kabibes, ako ang ginanggibutang sa saktong context pa. Ang mga DDS, maingon sila nga, ako mo silang tumidyahan gahapon, nga kana bang makapatandog sa nila? Higala ko muna yung uban. Ngingon ko nga, the last time I check, EDSA is not the entire Philippines. Ah? Elsewhere in the Philippines, elsewhere in the country, ah? Normal ang dagan sa kinabuhi mga kabibes.
0: Arangkada sa Buntag.
1: Nakoy, kaila, suod ko pagid ni mga kabibes. Ha? Ningon siya nga, mao ko ni ang napahigayunan dito sa malampusan nga EDSA Revolution. Ang wa lagi nila makwinta, bisan palagig mag-unsa sila dito. Basta lagi intak ang militar o ang Philippine National Police, di gid matandog ang bisan kinsa nga namunuan sa nasod Pilipinas mga kabibes.
0: Arangkada sa Buntag.
1: Ilabi na ron nga, klaro naman is pattern. Which brings me to my next argument pa. To my next point. Rather. Nga happy tamanggod ang impeachment trial tumungad to ni Vice President Sara Duterte. Natol man gud ni. Unya ang gihimo nilang matod pa sukaranan ang ilang trigger. Uban pa triggering device kuno dili sa triggering device man ni pabuto. Ang ilang gihimo kita hay nga rason mga ka-vibes kani laging nahitabo ngadto ni Senador Rodante Marcoleta. Nga ngano man sad nga naa man tay balaod nga ngayang sundon. Tugta nato ang usa ka religious black nga maoy nguyama-yama sa atong balaod mga ka-vibes.
0: Arangkada sa buntag.
1: Klaro man sa balaod nga dunay nahimo nga kalapasan si Senador Rodante Marcoleta. Ang plunder law mga ka-vibes, klaro man. Naraba ang lain sang grabe sang backlash ni ini. Nag-utor-utor sa ni Attorney Regal Oliva. Regal Oliva, mag-sure na Regal oy. Katauan lang kanyo ra sa uban imong mga kauban ng abogado. Ha? Matod pa ni ka-vibes, Benjamin Hildore. By the way, kanang acknowledge sa ka-vibes Marvin Ladera. Matod pa niya, may buntag, karangkada, ka-vibes Sir Tonton, Dan and Sharon Hart. Minaw always, bisag dili maka-message, more power always, ka-vibes. Mauna ni God bless all. Salamat kay ka-vibes Marvin Ladera. Gikan ni ka-vibes Benji Hildore, mingon siya, I remember that time kay nag-work pa ko sa Apex Mining sa Masara, Mako, Davao del Norte. Adit, taga dito, day ka, o nakapuyo, day ka dito, ka-vibes Benji. Kay tag-iya sa Apex si Hil Puyat ni Lancer pagka senador kauban ni Antonino kaluoy pildi mao nagsugod og kadown ang Apex og Manila Bank. Imo deng mga kanang unsay nga ni ana mga nahimo nimong amo kaniadto ang Puyat family ka vibes Benji. Ang naitabo magud ka vibes ba? Ha? Kinilaging mga kalihokan nga sama ni ini. Ha? Nga kaniadto manggod ang sukarana ni adto sa EDSA People Power 1 kanang gitawag nga kleptorsi ug uban pang mga abuso sa niadto Marcos administration mga ka-vibes.
0: Arangkada sa kabutan.
1: Ikaw sad ka-vibes Marvin Ladira ba gisamutan gini mo nga Sir Tonton dapat unta ilista na ang name og INC og INK Iglesia ni Kulto. Magkapasamot, ikaw agad ka ba yung Marvin, ha? Si Ausag ka? Pero, demokrasya man nga to. Anaara na nila, sabton, bitaw ba? Ang botog, naamang ko na biblical basis ka ng gitawag nga

0: Ay, after spending the night here in Cebu, nilarga man dayon pagkaugma pagkapit sa 23 si Cory Aquino. Usas mga nanawagan gyud sa katawhan si Anhing Manila Archbishop Jaime Cardinal Sin. Hmm? Nanawagan siya sa gitawag pa to Gradyo Bandido. Kay panahon gud sa Marcos administration mga kabibes, gitakupan man ang tanang mga media outlet niya to. Dito nagsibya sa kinalit lang si aning Jaime Cardinal Sin, ang arsobispo kaniadto sa Archdiocese of Manila. Nanawagan siya mga Katoliko nga suportahan ang grupo ni kani Presidente Ramos, ni kani Senador Juan Ponce Enrile og ni kani Senador Gringo Hunasan, ang duha ni taliwan na taon, except Gringo, motong didaghan ang mga tao dito sa EDSA niadtong tungura mga kabibes. Laliman ka hasta mga madre, mga religious groups, gikan sa Katoliko, mga kanabang aspiring priests, mga brothers, ana nagdag rosaryo'y atubangan sa mga tangki digira mga kabibes. Kay bombardeyuhan naman tato. Bombahan naman tato ng grupo ni FBR, ni GPE. Ha? Initials na ni kani Presidente Ramos, ni aning Presidente Ramos og ni aning Senador Juan Ponce Enrile, bombahan ang tato. Pero wa madayon katong mga tangki ni gira gibabagan sa mga nanagdag rosaryo yung mga madre o mga Katoliko. Tinuod bitaw na. Ha? Kining giingon ni Kabibes 760, Kabibes Katoliko rin makapalagpot og presidente. Ha? Oh, okay. Sorry ka Bibes, di nako ni mabasa kaning imong giingon nga gipatay sa moong religious group kay wa pa may na-establishar ana nga ebidensya. Pero subayon ta ni ka Bibes ha. Kanang mo ni nahitabo mga ka Bibes. It was a bloodless revolution. Kay asa gud ka, ikaw sundao ka. Ha? Unya, imo na tang bubahan, nagsakay kag tangke di gira pero ang nibabag katawan. Na nagdag rosaryo na nagampo. Malukmay ka oy. Makapadayon ka. Nga imong bubahan tong grupo nga to nga nagpahipi dito sa Camp Crame o sa Camp Aguinaldo mga kabibes nga ang taliwaan na ining dalaka kampo. Ang EDSA mga kabibes.
1: Arangkada sa Butang.
0: Ah, Epifanio de los Santos Avenue, mauna nga EDSA. Gikan ni Kabayeb 0792, mauna ay kalainan sir between Catholics and the other religion. Kay kitang mga Katoliko, we will never resort to violence. Kita ang nagpauso sa peaceful revolution. Matod pa ni Kabayeb 0792.
1: Arangkada sa Butang.
0: Gikan ni Kabayeb Fred Hilmorde, ang EDSA 1, malampuson ko. Malampuson to kay Barry Noble ang kaos sa ato. Ang kining rally sa INC is to shield Marcoleta, who is actually a self-confessed plunderer. Lahi na kaayo, Kabayeb Tonton. I agree with you, Kabayeb Benjamin, rather Fred, Fred D. Gikan ni Kabayeb Marvin Ladera, Sir Tonton, dapat unta hatagaan ng committee si Inday Alan Cayetano, committee and FB Live. Pagkasiaw, gini mo ka, Vibes Marvino. Eh?
1: Arangkada sa Butang.
0: Yika ni ka, Vibes Francis Huerte, ka, Vibes, og tinuod pa na pro-Pilipino ang INC, dapat sasakto sila ilang pasagdan ang kaso ni Marcoleta, pasagdan nila doon na sa Gukay Punto, ka, Vibes Francis Yanyan Huerte.
1: Arangkada sa Butang.
0: And again, kaning atong mga kaigsuunan sa Iglesia ni Cristo, dili maulagi ba ang, mayroon nga bito ko, we are talking about moral compass here. O sa man ang inyong labanan? Tao nga gipasanginlan nga, ha? Nagatubang o kasong plunder, di man na makiang ngayon. It's unfair for us Filipinos. Ngayon yung minggalgalon nga ang tao nga nagkimog kasaypanan sa balaod. Moy atong labanan, o, unsa naman na, balao di Sabas sa taani?

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matagbutag nga arangkada. Pag-andam, kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada.
5: Walay preno sa pag-arangkada.
4: Aniha, si ka-vibes tonton.
6: Arangkada sa nabutan.
7: Bueno, alas 8.33 na mga ka-vibes. Padayon ka mo nagpaminaw sa atong arangkada sa buntag. Welcome ka mong tanan din sa atong programa. Bueno, sa katong gipahibaw o gipost ni Governor Pamela Baricuatro mga ka-vibes, daghang yung nga trigger doy. Unya, tinod man sa gilaki, akong gisulti ninyo ang kanabang political history will tell us kung unsa ang kadugtungan sa EDSA People Power 1 o sa Cebu City mga ka-vibes nga dinhi ni tago si aning Presidente Cory Aquino samtang nagpadayon ang EDSA Revolution dito sa Manila mga ka-vibes.
6: Arangkada sa Butan.
7: Nganlan ko na lang ninggi sulte ni ka-vibe 760 na involved manggod ang mga sakop sa Iglesia ni Cristo na ining kamatayon sa usa ka performer nga ginganlan og si Gold Dagal dito sa Angeles City. Doon ay kananaang suspension nga nalambigit nini ang INC kay kini si Gold Dagal God ang iyang mga patama sa iyang mga gig mga ka-vibes kalabot man sa INC. Wa man gid na hinon in fairness sa mga sakop sa Iglesia ni Cristo. Wa gid ma kananaabang wa gid ma probahi ng mga sakop sa Iglesia ni Cristo kadtong tulo ka mga responsable sa pagpusil patay sa maong kining musician nga si Rold kining Gold Dagal dito sa Angeles City sa Pampanga mga ka-vibes.
6: Arangkada sa Butan.
7: Gika ni ka-vibes 0475 cultists used and abused their recruits and members as shield just to grab their own interest. Sagdi sila kay ampo na lang yun akong matabang. Dangup yung ko sa labawang makagagahom. I know God is in control. Amen to that. 0475.
6: Arangkada sa Butan.
7: Matod pa ni ka-vibes Francis Yanyan Huerte, ka-vibes, o tinuod pa na pro-Pilipino ang INC dapat sasakto sila ilang pasagdan ang kaso ni Marcoleta, pasagdan nila, limpyohon niya iyang palpak. Matod pa ni ka-vibes sa Francis Yanyan Huerte. Grabe po ning kang ka-vibes Ilong Tuapos. Naaman na sa atong comment section sa atong FB Live. Kamunalay ko, ana. INC, grabe hapon ni mo ka-vibes Ilong Tuapos. Oy. Iglesia nang, di lang nako banggiton ha. Unya, gikan gihapon ni ka-vibes Francis Yanyan Huerte. And ever since, wala magod na integrity and moral dignity sila. Kaysa una pa na, okay, kadiyot lang, medyo naghang mga ka-vibes. Kaysa una pa na, sige silang endorse mga politiko nga sige lang atubang sa kaso. Good example, Jingo Estrada and Bong Revilla. Mauna, tawagon sila nga kulto sa uban. Agoy, samutag, dagang masuko aning mga iglesia ni Cristo din hinato.
6: Arangkada sa Butan.
7: Matagin trabaho lang gini. Atumakig so ng INC, walang personalan. Na magani ko'y classmate niya ito nga sus. Basta lagi mag-discord ako sa ilang reliyon, ang mga sukoy.
6: Arangkada sa Butan.
7: Ito mga ka-vibes, kita nga dili mga iglesia. Kita tanan ha, huwag gipili. Ma-born again ka man, ma-kanana ang katoliko ka man, basta dili ka sakop sa sikta sa Iglesia ni Cristo. Dili ka musimba batag huibis o Domingo. Kuya ra ba na ilang sibahan kay buwag ang babae lalaki? Kitang tanan ilang tawgon nga mga taga-sanlibutan ta.
6: Arangkada sa Butan.
7: Kaog taga-sanlibutan ka di ka maluwas mao nang ilang doktrina. Sila ra gyud kuno yung maluwas nila pa. Pagkangilngi gano. Pero ako ba tuwa ang Diyos na nagtanaw na itong tanan. Ang Diyos talaga yung naibaw. Kaya nga no good. Ah, doon na di ay nitaliwa na nga ni Balik Teres Kalibutan. Yan ingon nga kami rag yung mga iglesia ni Kristo maluwas. Ha? Doon na di ay na, waman. Ah? Your faith in God is within you. Ah? It's only God ang naibaw aning tanan. Ano ang ingon tanga sila rin may luwas. Uy, nari akong tubagan. Matod pa ni Kabibes 5598. Ah? Kabibes Tonton, maila maila yan na kung tinuod bang dunay kaso si Marcoleta, malingaw taana, mulutaw na ang tinuod. Labi na magrally ang INC sa Manila, Cebu o Mindanao kung sadaan si Marcoleta, maayong din ako, dahil nun nagbasa Kabibes ha, ang Osaka Ward, ugway sa si Marcoleta ang magkaso mo ay okay. Kay para na ako nga magpalutaw o gustisya ang sadan, ang sadan, maujud hukman, di hukom sa kamatayon apan hukom sa prisuhon. Jesus said, kayo, lisod sad, kayo maghugpong ang mga INC, magrally ato ning paminawon ang Senado, para Marlon Archibal sa kining sityo Tagaytay sa Barangay Adlawon sa siyudad sa Sugbo o sa mga mountain barangay din sa Sugbo. Gikan ni Kabibes 4664, nagamit na sa politika ang INC. Kulto ni Manalo kay giampon si Marcoleta ni Duterte mauna diha ron magkaroon ng utang na loob. Di giko kamahay o ginguni ana ang imong opinion, Kabibes. Kinini ang 4664.
6: Arangkada sa kabutan.
7: Yeka ni Kabibes, Francis Yanyan Huerte, and ever since wala magyud na integrity. Okay, I'm done with this mga Kabibes. Yeka ni Kabibes 6084. Good morning, Sir Tonto na to brag. I am one of the few nga naa dito sa balay ni Cuenco when the VHS tape of the killing of Ninoy Aquino was shown and the planning of the revolution. The daughter of the late congressman is a close friend and classmate and USC. Matod pa ni Kabibes 6084. So, doon nagig kay maingon ta personal knowledge di ay sa maong panghitabo. Based on that VHS tape nga gipakita sa dito kasabay ni former congressman, or rather sa mitaliwan nga si aning congressman Tony Cuenco sa Barangay Gudalepe, Cebu City. Sakto ba ko, Kabibes 6084?
6: Arangkada sa kabutan.
7: So mauni mga Kabibes ba nga ang atong mga kaigsuunan sa Iglesia ni Cristo nga kanabitaw ang ilang gihimong sukaranan pingunta na lang moral compass nila apiki magod. Kaya you know what, og sakto pa ning gibuhat ni Senator Dante Marcoleta, ang mga Pilipino, ha? Hagpay rang nikuyog nila nga ito skarsada, oy.
6: Arangkada sa kabutan.
7: But unfortunately mga Kabibes, klaro manggod ang kalapasan nga nabuhat ni Senator Dante Marcoleta. Niya siya ra masagoy ng hambog, ani? Bingo na lang ko ng hambog. Siya ra ni angkon. Sa usa ka programa sa television nga nakana-watch lagi siya ni ining kwartaha. Kay baw ka? Okay ra ta to if wa siya sa gobyerno. Ang nakaparat manggod mga Kabibes, at that time, na siya sa gobyerno tungod kay siya usa ka congressman mga Kabibes sa dihang milansar siya pagka-senador sa milabay nga May 2025 elections.
6: Arangkada sa kabutan.
7: Og sa duwa pa ni Sbingko, diha sa nabutsaka. Ha? Kay mga Kabibes, there is really that conflict of interest. Nakas gobyerno niya, nidawat ka ni atong maong gidaganon sa kwarta. O niya, wa ni mo gideklara as election expense. Wa ni mo gideklara as election contribution. Zero gidang yung susi. O niya, later on, niingon siya nga, donation man to, personal man to. Ha? Pero doon na tayo balaod na gisunod, por Diyos e por Santo.
6: Arangkada sa kabutan.
7: Matod ni Kabibes Runic Bless, napakatalino ng speaker ng INC sa sinabi niya bakit hulihin si Mercoleta na di man daw pera ng gobyerno ang binigay sa kanya. Bago mabuksan ang bunganga mo, isipin at pag-aralan mo muna kung pag-aralan mo muna kung tama ang mga sinabi mo. Yung sinabi nilang bago buksan ang bunganga mo, isipin at pag-aralan mo muna kung tama ang mga sinabi mo. Yung sinabi nilang sila lang ang maligtas. Nagpapatawa. Paano sila maligtas? Di nga sila naniniwalang Diyos si Jesus Christ. Napakaliwanag ng sinabi ng Diyos, ako ang daan, ang katotohanan at buhay na walang makakarating sa Ama kung di sa akin. Ano yan? Napakaliwanag niyan. Napakabubo talaga nitong mga INC. Sana patawarin kayo ng Diyos. Samutag ka. Nagkang mga suko na itong mga INC din eh. Pero again, mga kapatid nating Iglesia ni Cristo, trabaho lang po, walang personalan.
6: Arangkada sa kabutan.
7: Ika ni Kabibes 760 o INC lang ang maluwas. Kabibes, 1914 raman sila nagsugod. Sa ato pa, gikan 1913 pa atras sa first century. Puro impyerno ang mga tao, lagi maluwas. Sakto kasabyon sa imong opinyon o baraganan, Kabibes 760. Mao na ilang doktrina. Kitang tanan lagi, sa ako nung gikengon, san libutan ta? Diretas kalibutan. Wa, dito sa langit. Kay nila pa, sila rin maluwas kuno sumapas at tumakay sa unas Iglesia ni Cristo.
6: Arangkada sa kabutan.
7: Matod ni Kabibes 6990. Good morning sir, hangtod karon ang gobyernong Marcos mutugot sa maximum tolerance batok ining magubuot sa Pilipinas. You know, whatever it is pa, that is a virtue of President Ferdinand Bongbong Marcos. Tanawar God, kadaga na siya giyama-yamaan aning mga iglesia, mga kritiko niya. But bisan pag unsaon nila ngan si President Bongbong, di sa paglaban niya ngan lang nilag pangag adik unsa pa na diha, mao gihapon niyang kinaiya. Nakadungog ba mo nga masuko si PBBM wa gyud oi og itande nimo sa milabay nga presidente nato nga tuwa na ron sa The Hague Netherlands nga nang hilak rabang daghan kay gipraise ang iyang kwarta nga da dito. Ha? Kanto, balikas imong madungog halos kada adlaw. Unya, gingan na pag stupido ang atong Ginoo.
3: Ayaw!
7: Di bitaw sa pag-unsa ako, di ako maglibog ba sa atong ubang mga kingsunan ba? Real talk ta ba? How could you tell your children nga sakto ning tawhana nga ngala ng atong Ginoo nga stupido? Kano sa mga tao ni stupido ang itong Ginoo, eh?
6: Arangkada sa kabutan.
7: Mong ina akong basic premise, mga kabibes. Ha? Malagingon ko, muingon yung kus makadaghan nga ang kaba, di gin magsaba. Matanawaon siya yung nadangatan ron.
6: Arangkada sa kabutan.
7: Blasphemy man na, nganong nga naman yung stupido ang Ginoo? Matod pa ni kabibes sa Ronic Bless, yung INC ay pera lang ang nasa utak nila. Doon sila sa mga taong kung saan sila magkapera. Halimbawa na lang yung kay Barcoleta. Milyones ang natatanggap nila kung kaya ganun sila. Ni dugang pagit siya. But di nila sapakin ang mga sarili nila. Binoto din nila si BBM. Asakto yun ka. Usa sila sa mga ni-endorse sa unit team na itong eleksyon sa Mayo 2022, mga kabibes.
6: Arangkada sa kabutan.
7: Ha? Kanang, ingon niya na gihapon si PBBM. Sa giyonsa na nimo ba? Katugan yung ganlan siya sa iyang, ha? Sa iyang suon nga si Amy Marcos, niya na rin siya. Ayang reaksyon, muralag. Mutuo pa ba mo sa kuwag suon? Niya, ang nigawas na baron, gipasangin lang nga, nagproteher og mga illegal nga nagpugo si Senator Amy Marcos, mga kabay.
6: Arangkada sa kabutan.
7: So, maximum tolerance gyapon. And by the way, ang Armed Forces of the Philippines may deklara o red alert status dito sa Metro Manila. But I think after today's rally, amawa na ni. E nani mangod ka vibes ba? Ningon ko ganiha nga, nagbinarunong sa ding mga iglesia. Kayong ni-file pa sila o permit. Nilukat pa silang permit o nikuha pa silang permit. I'm sure, ang gobyerno dili mutugot nila nga adto sila sa main artery, sa main nga agianan sa EDSA mga ka-vibes.
6: Arangkada sa kabutan.
7: Because the number one consideration is the traffic situation. Di mo na pwede nga mag-rally ka nga makababag ka sa dagan sa mga sakyanan, sa mga commuters. Undyan ba, grabe sila kapaugat. Mingon ko mga spoiled brat. Kaya ultimo ilang mga sakyanan, diha na nilagi balandra sa karsada mismo. Dito nilagi parada mismo sa EDSA mga kabibes.
6: Arangkada sa kabutan.
7: Unya katarungan na ba nga, kasi po nagrarally kami rito, pag syuro yung magrally day mo, inyo day ang ibabag sa karsada inyong mga sakinan. Umaw na diha, unya, nga nung di mo kagat ang mga Pilipino, pagkababaon sa guni, Dante Marcoleta mga kabayo, sa laliman kag, diriyot ko mahogs bangko kay matod pa niya, dili ko no tinuod ng West Philippine Sea pag sure Dante oy. O niya asa ka? Supak siya sa matod pa niya mga corrupt gobyerno. O niya laban siya sa kontraktor kasi ha? Sa magtiayon kasi Curly Discaya. Si Pacifico Curly Discaya o si Sara Discaya nga ang asawa diya na priso ron sa Mactan. O niya ang bana tua dito sa Metro Manila mga ka-vibes.
6: Arangkada sa kabutan.
7: Asa man kani anak manangkong? So pagkanita korupsyon, tanan. Pilion dahil ni mo. O niya giingnan siya nga nganong di man nila iuli ang ilang mga nakaukaw. Aw, wak mo kung nagingos balao, di klaro kayo nga niabugar siya sa pamilya o sa magtiayon nga mga Diskaya mga kabibes.
6: Arangkada sa kabutan.
7: Nilugang si kabibes sa Runic Bless. Ako Sir Tonton, bakit ayaw kay dating Presidente Duterte? Isa sa dahilan yung pagtawag niya na stupid ang Diyos. Blasphemy kaya ano ngayon ang nangyari sa kanya ngayon? Ito lang Sir Tonton. Whatever comes out your mouth is a reflection of what kind of person you are. Kitang-kita natin yan sa pamilyang Duterte sumapa ni Kabibes Runic Bless.
6: Arangkada sa kabutan.
7: Wala ko'y mapuno pa niya ng imong gisulti Kabibes Runic Bless. Kaya maugi na. Sumala pa nila what you think you become.
6: Arangkada sa kabutan.
7: Muna'y nakapait so karon sa may naitabo? Iglesia ni Kristo. Ang sukaranan dilimaw, ang gibasihan nila, ang ilang moral kompas, unyara ba? Interesting kay niya. Mahuman ni Ron. Ang hagit Ron nga to sa ombudsman, ilabang idayon ang pagkiha o plunder batok ni Senator Rodante Marcoleta mga kabibes.
6: Arangkada sa kabutan.
7: Matod pa ni kabibes 9255. Good morning Sir Tonton. Ang people power sir, dili good mo lang pus kung walay God's power. Unya ka na sila hatagan, ka na sila og blessing sa Ginoo nga niabin man sila sa kampo ni atong tao nga gibastos ang atong Ginoo, mga kulto ni Manalo. Mao nay angay itawag anak nila sir. Digyo ko kamahay anang imong opinion. Kabibes 9255. Gikan ni Kabibes 6990. Good morning sir. Asa naman di ay ang intelligence sa PNP, sa military o sa PSG nga wa lagi sila intel sa large movement of crowd. Na kay punto 6990. Actually, ako nang gikaingon lagi, nabasa to na akong bahin sa plano sa Iglesia ni Cristo. Kagahapon sa kabagabiila, No. Two nights ago, nga kining usas mga daghang kay source sa gobyerno o iyang mga intelligence friends, mga kabayb sa intelligence community, kini si kining vlogger nga si Peebles Talakera, nga in real life si kining Vicente Cunanan, usa ni ka sakop sa LGBT community, mga kabaybs, nga sakto sa ning informasyon. I read it from his post kay gapalo man ko ni Peebles Talakera. Naingong gid siya nga alas 4 pa lang magsugod na paghugop ang mga sakop sa Iglesia ni Cristo. So gitubag man ni kagahapon sa mga kadakuan sa NCRPO na kahibaw man kuno sila. Oh, pero pauta na nganong ug dahibaw mo nganong wa man mo muhimo og tukmang lakang.
6: Arangkada sa kabutan.
7: And you know, at tabak ug mga imahin, mga kabibes. Ang hepe manggod sa kining NCRPO si Police Major General Anthony Abirin. Sakop sad sa Iglesia ni Cristo, mga kabibes.
6: Arangkada sa kabutan.
7: One akong itugan ninyo. He is one of their own. So, whatever it is, na naman na, mga kabibes, ang gahapon, dakang yung napirbisyo. I just do not talk around. Second day man eh. Akong tanaw, napa man sila sa People Power Monument. Og two aragin sila dito, audili na sama gahapon. Ang gahapon, grabe yun. Kay laliman ka, kanagong EDSA, mga kabibes, that is one of the major arteries sa Metro Manila nga og kana ganing dihang napita mathot ang dagan sa trapiko. Grabe ang epekto ni ana sa tibuok Metro Manila, mga kabibes.
6: Arangkada sa kabutan.
7: I was just there Hulyo naman taron kanang bago lang last month. Ha? Dihang napita sa EDSA, grabe ginadiha. From the airport kay padoong mamiog ang among kining National Assembly sa among fraternal brotherhood dito mamis Alabang, mga kabibes. So di kalikayan nga mulabay yung EDSA. Kanang EDSA lagi og matrapik na diha, grabe yun ang epekto sa kaot sa dagan sa trapiko sa tibuok Metro Manila, mga kabibes.
6: Arangkada sa kabutan.
7: Nidugang si kabibes Runic Bless, kampisya sa mga diskaya kasi pagyang mag-asawa ang nagsalita, lalabas at lalabas ang katotohanan na sana na aniig puno ng korupsyon ang nasa dihig ngayon. Sana mga kulto, pag dumating yan yon, di, sana dili di kayo sini, di kayo sana pag sana ang mga kulto pag dumating yon, sana di kayo magsisi bago mahuli ang lahat. Pero sa akong gikaingon ni mo ka vibes Runic, demokrasya man ning ato, each of us has his freedom, pero dapat lagi unta bisan pa og donatay kanana ang mga katungod, it is not always absolute. Labi na ka ng pagpahigayon og rally lagi, doon na tayo lagda nga tumanon. Sigon sa balaod, doon na gitay prior permit, pero agispoil na po sa gobyerno. Asa ka ma nang kong ana, nga samtang maupay pagpadayon sa rally, maupay pagsugod sa rally, maupay po yung paglukat sa permit, kiyatag po na yun. Matod pa ni Kabayes 4664, PBBMs is not a puppet sirton. Maunay nakanindot sa pagdumala niya, PBBM is the best. Matod pa ni Kabayes 4664. Kanang Kabayes, ako na sa'y mapiit, anang imong kalaki na. Mingo na po ni sila, kadawat ng balitas, Kabayes tuntun. Maura niya akong tubagay. Ayaya, sa'yo mo nang malita, habi. Ako nakada akong malita bag-ulang, pero sus ang mga lago gitaw na ako gikas Manila ang sud. Mga kabibes, mao ni. So ato ning sundon ang padayon nga kalihukan karon sa iglesia. Unya ang challenge lagi an ni ron kay nag-show of force man ning iglesia ni Cristo, mga kabibes. Ida yon ba ni sa ombudsman ang ilang gibutyag nga pasakaan og kasong plunder si Senator Rodante Marcoleta dito sa Sandigan Bayan, because if and when mapasaka na expected nga ang Sandigan Bayan tungod kay non-bailable offense ang plunder, mga kabibes. Mupagawas ka na og warrant of arrest unya kay non-bailable offense, pusas gina si Senator Rodante Marcoleta og prisuhon siya samtang magpadayon, take note, samtang magpadayon o magsugod na sab ang impeachment trial tumungad to ni Vice President Sara Duterte karong adlawng Lunes, Hulyo 6, mga kabibes.
6: Arangkada sa kabutan.
7: That is the bottom line of all these things. Kita mo sa connection? Klaro man, iba? Nga hanigra na nila. Nakakita silag entry point ba? Nakakita silag matut pa window of opportunity kini. Ato ning buhaton kay Ombudsman may niingon. O niya isumpay na to ang kining dili madayon ang impeachment trial pero wa man mo kagat ang mga tao. Because you know what? Kanisang mga tao hanap tuyang lang. Nakalimot sila nga mayoriya sa mga Pilipino sigon sa survey gusto gyud nga madayon ang impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte aron molutaw og mahibaw-an sa katawhang Pilipinon ang kamatuoran. Unya karuna ng adlawng Lunes, Hulyo 6, pagahimuon, mga kabibes. So again, atong huwaton, atong tanahon og madayon bagyod ang pagkiha og kasong plunder batok ni Senador Rodante Marcoleta. Mga kabibes, napupos na sa mga itong panag-uban karong adlaw sa Arangkada sa Buntag. Sangaan sa among station manager nga si DJ Langganida Abenyantes Gara o sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Kung gihapon yung kabibes, si Tonton Alco Santugop nga magingon hinaut paunta nga Diyos Galabaw nga makagagahom sa tanan, magagiya o magabuli ka nato sa matag-adlaw natong ginbuhaton. Dagang salamat mga kabibes, hangtun ugma. Ako magingon, kabibes, mao na ni.

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio.

0: Nagkagubot ba ang una-una?
1: Nagkagubot ba ang una-una?
0: Daghang pangutana?
1: Pangutana?
0: Daghang kabalaka?
2: Kabalaka?
0: Walang kapaminawa? Dini mag-uol kay Ania na ang programang kung diin ang imong tingog ang bida. Kalandrakas na!
1: Kalandrakas na!
0: Kalandrakas na! Kalandrakas na! Kalandrakas na!

0: Kamusta man ang buwan sa hunyo?
1: Auna sir kay challenging jud kay.
0: Ay pag sir lagi mag-exam gyud ta ron. Ang challenging.
1: Una, DJ kay challenging jud kay siya kay first week na ko anhi kay murag kapa-kapa pa jud kaayo. Mm-hmm. Niya karon kay kanang kuan na murag nag-look forward na ko every day nga madunggan na ko akong tingog.
0: Tinuod na. Kung sa una, kapa-kapa ka rin, kapa-kapa na. Pakapaka ng baba, no?
2: Oo, tinuod
0: yun. Yan. How about si Chini?
2: Chini.
3: Laoy. Anjo kaya sa first day pagani. Jay-jay yun, namira.
0: Sige. How was the month of June? Not dili lang kundiri ha. The month of June in
3: grabing siya ka stressful pag last month kay process man to siya sa mo ang mga papers para sa OJT. So karon kay chill-chill na gamay. Diri na lang yun.
2: That's good.
0: So nalingaw ra ba ka sa buwan sa Hunyo?
3: Lingaw rin siya.
0: Doon na ba yung mga nahitabo nga mga dagkong kakulian, kalihukan sa buwan sa Hunyo?
3: Sa
0: imong kinabuhi.
3: Wala ra no.
0: Wala ra na kong panghitabo. Same. How about si Jailin? Pinakadaghang fans de Esbarile.
4: Proud siya kay ko basta dagan kay kong fans.
2: Yes!
4: Very good.
0: Sige. Yeah, kamusta man, Jailin? Ang buwan sa Hunyo, how was the month of June?
4: Concert. Out DJ ka na.
0: Sam yun taron lagi. Get one up yun taron.
4: Kan DJ ka na. Lingaw rasa din. Tanang. Napoy stress gamay so ulit na magpadala sa stress.
0: Yes.
4: Kay mo bati og sa mo tatong now.
0: Mo tinuod na.
2: Ayaw ko na mabati og sa mo. Mabati lang kay gwapo
0: dahil marag, okay. Dahil na-realize na ko marag kusog rasad kaayo.
2: Diba?
0: Hinay gamay. Ay, si Tiyo nalim mo pa hinay. Tiyo, pa hinay gamay Tiyo. Kay marag gikuan, ginirbiyos si kuan si Chini. Alright, sige.
4: Kapi okay. Okay.
0: Kapi. Ikaw Ate Bey, so kamusta ang June?
2: Very productive, very busy. I won't say it's stressful. Kaya I think it's everyday magyudong natin mahinabi nga, ma-experience ng mga stress. Pero very productive siya in a sense nga. I had training. And then an out agsini for the first time as a group.
0: Yes, oo. Daghantag mga activities as Team FMR, no? Yes. FMR family.
2: And then nag-outing ta, nga nainihilak, nga na.
0: Dito magsaba. Ay, sisa, ako yung bagong nakaila dito sa beach.
2: Diba
0: nga? Si Bernadette.
2: Bernadette, si Burns, no?
0: Si Burns, oo.
2: Walang kag-expect. Ay, muhilok di, ay. So, may nanak ka nang ninod kayo because I was able to get to know more. Mas nakaila ko inyo, no? Nga, more than just here sa radio station, uy, nabagal tayo mga kinaiya nga. Mas nindot siya nga mailahan nato outside of work.
0: So, oh, ano yun na? Ngayon ka nang kinaiya, manggawa sir na og makainom og ilim ng makahubog.
2: Kapito ka bog straight.
0: Ang tawag anang ilim ng makahubog at ibe, agwa di pataranta.
2: Agwa di pataranta. Dilagaw di man
0: sa linya. Makainom kay mataranta na dayon.
2: Mataranta na dayon yung cry. Ikaw, how about you?
0: So, nailhan ko ni mo nga maro kay ko sa tagay.
2: Yes!
0: Muikyas yun ko.
2: Okay, ano mo siya kapinala? Asa ko pwede mo ulim ko, Derek, kay paraming nga, okay, klasiko no siya. Nag-klasiko yun siya tinuon. Pero naikyas yun siya sa tagay.
0: Good na. Anyway, ako, the month of June was also very productive. Nagtanong ko sa akong kanang, di ba naman yung month recap?
2: Yes.
0: Sa June, sa Facebook?
2: Yes, oo.
0: Nagtanong ko ba sa akong stories ba?
2: Pickleball tanan?
0: Puro man yung pickleball. Okay lang na-achieve.
2: Sige lang, magsugod ang klase. Imo mga pictures na po kinanasar room.
0: Puro na po sa school yan.
2: Yes. So,
0: na.
2: Anyway, mawibawig yun.
0: So, mauna. So, anyway, July naman yun karon before we start our LL Ate Beka.
2: Yes.
0: Don't you know that today is International Joke Day?
2: Wow!
0: So, atong pangutan ni atong mga interns. Ang sa ilang kinakusgang joke.
2: Sige.
0: Tiyo, pag nauna sa mo ha. Okay, ikaw Ate Beka.
2: Pito kayang mata, we.
0: Ang sa imong kinakusgang joke?
2: Ako ang joke.
0: My life is a joke.
2: Yes, ako ang gibinuangan, ako ang gibuang, ako ang joke.
0: Hindi na, iba namang joke yan.
2: Di ba mo ko joker? Uy, akong naong palang daan, good kay joke na siya sa mga katawan. No?
0: It's different though. It's different if kanang nakay joke nga with a setup good.
2: Yes.
0: No, oo.
2: Ikaw because you've been in this in the entertainment industry for the longest time.
0: Sorry, it's not entertainment.
2: What's it?
0: It's entertainment.
2: Internet connection.
0: Internet.
2: Pero ikaw, kaya pinakakusgan yung mga kalang ugbo.
0: Kinakusgan akong joke kay unsay tawag sa diaper ng ilabay.
2: Unsa?
0: Haggis.
2: Bye! Baby! Baby, unsan?
0: Sorry.
2: Haggis.
0: Muna ako ah.
2: Ikaw muna ako.
0: Kanang mga unsa man. Muna yung mga common nga joke. Kanang unsa man ang tawag sa kuan, ana o.
2: Unsa pala yun?
0: Ha?
2: Mga tawa ta ha? Unsa pala yun?
0: Unsa may kuan? Unsa may tawagan eh? Nakalimot na ako.
2: chat-chat lang ta.
0: Nakalimut ko sa uban ako. Oh, okay, si Jaylin, no? Sa may kira ko siya ng joke.
4: Ako kuha ko joke kay... Di ko hindi kay joke-joke, sir. Ako rag na akong rag-joke. Pero...
0: Seryoso rag-joke ka? Oo. Oh. Yeah, siyempre, kinindohan mo yun. Puno siya lang ako. Puno siya lang
4: mga joke. Oh, seryoso
2: mo din. Hindi mo kumbiyahay, day. Check your own answers, day.
0: Sige, sige, Chini.
3: Wala sa DJ. Uy, si Lavinia, uy. Kaya na
2: nalang. Kipasa niya, day. Kipasa niya, day.
0: Sa may mong ginagos ka
1: ako, DJ, wajin ko kabaon good karon o joke good kay.
2: Tomorrow lang. Tomorrow
1: na lang.
0: Kinahal
1: na
0: magpabaonan. Pero ako, speaking of jokes, I love kwan. I love stand-up comedian.
2: Oh, yes. What's your favorite?
0: Dave Chappelle, syempre.
2: Kasan siya?
0: Kula kailangan Dave Chappelle?
2: Wala.
0: It's only Ron Chappelle. Chappelle Road.
2: What have you done? Kasan siya, DJ?
0: Dave Chappelle, you can search him up.
2: But
0: it's
2: like,
0: a very...
2: Balik na akong kakita ko sa iyo.
0: Black siya, tapos bald. Bald nga black. Okay, basta Dave well, Chappelle. Wala siya goat. You consider yung sa mga goat. Mm. Syempre, of course, like Kevin Hart. Kevin so, Hart. So good stand-up comedian. Yes. Jokoy, Gabriel Iglesias. Kaya ila kasi fluffy ka itong tambok na Mexican.
2: Wala.
0: Wala, no. So, dili... In short, dili kayo ka into stand-up comedy.
2: No, show up siya sa kung
0: kuan. Sa mga Pilipino naman, you know, like Alex Calieja, sila GB Labrador, si...
2: Isa pa, yung mga ilhan.
0: GB Labrador, German Shepherd. sa pabilaing stand-up comedian, si kuan. I think sila naman yata ang duha.
2: Silang po, dili. Comedian lang sila.
0: Stand-up comedian sila, pero dili magunang stand-up comedian. Kanan, mag-storya na ba?
2: Oo, nga kanan.
0: Puro kabildo ng puros ang joke. Episode
2: kayo siya, no? Kaya wala kayo prop.
0: Oh. Aside from being an International Joke Day, karon naman is also International Reggae Day.
2: Oh! Bob Marley, mga pag-anarn. Oh,
0: kids, favorite reggae artist ni mo, Ate Bay?
2: Si Koan.
0: Blackpink.
2: In your area, Bob Marley, Joda.
0: Bob Marley. Oh. Oh, ikaw naman, oh. Ikaw, Jailin.
4: Okay, wala ko yung mga kuwan-ana, DJ, kay... Di ko hilig mga
0: yung ana. Dili ka hilig o reggae, pero kailangan ko sa'yo reggae. Gay, kailangan ka sa gay. Ang gay. Reg, kailangan sa reg.
2: Sa reg.
0: Kailangan ka, you know what's reggae music?
4: Mula.
0: Di ka mga kuan ba? Di ka hiling music? Ngunit na naman isa, diri nga FM station man.
2: Favorite music, oh? Ano music, oh?
4: My favorite ako, kadugayan na na.
2: News na siya ron.
0: Ikaw, wala na po ka. Chini.
3: Ay, ba't ang si Kenya? Ay, pero maling ako ni Vice Ganda.
0: Bob Marley, si kanang Caribbean Blue silang sa Big Mountain.
2: Big Mountain.
0: Sa mga medyo bago wala na kaayo reggae, no?
2: Wala na. Pero ang kasagaran siguro kay ipangkuan nila ang uban nga song, si
0: ipang remake imong reggae.
2: Yes, kanalagyan.
0: Anyway, so muna mga vibes, kanang
2: dawa.
0: Ako, favorite reggae kuan ako. Favorite reggae
2: artist.
0: I would say siguro kuan Peter Andre.
2: O si mga kanta na niya?
0: Igsoon siya ni Peter Parker. Mysterious Girl. Mysterious Girl. Wanna get close. Oh, diba? Ay na lang.
2: Kaitad mo na niya. Pakitad na niya. Sorry kayo.
0: Di actually, kung makanungog ka.
2: Paminawanan ako.
0: Anyway. Si Bruno Mars. Usahay mo. Kanta na siya reggae.
2: Yes. Si diba? Kuan Pod. Si Bugoy Drilon. Ganun ko siyang tingog when he does reggae.
0: Huwag si Bugoy Kuan Pod. Carillo. dancer dito
2: siya. Dancer na siya.
0: Okay, sige. Karong adlaw mga ka-vibes. Oras na para mag-LL. Natay, 10 minutos para lalisan ang usa ka topic mga ka-vibes.
2: Oh, go ahead.
0: Yeah, siyempre, ganun din yung basta maglalis, i-down ni mo yung shoulder.
2: Gitarong na ako. Kumusaka ni siya, maklaro akong bukton. Kababe, ka-atabi ni mga pa-strategy.
0: Strategy? Destruction?
2: Destruction.
0: Okay, so karong buntaga mga ka-vibes atong lalisan ang pangutanang nga... Okay, ang pangutanang nga... Okay ra bang makigrelasyon sa kauban sa trabaho?
2: Ay.
0: Okay, so muna ipangunta na itong balikon. Okay ra bang makigrelasyon sa kauban sa trabaho? So syempre, kita diri at TV moderators lang ta.
2: Oo.
0: Atong palalison diri ang atong mga interns,
4: yes,
0: no?
4: Yes. Mag-away na lang talabi niya.
2: Kasi Chini, ikaw Chini, you can choose side whichever.
0: Oh, ikaw Chini, ikaw Chini, tunga-tunga lang ka ha.
2: Oh,
0: okay, sige.
2: Hatag both nga kuan.
0: Oh, sige. Sentence. So, atong paminawon, first opinion, ang take ni kuan. Jailin, anong take mo, Jailin? Okay ra ba nga makikuyab sa kauban sa trabaho?
4: Dili.
2: What ka sa drop, guy? Deng. Balik, okay.
0: Jailin, okay na ba makiga-relasyon sa kauban sa trabaho?
4: Ang take na ko kay Dili.
0: Oy, nga naman.
2: Nandila man.
4: Kay Kuan man, DJ ka lang. Basta lang, char.
0: Basta lang ka na. Nga naman.
4: Kay Kuan man, usa sa rason nga nung mga Kuan ka nang maguba ang pagka-teamwork sa usa ka Kuan company.
0: Nga.
2: Kung mag-uyab-uyab.
4: Kung mag-uyab-uyab.
2: Oh. Kansi kita nida.
0: Oh. Maguba ko na ang teamwork sa company kung mag-uyab-uyab. O niya, unsa man po ikasulti ni Lavinia.
2: DJ Love.
0: Oh.
1: Ako, mauyan ko, DJ. Yeah.
0: Nga?
2: Nga naman. Nag-miss siya, so feeling na ko ka-relate ko sa inyo.
0: Okay rani mo nga nai mag-uyab-uyab sa company.
1: Oh, basta kay wala man siya gi. Wala man siya gi bawal sa law. Like Filipinos
0: patay, or kuan. Patay ka na ilo.
1: Tama na. They're free. They give nationally freedom to choose kinsa ilang pwede ma relationship, ilang ma relasyon as long as both parties kay kuan siya, DJ.
0: Kanang pwede. Oh, basta both parties wala illegal impediment, like dili pwedeng minyo ana. Basta pwede ra silang magkauyab, wala mga obligasyon, pwede ra susurbahuan. O pwede ra daw si konsulte nimo.
4: Okay na.
2: Diba,
0: umaka ba? Umaka ba? Umaka ba? Diba,
2: supporta yun, diba? Para pa sa ako, ang pagigugma, di mo na kinahalaglo, diba? Ano ko sa inyo, ang pagigugma, di mo dapat na mukalota sa law. No, a relationship can be built because of love. However, para sa ako,
0: it's a contract, it's an obligation.
2: However, para sa ako, and this is my personal take, mo yung jugupir mi ani, no, I don't feel comfortable. Kaya pangunta naman is, uyun ba?
0: Uyun ba?
2: According sa law, okay ba, right? So, ang question is,
0: opinion ni mo na,
2: So, para sa mo, dili may uyon nga makagilasyon. Okay, takasugod. Hiyo ko na tayo sa ilin naman din yan. E para sa ako, mutuo ko na nga maguba ang relationship, ang connection sa mga tao inside the company. Because na ate personal. Ang kitawag na niya is conflict of interest. No?
4: Yes.
2: Conflict of interest. Nga naman, kung makauyab magugka o katrabaho ni mo, say for example, say mo o ga level agent or DL, possible manggun nga yung mga decisions maapektuhan because you have a relationship with that person. Whether we like it or not, whether we deny it or not, there is a conflict of interest because you have a personal and romantic relationship with that person.
0: Tinood! Ako, uyon ko, ana, tinood manggun na siya.
2: Diba?
0: Ako na lang isa. Be the rest it may Ate Bey nga tinuod na pero kana manggood siya Ate Bey that is that is very situational na atoa ani is that we need to uphold professionalism and usa pa sad di ba kung magkauyang musulod sa trabaho ang Britain di hamon nagkaila so kinahang na ding isa ninyo mo resign yun
2: wala man po ta rin
0: bitaw na so okay ra magkauyang mo diha for as long as di na basta mo cross na gani ang line odd ka na di na pwede pero
2: di
0: ang pumunta na okay ra ba nga magkauyang okay ra for as long as dili dapat ang inyong relasyon inyong ibulag sa inyong trabaho nga nung nai-enedes dira ayaw hilabte niya ako so man ako ni accept dismiss
2: accept ko na friendship
0: accept ko na
2: friendship request accept
0: okay,
2: Facebook
0: sige muna nai threshold for as long as pero ang pangunta na okay ra ba ka okay ra basta for as long as di ipadayon diha po na to ang professionalism.
2: Oo. Pero, atuanin ikuan, the reality is, di ba, it's easier said than done. Dapat mag-professional ko kay ako ama ng uyab. Dapat outside the company, dapat uyab ni. Sunod gali sa trabuhan, paks, buwag mi, trabaho. Pero, let us be honest, no? However, let's be honest, diba? Basta ganig, makakita ta nga ato ang uyab. Say for example, ha? Ang ato ang uyab, nakasaban. Ibo ta ang tala, nakasaban. Uy, giyoyawan man isa ko, anoy. Ay, kaya ingin namin ka, professional ko, di ko mag-apil-apil. Let us be honest, human as we are, our emotions can really ask and direct us to atawag ani
0: oy to act. Ate Bay, reaction na sa tao kay kung if you will ask me, of course dili ko mag-appeal. Appeal kay mo ko ilabutan na not unless nakasabot siya tungod nako. Or appeal ko sitwasyon sa sitwasyon nga nag. Pero lahi ko nga wala ko ilabutan. Hindi ko mo appeal, di ba labi niya o tingog diha.
1: Yes sir. Yes DJ.
2: Sige, go ahead now.
1: Kay usahay ang relasyon makahatag sa inspiration nga dili na inoon ka makasabaan.
4: Dili na makahatag inspiration. Kwan man kung kasubaan ka kay kwan man ka na mauwa man ka sa imong love life.
1: Chine, ikaw na saan?
2: Chine, ikaw na take the mood, Chine.
4: Take mo, Chine.
2: Para sa imong love life.
0: Oh, ikaw, Chin, panganitan. So, okay na ba nga mag-uuyab ang mag-uuban sa trabaho?
4: Dili, Chin. Wala mo kag-take na side ni Chin. Kasabot ko sa side nilang Ate Kimi. Ni
2: Ate Kimi, huwag ni Kuya Ate Kuyabi.
0: Ate Kimi, Ate Kimi. Ah, si Dora.
4: Nakasabot ko sa ilang side. Kanang be professional yun ana sa kuan when it comes to sa company. Mag-depends man na sa company if i-allow na.
0: I-allow, okay.
4: So if i-allow sa company, wala mo siguro problema na as long as kuan yun mundo, professional mo na when it comes to trabaho ra yun.
2: I mean, I would agree. I mean, wala man siguro yung kumpanya. Basta pag matrabaho mo, bisag asa ka kumpanya, walay rules sa kumpanya nga. Ipirma ni mo sa imong contract na yun, nakaingon. Thou shall not be in a relationship with your co-worker. Walay yun na nga, lo. Because the truth is, we are free to love anyone.
0: Yes.
2: The question is it nindot ba angay ba? Because the question is angay ba?
0: Oh.
2: Diba? Uyun ba ta?
0: Uyun ba ka?
2: Uyun ba ta, right? Now, ang amo amang good is, again, aside sa conflict of interest, because tinuod mag yun na, no? Makauyab gali mo, i-declare yun na rin yung ana amoy uyab.
0: Ay, dilitan na.
2: Dirako mo bumakuan. Nga nung dili ninyo i-declare, kung uyun mo nga pa din mag-uyab-uyab sa kumpanya, nga nung dili ninyo i-declare, nga nung itago ninyo.
0: Taysa, nga nung i-declare man na unsa man sa package?
2: Dili. Mauna siya. Dira, because again, as what you guys have said, walay longa nag-ingon, nga dili pwede nga mag-uyab-uyab. So, why would you not be proud about it and declare it to the company
0: actually,
2: na
0: mag-uyab-uyab mo? Ati Bay, relax lang, joke na to na ako. Ito'y labot sa da. Pero, so, umin na i-declare ni mo, tapos.
2: Kaya kung nana mag-in na siya, no, as we're talking about due process man, kay wala mag-in nag-ingon ang kumpanya nga. Sige, pumirma ka sa kontrata, mo ni imong sweldo, mo ni imong madawat, mo ni imong limpyo, di ka pwede mag-uyab-uyab. Pero, may kung nana, you guys are free to be in love and to love someone. However, the consequences of being in relationship with the same company, first, conflict of interest, diba? O sana, ikaduha, whenever you're working with someone that you have a personal and romantic feelings with, at some point we have to agree with, nga to ang mga actions and decisions, maka-affect because we are romantically in love with that someone.
0: Oh, pero right? dapat dili, because dapat professional ta.
2: Exactly.
0: Oh, pagkana mo lang ka ng imong ginaingon, that's already depende na sa tao, situational na natin. Bikay na iuban yun nga, professional yun.
2: Now, not everyone is professional.
0: Oh, mo na, not everyone po is ka ng imong example.
2: That's why
0: mo ingon sa mga oyon. May mo na ang saktuan eh. Si Chini lang yung sakto. Si Chini lang yung sakto.
4: Sakto, di mo magtrabaho.
2: So, DJ Kim Yat, okay na niya nga. Di tama narabaho pa sa natin uyab.
0: Ay, nako.
2: Oh, anyway, love will keep us alive.
0: Pero kinimanggod nga sitwasyon, common kayo ni.
2: Yes.
0: Because usually, it is in the workplace or it is in your environment na makita ni mo ang imong pwedeng mauyab, di ba?
2: Oh, yes.
0: Ikaw, na ba kayo nauyab ng classmate? O, syempre, di siya mo angkon. Kinamina mo yung mga parinte.
2: Wala
4: pa, pero...
2: Char-char,
0: naka char-char. Anak-anak ko.
4: Anak-anak ko.
2: Kasi pa, mga sama na may uno na.
0: Nagsunod-sunod ko na niya. Ikaw, would you agree, di ba, Lavinia, usually, ang imong makaila nga, maybe na romantic interest with you, or not, I'm not saying with you, or with a person, is usually, in the circle, kung asa siya naglaglag or nagkuan, di ba?
1: Yes, sir. Yes.
2: Example, number one.
0: Example, tapos, sige, pa dayon. Would you agree nga kasagaran sa imong mga makaila or for example mahimong romantic interest naroon na sa trabaho or sa school or what, diba?
1: Conscious siya ka nang sa place nga permi ka eh nana
0: yun. Nga naman ito yung pa-extend nga naman kahalab
1: kay aside sa kung ano ka nang murag social media naman ta karon murag mas nindot yun ma-form ang relationship physically mo nang murag bisag dili bisan unsaon pagpugong especially sa workplace kung permi mo magkita na di possibility
0: ma-develop.
1: Na mag-develop sila.
0: Tapos sungog-sungogon pas kauban sa trabaho o yay magteam building mo pa di magkon
5: Open ni siya.
2: No, no. Makarelate, no? Kaya na ako sa inga na.
0: Pero, yes. Kini na ito sa itong original ng opinion ni Hadid, any for the sake of debate, okay? Pero, yes.
1: Pero sa akong opinion, sir, ay DJ kay Murag, dili lang dyan siguro sudlan lang sad good. If makaya og pugo. Kaya ka nang, sagi mo na nila nga, maka-affect dyan siya. Bisa, sa kanyang pagka-professional, if ang emotion na ang nakataya dira kay ma-affect jud siya ang on performance nimo as a worker.
0: Nya ikaw chini na usabay imong panglantos kinabuhi.
2: Nga okay ra walay trabaho sa day uyab.
3: Teba dugo ni Papa Ma'am.
2: Hello. Shout out Tito.
0: God bless you.
4: Tito Reggie.
2: Tito Reggie.
3: Reggie. So, DJ is kuan kanang.
5: Dana.
2: Go. Go. Go.
3: Kuan. Magdepensa gyud na siya sa pag sa imo ang kan ka mo as a relationship ka mo as a couple. So if ako ara gyud guys,
0: sorry napistitan sorry, okay,
3: if kuan gyud sa ako gyud siya personal opinion gyud kay dili lang sa siguro kay kuan mang good ka nang maka-affect man gyud siya if ever na magkuan ka. Ayoko ingna if katog ingon ni Ate Bay na if makasaban ni imo ang partner dili ka mo laban, especially if babae ang gikasaban niya.
4: Asa
3: mo ana ra ba nang babae wa kuno mo laban ni ganina ana ana ra ba gyud utok ana. So much better if dili na lang sa yun.
0: Tingnan. Ay, ikaw.
4: Ako DJ kay kanang dili.
0: Actually, nagduha-duha man ni siya gay na. Gusto niya, pwede ra.
4: Pwede ra. Pero ako naka-realize nga, dili gud yan.
0: Dili. Dili ka uyon, no?
4: Oh, dili gud.
0: Pero again, sige, para yun.
4: Dili gud ko uyon, DJ kay kuan mga goals like sa giingon ganiha kay makaguba gud sa teamwork ba.
0: Teamwork,
4: kay, o kuan pod ka ng kuan pod ma-conflict sa ilang work kay panitan kuan sila nag-uyab sila niya kanang if naa sila dapat nga itabangan unta og work kanang dili na nila ma-work kay dili sila okay ana makuan sa ilang work
0: kanang if nag-away sila dahil mosulod sila trabaho apektuhan ang trabaho.
2: What if ang usa kay nag-cheat, no? Mutik sides ba yung ang mga amigo ni mo? Mahala, nag-cheat man ni si Kuan.
0: O, di resign.
2: Tinuro na yung ginawa niya. At some point, mag-uba ka ng teamwork if ever. Nag-itawag nga, ruin the friendship kay mag-uyab-uyab. How much ruin the teamwork in that company?
0: Yes, ba ikaw?
2: Para sa Kuan, it's personal take yun na ako. Never good ko nga naka-uyab po.
0: O ka-uban sa trabaho.
2: Oo, and never po ko naka-interest po. Siguro, mag-uapo na. Uy, guwapo ni nga bata.
0: Pero, guwapo ni nga bata. Kinigit siyang bata.
2: Bakit ang mga bago mo sa load, money mo hires?
0: May na may
2: mga... Bata, yun ako mga
0: excuse
2: tawag.
0: Excuse me, na may trainees nga tigulang na. Bata, yun ako yung tawag.
2: Sprocket, yun akong tawag dong.
0: Sabagay, ang height man sa good, diba?
2: So usually, yun ako ang tawag regardless of the age. Kay dong, yun. Sa among company, since trainer, so ang tao sa mga tao, mama, tayo.
0: Dili dong imong gitawag ay na anak ka, bata.
2: Bata, mao
0: ba? So hili yun ka mga bata, on jud.
2: Yes! Pero dili ta bado ha. Pero mao na siya DJ Kimet. Para sa akoan, I always share this to my trainees. Nakatry na ko na ini-flirt sa ako ah. Kanang ako dyan, kuan mako, kanang confrontational magyan ko. And as a trainer, I have to be professional. Ingon joke ko nga, aside sa I don't have any feelings for you, I don't think it is right that you flirt with someone nga. Kuan sa imo
0: ha. In short, busted ka.
2: Busted siya o. Kaman nakatry pa kung married.
0: Married.
2: Oo.
0: Busted po.
2: Confrontational, gina siya. And para sa ako, amang good, kana siya, I like that I have a personal space in my work.
0: Yes.
2: Na I don't have, it's work-life balance gani because you have to work, you have a life
0: outside
2: of
0: work.
2: Your work.
0: Yes.
2: Pero if it's my work, I don't want to add any personal matters, no? If naka problema here, naka problema sa trabaho, ibilin ako siya, eto na ako sa balay. Ana siya. So para sa ako, aside from it's a conflict of interest, I also wanna tawagan, protect my personal space inside my work as a worker.
0: Yeah.
2: So muna para sa ako.
0: Ako naman, depende mo sa setup sa workplace. No? For example, you're in the same company pero you're in different departments. I think that would work.
2: Oo.
0: Ang lisod naman good, ane, ka na mga example ninyo gaina, that is if you work in the same company, in the same department, jud. Nga ka nang magkuyog na ganin mo sa trabaho, mag-text pa jud mo
2: pa-uli.
0: Magdungan pagkaon, ikabot sa balay, nag-live-in pa jud. So mag-bailo na lang tag-down. Diba?
2: Tinungod kayo na. And if I may share na ako usa ka trainee before nga taga out na mo DJ mohapit pa siya sa lain na mo nga site kaya naa dito ang iyang uyab. Ikaw ang mamalate siya kaya magdungan sila og panihapon.
0: Ay Ginoo ko, di ba?
2: Sumot na ako nga nung nag-live in pag yun na ako nga nung mag-live
0: in. I mean, para sa ako alang, it would work for as long as you are a professional individual. Yes. Yeah, you know to separate your life at work and your relationship.
2: True.
0: And tinuod na, it is not easy.
2: Oo.
0: Lisod kayo, no? But you have to, if you want to make it work, nga dapat di yun maligsan ang trabaho. Mm-hmm. And I would like to clarify, Ate Bay, na ay mga companies nga natay gitawag nga BFOQ. It's called Bonafide Occupation Qualification. No, for example lang niya, I think this is in the case of Estrada versus Desierto Manyata. Nga case.
2: Company na?
0: No. It's
2: person?
0: A person. Estrada versus Desierto. Ay, nakalimut ko. Estrada. Escritor versus Estrada Manyata. Mm. Okay. For example, kuan ka kanang you are in a kanang simbahan, nag-work ka diha as an employee, tapos kanang dili ka pwede nga sila mismo niingon nga dili pwede ang within, o pwede siya BFOQ, pero kinahanglan siyang i-qualify bonafide occupational qualification.
2: Pero kaya usually sa akong mga trabuhuan so far wala pa sa ako naka-receive contract
0: pero usually in general wala gyud. Ang number one nga bawal na siya usually kanang mga naasa kuan naasa ka ng mga ranks, for example if naka sa PNP na bawal ka makikuyab-uyab kasi syempre conflict of interest. So even kinsa may naka wala mo ka gig si AT ROTC ninyo, di ba bawal man na
4: kaya bawal
0: si AT ROTC, bawal magkikuyab-uyab o di ba
4: bawal makikuyab ka ng kuan sa mga kadet
0: sa kadet o bawal ikadet ang kadet
2: bawal din mga det
0: o di ba o
4: bawal din
0: ako sa una just to share sa una kay kuan si AT officer ko adjutant niya akong yuyabang .com.
2: Bakit?
0: Di uyabidaan uyabidaan pag si mag-occupy ka ng qualification course pa. So paghibaw sa among kanang commandant in chief jud
2: ipabuwag mo.
0: Gi court martial ko. Tumutumuto na demote ko, nahimo na lang kung alpha company commander. Pero naagyod, naiuban nga kanang na ibang mga kuan nga bawal.
2: Yes.
0: But it is a BFOQ, kinahanglan it is a bona fide occupational qualification. Same na good anang height.
2: Yes.
0: Di ba?
2: Prising personality.
0: Kan actually kanang prising personality mo rag ilan na ng kuan karon. Oo. Pero kanang height, di ba? For example, if flight stewardess ka, di pod pwede nga mara sprocket imong height unsa ano pag sorry DJ Sprocket.
2: ayaw lang ipakuan kaya tulog diba? Baya.
0: So iana no. So na yung mga iana no nga nga mo bawal. Pero in general, as a general rule, wala naman dito na nagbawal. You can love anyone. We're very free na gani, di ba? Even gani, di ba? Open ganito sa GL, sa kuan, sa
4: BL.
0: BL dahil yung opposite sa GL.
4: Yes. Boy love.
0: Okay. Dili dahil kon M2M siya na?
4: Mail to mail.
0: Ano siya dahil na?
2: Many to mention?
0: Amot, dili ko familiar, I'm sorry. BL and GL, di ba?
2: BL, GL.
0: So, open na gani kayo taana, di ba? We're even open to LGBTQ relationships, di ba? Kung unsa man ilang preference. So, pagkabot sa trabaho, yan na po. Di ba nga, kuan? Ang mabawal na to si Mama Raman.
2: To the fire.
0: Di ba mga Inday? Wala pa ingon na kung si Mama Raman. Sabi niyo, yes, Mama.
2: Ay, shout out sa Mama ni Chin ni Tilar. Nga ka nang nabaragibawalan siya maguyab-uyab.
0: Oh, gibawalan din ka?
2: Wala
0: na siya gibawalan. Sige, go Chin ni.
2: Let's go Chin ni. Love
0: you. Happy birthday, Auntie Jill Makilikot. Sa di pa tama na
2: minit. Happy birthday.
0: Happy
2: birthday. Can I have a birthday tomorrow? Speaking of.
0: Kinsa? Chini?
4: Tiyo?
0: Oy, happy birthday!
2: Happy birthday, Tiyo!
0: Virgilio Villanueva!
2: Yes!
0: Tago-tago, oh.
2: Tago-tago pa siya. Nakita na ko sa iyong Facebook page.
0: Birthday tomorrow. Upcoming. Anyway, so mauna, no? So busak ka mo, di ba? If naanam mo sa trabahoan.
2: Yes.
0: You must consider that. Pero again, para sa ako, Ate Bay, it will play a factor dyan if ever ka nang kung ano ka nang shame dyan mo. For example, ako magod na narbaho ako, not in the corporate world.
2: Mm-hmm.
0: So for example, ang department na mo, sa MOR before, camera, pila raman ako, si Jackie, si Chick, si camera.
2: Oo, so diba? If nakailain, mauyak sa lain ako.
0: Most likely sa lain, di ba? Oo, if ever nakailain ako. Pero ako never said ko nakatry nga kauban sa trabaho.
2: But you don't mind if ever wala kay partner ka ron,
0: you know what, I think I would agree with you guys. If same department, if same jud man mag-uban every day, murag aside from na conflict of interest, feeling na ko di magdugay ang relasyon.
2: Well, no.
4: Paul.
2: Para sa ako para sa kita kita, para sa trabaho, murag. Oh. Kana man mo man ganin indot DJ kay individuality ba?
0: Para bitong define individuality.
2: Individuality is even when you are with a partner, you still consider yourself as an individual outside of that relationship. You're able to do things for yourself and not just for your partner. Wow. Mao nang mag-relationship ka dapat naka-individuality good. Wow. Nga mula ako. Mm. Di ka, pwede lang di ka mukuyog. Mo na siya. Muna akong gi-uphold gyud nga ako ay nga dapat kung maguyab-uyab ko, di ko pugnan og mulaag ko. Wamo ko nagbinuang. Palaaga lang ko nga ako. It's individuality. Diba? Diba? Spaghetti bottle. Tugaan ina nga tinuod.
6: Yes. Ano man?
2: Akin tinuod man siya.
0: So tinuod na, I think I like that idea, no? Nga para sa, kana pong mingaw-mingaw po, diba?
2: Pumingaw po ka, Mengs. Hmm. Itigaadlaw kita ka. Sabi ya, swan mo sa trabahoan, wala kay mukha.
0: Same na guna ka naman ko, ibo classmate, di ba?
2: Tino.
0: Pagka-try na siya, klaro man yung mga
2: pagka-try na mo. Adi na tama makaka. Di man tawa yun, kaya naman to. Nakatry mo nga yung uyab kay classmate ninyo.
6: Ako wala.
2: Nasa labi niya, nagilom-hilom. Oh, nagpagong-pagong mo story, alaan eh, nakasuway ni.
0: Di ba mas may... Mas okay ng laing seksyon.
2: Okay laing seksyon.
0: Okay, para at least, di ba?
2: Makasaban kay, dili kay ko.
6: Hindi ka katubag kay.
2: Okay pa maabot.
6: Ulaw.
2: Chika.
0: Oh, pwede, hindi ka ka-answer, di ba?
2: Say, for example, ikaw ang uyab. Yan, kabalo ka nga, imong uyab, wala nagtuon. Mo'y kitawag. Hindi, ikaw makapil ka, kakulbaw.
0: Oh, kunya aside from that, pananitan, imong uyab, boy answer niya, ikaw na kay answer, tapos wala ni mo hatagi. Ganun ako mag-score mo, wala ko ni mo gipa-cheat.
2: Oh, di ba? Ano mo ko ni mo tudlo eh? Makaway pa mo.
0: May nakatry ko, ana. Na pag-college, ganan siya may classmate ako sa Pilipino. Huwag siya dihang nagbulag bitaw may day.
2: Tapad me, tapad me
0: at first, Pilipino to. Oh. Tapad me at first. O niya, samtang ato nga siya, nagbulag man me. Hanibalin ko sa likod. Oy.
2: Yeah, mo na dira. O, di ba? Magbuwag in the middle ba yan? Nag-project.
0: Oo.
2: Yung grupo together. O niya, kay bad, yes. Bad man ang break up.
0: Mo lagi na. And then, ay pros and cons, di ba? Oh. If okay po ninyong relasyon, nindot po, di ba, na chemistry, maka...
2: Nindot ba sa naif na kayo uyab? Kasi for example, ha, sa ako ang mga kauban na amang yung mga managuyab, DJ Kimiat. Say for example, maglain ng lawas. O, ang uyab na, ay tumble kita lang. Hindi na mo clinic.
0: Mo lagi na. Na may pros and cons, yes. Pero feel ako mas dagan ang cons. And the cons will affect the output of the group or the company inyong trabaho.
2: Not just the relationship, not just the people that involves in the relationship, but the people around you.
0: And to think, kana magong manarbaho na, di na magong napresa uyab-uyab, magkilig-kilig na, nabiyanay, will do involved.
2: Ginoo ko. O, what if mayayag imuhang uyab, di po ka mo duty o appear, kaya magbantay ka sa imong uyab, nga nas, di ba, mga nana, duha na mong absent.
0: Kung saan man na ikaw na itambal?
2: O, na yung mga ingon nana, DJ Kim, yat, kaya may ingon ako.
0: Kinsa man
2: na
0: sila?
2: Kung yung ako magpa-check up, ano kung ano man, ikaw,
0: man, ano,
2: ikaw ang gadget?
0: Pungkol na imong uyab.
2: Mag-vlog.
0: Sige, mag-absent
2: ako.
0: So, absent. Muna ay mag-absent. Kaya na absent. Oh, napatay
2: wala,
0: na mo.
2: Oh, wala. Di naman ako inyong
0: ang kong.
2: Sildo mo ito, Facebook.
0: So, mauna. Anyway, mga clips, alas yung stress na itong oras. Tingnan salamat sa itong mga interns.
2: Yes.
0: Ni Salmot sa itong programa karong adlaw.
2: Salamat, Shinny. Okay, salamat ha sa pag-appeal. Ang kabawang nga igol akong gibira, pero thank you so much.
0: Alright, nagsindi pa na ito. Tapuson atong programa, Ate Bay. Oras na para sa ito ang kuan sa atong bars.
2: Dahil she's stressed na day! Na mailabang ko sa'yo, karong pag-ibig mo ay tunay! Bow!
0: Beto eh, cool ba?
2: Katawa mo gina ko witness day ang rap day.
0: Katawa Chini.
2: Kay mugot ko no kay kagnaw niya.
6: Ano man inaw na ko sir.
0: Mugot kay si Chini diri ba?
2: Kaya yung ganoon na gin.
6: Ay, alangan.
0: Pero gaina na siya dito, sige siya katawa.
6: Ano nga, technical mo ko dito. Yung mayroon kalit.
2: Lipay kaya siya nga. Ano siya, hawa kay Apple.
4: Sala ni Sir Kimya.
0: Uy, uy, uy. Uy,
2: Why?
0: Tomorrow, we have a special guest.
2: Yes. No?
0: At ang inyo mga ka-vibes, usa ka local artist.
2: Yes. Ayan.
0: Usa ka local nga dramaturgo. Sa TV. Boy. Ayan. Yeah. Maanyag sa kaya mong guest at mga dawa. Yeah. Pero siya, maanyag sa itong mga intern.
2: Mas ma-oo. Oh, grabe ka, maanyag. Fresh. From the farm.
0: Siyempre, din salamat, Jailene.
4: Thank you.
0: Si Shinny and si Love.
2: Thank you so much. Bye-bye.
0: Love.
2: Love me.
0: Uy, abas. Ato na lagi ni si DJ Kim yan.
2: Okay ni si Ate Bae.
0: Padaya na sa amin na dinilansin yung favorite radio station sa Cebu.
2: 93.1 FM Radio Cebu.
0: Ka-vibes!
2: Mahonani! Bye-bye!
7: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
8: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes,
7: mauna ni. Unsa man ang imuhang favorite radio station.
8: 93.1
7: FM Radio Cebu, ka-vibes, mauna ni. Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna ni.

0: niya ang mga init nga balita nga angay ninyong sairan. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: Mayong buntag mga ka-vibes, itong oras sa LSG Science na sa kabuntagon. Ugunin itong mga nagunang balita o mga takna-aalang sa itong FMR News Break. Mayabot na mga ka-vibes, sa 3,000 ka mga miyembro sa INC kung Iglesia ni Cristo ang nagtapog sa kauluhan, labi na diha sa may EDSA People Power Monument alang sa surprise rally. Alang sa mga balita, ani si Lavinia Hika. Lavinia?
2: Moabot ngadto sa kapin 3,000 ka mga miyembro sa grupong relihiyoso nga Iglesia ni Cristo kun INC ang nagpundok-pundok karong buntaga alang sa usa ka surpresa nga rally dito sa EDSA People Power Monument. Nasayran nga gihatagan og patugot o permit sa kagamhanan sa Quezon City ang maong demonstrasyon sugod alas 8 sa buntag hantod alas 8 sa gabi karong adlawa, Hulyo 1, 2026. Base sa maong permit, gitugutan ang grupo nga makatigom og maabot sa usa ka gatus kalibo nga ka mga individual, hinungdan nga gipahimangnuan karon ang mga motorista sa gilaumang grabing kahuot sa trapiko sa maong dapit. Lavinia Hika, CITU intern, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
1: Dagang salamat, Lavinia Hika. Huwag mo kanina naglangkob mga ka-vibes sa itong mga nagunang balita o mga takna-alang sa itong FMR News Break. At ang inyong mga ka-vibes ang lain pang FMR News Break, unyang alas 11 sa Odto. Ini si Clark Pasuit, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita, gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
0: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maano ni?

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni?

0: niya ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: Maying o tumak 5 sa itong oras, alas 11:03 na sa kautuhon. O ganito mga nagunang balita o mga takna alang sa itong FMR News Break. Usa ang patay samtang duha ang nangaangol sa usa ka insidente sa pagpamusil sa lungsod sa Argao. Alang sa mong balita ni si Jessray Ogsimar. Jessray?
2: Usa ka lalaki ang patay samtang duha pang samdan sa insidente sa pagpamusil sa Barangay Kapyuan, Argao, Cebu, kagabi-i Hunyo 30. Ang namatay na ilang si alias Titing, 36 anyos. Ang mga naangol mao sila alias Gerald og Peter samtang usapan nilang kauban ang nakalingkawas. Base sa initial nga investigasyon sa kapulisan, sulod sa balay ang mga biktima sa dihang kalit silang gipamusil sa wala pa mailhing mga armadong tao. Giingong miabot ang mga suspek sakay sa usa ka sa dark gray nga sakyanan og motorsiklo sa wala pagipaunan og bala ang mga biktima. Patay dayon si Titing samtang gidala sa ospital ang duha ka naangol aron matambalan. Padayon karon ang investigasyon sa kapulisan aron mailhan ang mga suspek og ang motibo sa maong pagpamusil. Jessray Ogsimar, City Humane Intern, nangalagad aron maghatod sa mga nagunang balita gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu.
1: Daghang salamat, Jessray Ogsimar. Huwag rin naglangkong mga ka-vibes sa itong mga nagunang balita o mga takna alang sa itong FMR Newsbreak. At ang inyong mga ka-vibes ang layan pang hugnas itong balita karong adlawa sa layan pang mga FMR Newsbreaks karong hapon. Arangkada balita, ingon man itong hookup sa TV Patrol. Padayon lang sa pamaminaw, diri lang sa inyong favorite radio station sa Cebu, ang 93.1 FM Radio Cebu. Musunod na ang programang ka-vibes, sad-sad sa udto, kauman si DJ Sprocket o gatong mga 5 Mix DJs. Kini si Clark Pasu suit nang alagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Mayong udto mga ka-vibes.
0: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

0: 93.1. Maana ni.
1: Ang DJ nga makapahimuot sa inyong adlaw. Maghatag og ultimate good vibes ug non-stop nga katawa. Ani ana ang inyong paboritong sabaan, igat, buutan ug labaw sa tanan, Lamiod. The one, the only, the unstoppable party starter, Ka Vibes DJ Sprocket.
2: Oras na ito mga ka-vibes, alas 11 na og oras na sa tuwang pasingot nga programa ang ka-vibes sa auto with our vibe mix DJ, DJ Jongbi live with the mix, Bunal!

Jaya sudah mengarah on 93.1 FMR favorite music radio ka vibes mauna ni. Welcome sa itong programa mga ka-vibes, no? Ang programa kong din garabi kabunal. Ang programa ko din garabi kalanog. Ang programa ko din grabi kasipanin nyo niya.

0: front with me, oh. Kaya naman siya sa tubangan, wala man sa luyo. Back to back, punta to niya, naman sa luyo. Ah, nasa tubangan. Oh, my name is DJ's Brrrr. Rakit ko na to, ikay niyo?
1: Hola, gay!

sa buwan sa Hulyo. Tuig 2026. May pag-untol-untol ko sa ulo, sa upaw nga ulo ni aso naman to. Ni Ryan Bagyo. Nag-untol-untol ko no, mana diya. May mga to mga kabab, siyempre live takaroan sa tuwang Facebook page o katuwang TikTok account. DJ's Bracket Gunna to. Onya, siyempre kung namin mga greetings sa mga pasyaroti, padangat sa 0995-472-0802. Atong Osbon, 0995-472-0802. Ayong pagpaminaw ko no sa Banang Guwapo ni Chiki niya. Lionel Ramirez. Naminaw ko no, pwerteng knock.

mga greetings ha, ipa-text or ipadangat or ipadala sa 0995-472-0802. Oras sa mga kabab, sa alas 11.23 na DJ Jung B. Bunal!

girlfriend namin na rin karon. One Eye Line ang pinakagwapo nga bana ni Chiki. Lionel Ramirez. What if you? Mana dia? Oh, may pagpaminaw, may pagpaminaw, may pagpaminaw. Oh, Lionel Ramirez. Oh, mana dia? Hello ni 23. Hello ni Marie Cruz. Shout out. May ngotopod ni Tata Mabulay. Tatatapod ko ni ay diri sa Mabalakat, Pampanga. Oh, mana dira? And happy birthday to Rudel Mapa. Oh. Kusogay mo diri sa Umapad, Mandawi. Mauna yung gana. Bolyome ninyo ang radio niya. Bolyome.

Manila. Latos na din sound sa iyang unit ko. Kano? Naharam rin, no? Alas 11.36 na, Bunal, DJ Jongbi, Bunal!

O, kamunamin lang yan po sa programa ka vibes at sa Udto sa inyuhang paborito ng estasyonan sa radio 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu ka vibes maunan eh. Ayong may pagpaminaw sa nakaroon sa Ziki Glass diyan sa may Pit Os nga pwerte ko ng glano-glano kuno tariya ha. May ngoto ni Animo Dia John. And mayong auto po sa

my god, Tony, ito na, my god. Grabiha bunala sa mga sunatan ni DJ Jombi. Akin talaga. Huwag na mga greetings mga ka-vibes. Sa mga pa-shoutout, i-text lang. Sa 0995-472-0802. Akong Osborne, 0995-472-0802. May ngodto diya sa Gias Etchery sa may Ginsay Danaw. May pagpaminaw nila ni Ati Angie Suliano Lau. Di Kuya Pong Pong Lau sa mga Suliano and Lau family niya. O ni Inday Gia, ni Ati Connie, ni Kiding Basan. O sa mga nagpabugnaw diya sa may Bruta Bay Cafe. May pagpaminaw po dog, may ngodto ni Dodong Francis Suliano. Ay nga, pagpaminaw po sa itong amigo niya, Peter Dinopol.

Charlie Gonato at Edgar Gonzalez ug tiyaw Julita Gonzalez diha sa may barang sitio kapasanan. Barangay San Jose Puro Camotes ug ni Ibermit ya Ellen Gonato may ngodto. Mga Gonato family akong amano ginahan Hermine Hildo Mido Gonato ug Mama Lolita Lita Gonato may ngodto. Maayo ngodto. Puwerteng punala sa mga sunatan ni DJ Jong B, our 5 Mesh DJ!

0: on 93.1 FMR, favorite music FM Radio Cebu. The vibes man ani. May pagpaminaw sa mata si Tio Atipo. Oo, Barangay Adela. Oo, puro kamotes ni Tio Marling. Oo, Otero. Ah, Otero na ba? Tio Marling Montes. Nalipat ang baba. O niya, may pagpaminaw po ni Stefan. Diyan sa mga City of Tuburan, Mabini, Cebu City. And also sa mga Toyor family diyan sa may Tuburan, Obay Bohol. May pagpaminaw ni Arajin Toyor, ni Papa Panfilo Toyor, ni Mama Helen Toyor. Ako rin shoutout na itong amigo niya, si Bitong Montes. Oras na ito mga kababs, alas 12 na yun sa countdown. O syempre, let's take a very short break. Manginabuhis ata. Dagan pa kayo mga maninot nga sunata, mga lagubog, mga nagpakapaka o mga naglanog-lanog na ito nga sunata sa among pagbalik. Para mga kababs, stay tuned mo niya ha. We will be right back after this very very very very short break.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Oras na ito mga ka-vibes, alas 12:01 na. Panioto na mga ka-vibes!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS!
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
4: 93.1 FM Radio Cebu ka-vibes, mauna ni.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
4: 93.1 FM Radio Cebu ka-vibes, mauna ni.
3: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna ni.

taglago mo. Kaya mga tagsa-tagsa ka mga radio, mga kabayan. Na ang programang Sipa kay mo diyan, tara mga kabayan. Sa itong mga litanaw diyan sa radio ng Maminaw sa line, okay kay mo padaghanon. Bayang oto ni Ma'am Adelina Sanchez from Tugbok, Davao City. And hello to

family din sa may kantong an. Kayong utan yung tanan. O si Mark Ninyo Oreo Duran. Hi, DJ Sprake Sarok. O ni Oyo. Oyo Maluya. O nga naluya man ah. Nga nang naluya man ang bibi na ah. Alas 12:17 na mga kabimes. DJ Jong Bilang Yapon live on the mix, back to back with DJ Sprake live on the microphone.

oras na ito, mga ka-vibes. Alas 12.28 na. At pagpaminaw na sa ito, mga certified ka-vibes, no? Ni Mark Ninyo Oriu Duran. O ni July. Oo, good afternoon. Shoutout ko sa akong papa. Permi na minaw sa inyong disco nga naa sa barangay Anii. Nga si Jose Carumayan. O sa akong magulang nga si Maricel Carumayan. Gika ni July Carumayan. Onya naglago buta diya sa may Mount View Village, Cute Pardo. May pagsayaw sa may pagpaminaw diyan ni Wendell Yosores, Tikoy Lagaylay, Marjun Lagaylay, John Michael Cuna, John Rel, Jerry Hiraldes, Jerome Bihagan, Aruni Pabon, Arnel Cabiles, RR, Ogni Junjun Misias. Ay, may pagpulong sa grado, may pagsayaw sa iyo, mga kabay. DJ Jongbi live on the mix. Garabi ha, gipakyaw ni DJ Jongbi.

Adlawa, mga kabahay. Alas 12:29 na. Ala, sige, sige, volume pa niyo radio niya. Kay padayon lang gyapon ato mga naglagubo na mga sunata mga kabahay. Kini lang sa inyong paborito nga sa

0: Onto. Alright, dili makompleto itong programa karon mga ka-vibes kung walay greetings, pluggings and everything sa itong Vibe Mix DJ. DJ Jongbi! Hello!
1: Hi, hello!
0: Oh, may ngunto ni mo pre, kumusta pre?
1: May ngunto pre. Okay kayo. Okay,
0: long time, and long time no see but now see now pre.
1: Sinaw.
0: May ngunto pre, sige, greetings, okay. Pluggings and everything.
1: Pluggings sa kana? Every Saturday.
0: Mm-hmm.
1: Makitag ko niyo pag mida da sa Hamugaway Pop-Up Club da sa Cordova, Cebu.
0: Hamugaway Pop-Up
1: Abang
0: Club.
1: Abang nagayon sa Gaisano.
0: Mm-hmm.
1: Cordova.
0: Aha.
1: And also sa mga taga Tuburan Mabinida,
0: uh-huh,
1: sa Team Barbarians.
0: Mm.
1: Salamat kasi po ngayon ng mga kwe.
0: Uh-huh.
1: And DJ Fairfax.
0: Uh-huh.
1: O sa taga Bogo na lang, taga Bogo Bulan.
0: Uh-huh.
1: Sa mga sinilangan niya, salamat kayo po kuminaw. O sa diya sa Bogsong, Cordova.
0: Kana, kusok kita diya.
1: Bunal kita diya.
0: Aha, bunal kayo. Maura.

0: Friday.
1: Onya, kada Sabado ra kana dito.
0: Sabado na tay disco da.
1: Okay, so Sabado. Ato ko ig Sabado pon. Napa dito?
0: Welcome kayo.
1: Napa dito yung mga kaunan dito napa?
0: Dagang mukbang dito.
1: Kana. Ato na soroyan pon. All right.

panalata na kayo. Shout out, Doc! Juana, hi, Doc! Alas 12.50 na mga kamay! Kamu namin ang lagyan po sa paborito ngay stasyonan sa radio. Diri sa Sugbo ang 93.1! Kavan!

angkol sa kahanginan. Ani ada si Ka Vibes, Rico Mambo.

0: At oras mga kabayan sa launa, 30 na sa kahapon. Kumusta ang tanan ng mga kabayan sa karoon? Adlaw karon nga Miyerkules mga kabayan, ug pizza kuan na ha, pizza uno na di ay no, una so dagit ang bulan sa Hulyo mga kabayan no. Unya sa to mga kabayan karon nagtikaw-tikaw sila mga tagsa-tagsa ka mga Pinoy anan. Mayong hapon sa tanan. Kumusta man ang inyong kahaponon? Kumusta man ang inyong adlaw nga Miyerkules? Niya natas tunga-tunga sa simana mga kabayans. No, ingon anak kapaspas ang pagdagan yun sa panahon. Niya siyempre, human sa Hulyo, Agosto, o niya musod na po dayon ang kanang gitawag nilang beer month mga kabayans. No, paspasa gida yun, no? Sunod na kwan, at akwahaw lang mo ana. At akwahaw lang mo abot na po nung kalit ang kanaang Pasko mga kabayans. Sige na siyempre, sa adlaw nga Miyerkules, murag na atay tigmo na po mga kabayans. No, na atay tigmo karon sa tuang adlaw nga Miyerkules. O niya, 100 kapisos o 100 kapisos gihapon ang atong pahalipay ni ini mga kabayan. So syempre, sa una makatubag, una maka-answer sa tuang tigmo, ato ang kuan, atong ingnong tampunga mo ay kanang bulahan nga makadawat, no? Bulahang makadawat sa tuang pahalipay. Pwedeng i-gcas, pwedeng i-load mga kabayan. So syempre, ato sa kumustahon ang atong mga kabayan sa karon, no? Ilabi na sa mga taxi drivers, mga pagpaminaw, mayong hapon sa mga taxi drivers, mga Grab drivers, sa mga jeepney drivers, sa mga habal-habal drivers. Kumusta man mo karong hapon na mga kabayan? So ato ang mga karinderyahan, ang atong mga okay-okayan, ang atong mga kumusta man mo din ha karon, no? Atong mga okay-okayan nga kusog bugay na pirmi ilang mga radio din ha. Mayong hapon sa pag-usabon niya. Syempre ang atong sparring partner kada naman po si Miss Eva o si DJ Pamela. Uncle Boy, pasok!
1: Kumusta? May hapon sa itong mga kabayab sa pag-usap. Onya, adlaw nga Miyerkules, mga didjerico mambo, sa imong gikaingon nga, di andata sa tunga-tunga na usab sa simana. Onya, sa tunga-tunga sa simana, na ani mga pahaom nga mga kuana, tigmo mga kabayab. Doon natin tigmo karon 100 kapisos ang pahalipay sa unang makatubag, unang maka-answer. Nining ato karon nga tigmo, pwedeng i-gcas o gilod o siyempre. Di ka malimot sa pag-usab mga kabayab sa adlaw nga tanan nga kita mapanghinaoton nga naamo karon sa maayo nga kapiskay. Kalagsik pang lawas mga kabayab. So siyempre, manghinaot o sabtang ang adlaw nga Miyerkules, mamahimong malamboon o malamposon alang kanatong tanan nga mga kabayabs, no? Mayong hapon! At siyempre, diyan naman si Miss Eva o si DJ Pamela, sa di pa nato ihatag ang atong tigmo mga kabayabs, ato sanin silang i-welcome to the show, kaya diyan naman, okay, Miss Eva, DJ Pamela, welcome to the show!
2: Hello, maayong hapon! Mga kabayabs!
3: Kamusta?
2: Hi, Uncle Boy.
3: Kijiriko Mambo. Hi, Miss Eva. Kijiriko Mambo. Hi, Miss Eva. Kijiriko Mambo. Kamusta man ninyo kahapon nun? Midyo kuan, Miss Eva. Mawawa na sa init, asay kuan. Pero kagabi ipas ka. Kusuba sa ulan, no? Kumusta man ang mga nauwanan kagabi eh. Uy, karong panahon na kay muuwan o kusog, Miss Eva, o sahay. Mm-hmm. Sumoy na, mas maayo nga magdala tag-rincoat na lang. Sa rincoat? Basta kay uwan-coat. Uwan-coat na lang po, Miss Eva. Ano mo na, no? Labi na gaw sa Tagalog pa nagitawag o kapute. Ay na. Tagalog pa nagkapute, Miss Eva. Kaya na, no? Ay labi na sa mga magmotor. O niya, muna, di po na malimot sa pagpahimang no sa tanan nga magpahinay-hinay o giyod o padagay.
2: Yes.
3: Bahala-ginay, basta sure girl, Miss Eva.
2: Bahala-ginay, basta kusog.
3: Kaya na. So, may na-honest mga kabayabs karon. Adlaw nga Miyerkules, ang atong numero nga pwedeng i-text, Miss Eva. 0995-472-0802.
2: Yes.
3: Ipadangat, any mga greetings din ha, request mga kabayabs o guban pang mga yangoong os kinabuhi po ang angkoy po. Ay, nasa ito karong hapon ha, naman na tayo Miss Eva. O sa may tigmo karong hapon ha?
2: Ang tigmo na ito, karong hapon ha,

0: Balhiboon. Ang ibabaw. No,
1: Balhiboon na sa akin.
0: Balhiboon ang ubos.
1: Hello.
0: Oh, sa tunga-tunga. Na ay dapit nga basa-basa.
1: Wadi na mabarbasi, Miss Eva. Wadi na makuhan nga na. Wadi na mawak sa loob.
0: Uy, grabe kay
1: ka. Ang mga kilikili, ano. Iwas na nauban ka sa garay.
0: Magbasa ba niya ng kilikili?
1: Basin, bagong ligo, ano. O baka ha, basin gika nagduwag ko, an. Pickle boys, ano. Ano sa mga ka-vibes? Sana na halap? O nanay? 100 ka-pesos ba ni Uncle Boy?
2: Oo na, did you, Pamela? 100 ka-pesos ang atong pahalipay sa maong atig mo. Karong hapon na din. Ang sa toy pong, Miss Eva, balhiboon ang ibabaw, balhiboon ang ubos, o sa tunga-tunga na ay dapit nga medyo nabasa. Yawa, nabasa din eh. Nabasa or gitoy o basa, Miss Eva? Ang sa mga gini ko, ano ni?
0: Basa-basa.
2: Basa-basa.
0: Basa-basa yun na siya.
2: Sige, sa kuan pa ni murag ka nang naasay ka na ang gitna. Sabay tawag na ka ng poto nga na ay kuan, Miss Eva. Ito nga na ay cheese.
0: Poto cheese.
2: Oh, lami sa gaya na. Nanhala.
0: O sa'y poto nga na ito nga.
2: Oh, na poto ba? Na ibuta nga kuan. Cheese ba na siya? Lahit sa itong poto balanghoy kay kato kuan. Lube man to.
0: Oo, ang
2: yan. Ibuta nga kamay. Kinugay. Araba ng putong na ikinugay po doon.
0: Ito, no?
2: Ay, naranas sa itong mga ka-vibes karon, be, analisaran ninyo samtang naglingkod-lingkod mo ron din ha. Huwag mo'y trabaho. Yeah, nagsige mo din ha, ginoktokrogon sa ibuhaton sa adlong Merkoles. Basing nilibog na mo ba tungod sa kadaghang buhaton sa may unahon ako. Ano ba inalang iba na?
0: Oo,
2: natungod sa kadaghang trabaho sa balay, usahay mo rakag, maghinoktok na lang ka. Unsa may kaunahon, manglabab ako. Unsa man ka
0: mamilo
2: na malimpyo
0: ba?
2: Ba?
0: Oh,
2: mamilo ba?
0: Manguan ba ko ni mga abog? Ana?
2: Mauna, o. Oh, unsa ma, kana ang mga manilhig ba ko diri sa solod? Ano na, mga ingunahan ang usahay. Pag maglingkod-lingkod na lang.
0: Pero, kasagaran na Uncle Boy, mga babae dyan makahuna-hunaan.
2: Babae, di ay lucky.
0: Ang mga lalaki, kaya ang ilang huna-huna, basket dito, basket diri.
2: Depende siguro, Miss Eva. Na ay may mga di busy. Pero napo to'y mga busy kayo nga. Unya na lang ko ng basket. Kaya naman tayo tayo unahong trabaho. Nanalaway na sa mga ka-vibes karon. Balik ko na to sa makausa. Ang atong number nga pwedeng i-text 09954720802. Kung sa may answer, analisar sa tigmo, mga ka-vibes, balhiboon ang ibabaw, balhiboon ang ubos, kung sa tunga-tunga na ay dapit nga basa-basa. Sige, ha, tubagan ninyo. O niya, DJ Pamela, kinsa may sinder na to karong hapon.
1: Mara siya, Uncle Boy. Karong hapon na, Miss Eva. Kinsa man nga to karon nga gitawag o kuan, mupadangat, nipadangat, sayang kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuon. Babae na sad, Miss Eva.
0: Babae.
1: Maoning usa ka 21 anyos, nga usa ka babae nga nagtago sa pangalang Angel. Angel. Sa mga po nga, Miss Eva, kasi nakaunahon naman sa pag-share niya kasi natian. Ano man na siya sa may blimaan niya, Miss Eva?
0: Kabahin din niya sa iyahang mga higala.
1: Higala? Ano sa man ang iya mga higala?
0: Kaya, nakaginitanan siya o mga relihiyoso.
1: Video ko, an. Maingon ka nga ka ng makuan yun sila ka ng makadiyos.
0: Okay na.
1: Naagin sila ka na ang pag-ampo, Miss Eva. Onya, ano sa man ang pagkaunsaan?
0: Onya, sa iyahang mga barkada ng mga babae, mura na ay something.
1: Something? O niya?
0: Mura, dili ka o yun ang iyahang parents.
1: Ano ba yung ana, Miss Eva? No, nga. Ang uban, ang kasaganan po na, Miss Eva, nga mga sila makauyon. Wala na yun ang ginikanan sa babae nga. Huwag mo may makauyon sa kuan ka ng pamilya, ana. Sa ba yung ana, no?
0: Ayaw pagig-amiga, ana. Kaya ang ilahabi ang pamilya kay chismosa.
1: Chismosa, no? Sagol-sagol lang. O niya, Uncle Boy?
2: Okay, tayo sa dara may nitawag si Daddy Bulyogan. Ato siyang patubagon. Oh, Daddy!
0: Hello!
2: Oy, Daddy, kumusta mo ka, Daddy? Daddy, kumusta mo ka?
3: Okay na kasi, Uncle Boy!
2: Mura mag taon-taon, nag-iwanag ka magpa-team out, Daddy.
0: Oo, nana ka dito sa kuan?
2: Asa naman ka magtawaganan ron? Kumusta naman ka?
3: Ay, okay na kayo.
0: Ay, okay ra gayud.
2: Oh, unya kani ang nganong karon pa man ka nakauna una sa pagtawag ug balik na de.
3: Ani wala man gyud po dire ang call mo igon.
0: Awa ka diri.
2: Asam dai
0: karon na ka diha.
2: Din man dai kagi kani ko ang kani magret ka, magret.
0: Ani gross, mo ani na minga.
2: Ana nala karon da de on sa may ato mo tubag ka stigma. Oh, okay. Siya may answer ni mo. 100 kapesos ang pahalipay ni Bede.
3: Ong samantay imong tigme ko ng kolboy.
2: Maunis siya. Balhiboon ang ibabaw, balhiboon ang ubos, o sa tunga-tunga na'y dapit nga basa-basa.
3: Aw, na-adis sa matuloy na ikabasa.
2: O, nataon. Mata? Okay, tanahan tao sa to ba na aron taon-taon na di? Oh, sige, larga.
3: Ay, una ni mga kulboy. Maayaw ni ang hapon. Huwag ni Miss Iba.
0: Hi, may hapon, Sam.
3: Okay, DJ Rico Mambo. Mayang hapon.
2: Oy, may hapon na din. Kumusta mga na din? Mingaw na minimo na dida. Okay.
3: Huwag sa tarang taga-bulyugan.
2: Okay. Oh, salamat. Okay, sige, dada. May salamat. Huwag hapon. Alright.
3: Okay, salamat po lang. Hapon.
2: Okay.
0: Bye. Bye, Kavimes.
2: Okay, DJ Rico Mambo. Okay, nga itong oras mga Kavimes. Sa na 42 na. Ano mo na niya ato ang sender karon Miss Eva. Mm-hmm. Mauni si Kuan.
0: Si Angel.
2: Angel. Uh-huh. Oh, Angel. Ang problema ni Angel, kay mo lagi ni Miss Eva, murag iapong panyayang ginikana, no?
0: Uh-huh.
2: Yahang inahan, yang amahan, religyoso. Mm-hmm. Religyoso gid Miss Eva. Inon ta maka inon ta pong nga kanang yung maka Dios gyud. Unya karon nakapag din siya ginigugma.
0: Wala friends. Okay.
2: Kapag siya amiga unya.
0: Oo, mga babae. Unya, nai something.
2: Okay, nai something. Again, karon taw-taw mga kawaib sa tuning himay-himayon. Ang istorya unya syempre naghapon tay mga guest, no? Ang atong mga kakaubanan karon mao gihapon ang
0: mga intern.
2: Intern, no? Ang atong sukdon ang ilahang nakamahuan sa drama nga nawat-nawat way kuan Miss Eva.
0: Lahi na po sila
2: nga grupo sa mga intern, no? Karong taon-taon mga kabahim sa ito ang pagbalik at tuning tagaan o pagtagad ang istorya sa ito ang sinder nga si Angel o nga no nga naabot man sa punto higayon nga si siya nakahuna-huna sa pagpabuhagay, sa pag-share iniyang kasinatian sa gugma kaagi sa ginabuhi. So muna, honest mga kabahim sa karong anas yun din ni Miss Eva. Good PM ni Jerry Kumambog, ang kulbi Miss Eva ni Jipamela. Ang akong tubag kay Rambutan. Honest si Yolin ni Fram Kanduman.
0: Hi!
2: May hapon ni mo diya sa Rioli ha. O nagigikan sa numero nga 90222. Okay. Ano siya nga akong tubag kay Kawayan? Jose Hampak.
0: Jose Hampak?
2: Asa ni Hampak sa Katarungan? Ang Hampak sa Katarungan. Ano ka na siya ba?
0: Batubalani.
2: Kanta mo na sa ka na ang Pasko. Kanta mo na sa Pasko, Hampak sa Katarungan.
0: Patapel lang.
2: Okay, sige na sa mga kabayms karon. Jose, may nga pagpaminaw ni mo. Tag-aasa man ka, Jose. Bago siya nga texter mi si Iba. Asa man ka nagbiyahe ka karon.
0: O baka
2: ha, naaga si niyuhang Pinoyanan. May hapon ni mo di, Jose.
0: Oo, may hapon, Jose.
2: Di kasi, Jose Rizal.
0: Daghang salamat sa pagpaminaw, Jose. Bago day siya.
2: Mayong hapon, mayong palis. O, mo ni ha, ang iyahang tubag, Miss Iba, kawayan ko, no? Oh, kawayan. O, bamboo. Oh, bamboo 3. O, bamboo 4.
0: Bamboo 5.
2: O, niya, syempre, itong balik ko sa pagkausa, nga itong tigmo, mga ka-vibes. Mm-hmm. Balhibuon ang ibabaw, balhibuon ang ubo. O, sa tunga-tunga, naidapit nga basa-basa. Huna-huna, samtang naglingkod-lingkod mo karon o samtang nagtrabaho mo karon din ha, di kayo mo busy, nagpa-atik-atik lang mo din nagbisi-bisi. Nanahala, sige, huna-hunaan ninyo. Kay, 100 kapesos ang pahalipay, pwedeng i-Gcash, pwedeng i-load mga ka-vibes. Muna to siya, Miss Eva.
0: Mm-hmm.
2: Okay, DJ Pamela.
0: Muna! Yeah.
1: kabahansi ito mga kabahansi ka rin. Balik na karong taldaon din yung Uncle Boy.
2: Alright, tanya mo na analisaran ninyo na naa kay Aron. Nga ba sindi ayo, kamoy maka-jackpot, kamoy makakuha sa 100 kapisos nga pahalipay nga pwedeng i-gcash or i-load. Oh, nandiyari kumambo.
4: Okay, ano yung ato oras mga kabahib? Sa launa, 45 na. Nining atong orasan sa kahaponon, din hilamang. Oy, mabalik na karong tagdaod ha, din hilang sa tumaborito radio sa Sugbo mga kabahib. 93.1 FM Radio Cebu mga kabahib. Mauna ni. Alas mga nagbiyahe karon ni Dota Stokaro, ino ganamtang chill-chill ride lang kay medyo landong, medyo dag-o mga kabahib sa kahaponon. O muha sa ginit no? Welcome ang tanan ha sa itong paboritong radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu, mga kabibes. Mauna ni. Welcome po sa itong programang Request 9.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Kabay! Kabay!
2: Paborito ginin ako ang FM Radio Cebu. Pero, mas paborito tika mauna ni
3: Kabays! Kabays! Kasama sa
4: Request 931.
5: Request 931.

93.1. 93.1.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sairan. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. TV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
5: Mayong hapon, kabibes. O ganiano sab ang laing FMR News Break. Duruha ka Koreano gireklamo tungod sa giingon nga wala pagbayad sa serbisyo sa tulo ka sex workers. Ani ang report gikan sa tuang CITO intern El Ramos. El
6: gireklamo sa Mabolo Police Station ang duha ka Korean national human giingong wala mo bayad sa serbisyo sa tulo ka gituang sex workers sa usa ka hotel sa Barangay Lahog, Cebu City. Base sa imbestigasyon, nitumaw ang kagubot human giingong nidagan ang duha ka langyaw atol sa pagbayad, hinungdan nga gigukod sila sa tulo ka nagreklamo hangtod sa ilang gipuy-an nga hotel. Gidala sa mga niresponde nga pulis ang duha ka grupo sa istasyon aron mahusay ang insidente. Sa ulahi, nagkasabot ang duha ka panig nga isettle ang maong reklamo o gi-refer sila sa Barangay Lahog alang sa parwal nga paghusay. El Ramos, CITU intern, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
5: Daghang salamat El Ramos, laing FMR News Break. Ang inyong mapaminawan karong alas 3 hapon, magpadayon ta sa programang Request ni Driwan. Ini si Rico Mambo, nangalagan aron maghatod sa nagunang balita. Ikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu. Maayong hapon, kabibes!

0: Atong oras mga kabibes, alas 2:11 na sa kahaponon. O gamon na minaw sa itong paborito radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu mga kabibes. Mauna ni. Ay, welcome magdanan ha sa itong programang Request 931. Diin sukat na sa launa sa kahaponon mga kabibes, hangtod da sa alas 4 sa kahaponon. O syempre sa itong mga kabibes karong na minaw, lahi na po nga kaagi sa gugma. Kaagi sa kinabuhi ang atong hatagan og pagtagad diin maokining usa ka babae na pod no nga si Angel. Og sa pagkaunsa ang anong naabot sa punto higayon nga siya nakahuna-huna sa pagpabuhagay sa pag-share ining iya kasinatian sa gugma kaagi sa kinabuhi ato kining hatagan og pagtagad no. O niya syempre ha live na pod ita mga kabayan sa atong FB page no, naka-live gyud ita din ha no. Live ta sa itong FB page 93.1 FM Radio Cebu mga kabibes. So na syempre usab sa mga nagtanaw sa itong FB page, on air ta sa itong mga radio 93.1 dial sa itong mga radio mga kabibes. On ya sa mga ganahan pun mutubag sa itong tigmo karong hapon na ganaman tay tigmo din 100 kapesos ang pahalipay, pwedeng i-gcash, pwedeng i-load mga kabibes. Mauni siya ang itong tigmo karong hapon na mga kabibes no. Balhiboon ang ibabaw, balhiboon ang ubos, o sa tunga-tunga na ay dapit nga basa-basa. Mula siya. Tubagan ninyo, 100 kapesos ang atong pahalipay. Ining ato nga kana ang tigmo nining adlaw nga Miyerkules. O niya mga kabayms, di ana po ta. Lahi na po nga kaagi sa gugma, kinabuhi ang atong hatagan o pagtaga din o sa kababay na po ang nagpadangat sa iyang istorya sa kinabuhi karong hapuna. O niya, sa inyo makita o paman ninyo makuan, no, na po na lahi na po nga mga intern at mag-auban karon. Lahi na po nga mga grupo sa mga estudyante, mga kabayms, ang mo pasundayag sila hapon nga talentos drama nga voice script. Sige, sila, ginamhinam na kuno sila kuno. O niya, syempre mga kabayms, nata maglangan pa. So, na natanis magkadgad, okay na ka di, Miss Eva?
1: Yes.
0: Kamu ni na Inday, okay na mo?
1: Okay na, sir.
0: Okay ra. O, daran, ningog na itong mga dramaturga. O, nahala, sige. Kaya naghinam-hinam na silang mo drama, di nata maglangan pa. Ani ang istorya sa itong sinder karong hapon na nga maukining usa ka babae nga si Angel. Mayong hapon mga kabibes. Mayong hapon mga DJ. Ilabi na sa mga interns, mga DJs nga maghatag og duwa. Dinik ako kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Mga kabibes, mga DJ, ako di ay si Angel, 21 anyos, og taga Miglanilla, Cebu. Nagdako ko sa usa ka relihiyoso kaayo nga pamilya. Diin sukad pagkabata, gitudloan ko sa among pagtuo o sa among prinsipyo sa ako ang mga ginikanan. Pag-abot na ko sa unang tuig sa kolehiyo mga kabayens. Nakaila ko nila ni Nika o Gria. Nagkasuod mi o nahimo kaming tulo ka mga suod gayo o close friend mga kabayens. Wala ko damhang sa kadugayan mausab ang akong pagbati kang Nika. Ang maong panaghigala nahimong ang among panaghigala mga kabibes nahimong gugma. O eventually nagkauyab mi. Gitago na mo ang among relasyon sa amo ang mga ginikanan. Tungod kay sayod gud ko. Sayod jud ko sa una pa nga dili nila dawaton ang usa ka simsix nga relasyon. Gitago usab namo kini kang

0: Đây, đây, đây, đây, đây, Daria, đây. Đây, Daria.
1: Oh, ganong mahal, ganong Daria na po.
0: Sumdingan mo, Daria. Ito, Daria, ikaw ba? Supak pag yung kanangan. Kanindot ni mo nga, Daria. Nindot kananganan ni mo, Daria, girl. No? Ah, kanaang kuan ba?
1: Sabi pa na
0: ikaw malimot, kanaang... Kumusta naman itong anak dahi Daria? Si kuan ba?
1: Si Angel? Okay naman siya. Murag, malipayon po siya sa iyang pag-eskwela karon.
0: Kana, kay bawag ka dahi? Bantay ko, nga murag, dalaga na yung kaipamurmang itong anak, no?
1: Maulang yun doon.
0: Huwag ba ka ni sinisod o relasyon na gano'n sa gabi, mangutana ko be. Ako dahi, di man kumusupak ba? Kagahapon, musupak man itong mga ginikanan sa... Kuan, apan ako, di man kumusupak. Minaw lang ko sa programa, bitong rekomambo. Apan ako, di kumusupak sa...
1: Ba, hindi uno, anos naman po ang ato ang anak.
0: Kana, nagkulo naman po siyang edad. O diya mo na ako, di ko musupak o mag-musod o relasyon ng atong anak. Apan, basta ang ako alang yung gihangyo niya. Nga, kana lang yun yung tawang pong lalaki. O, kay, narabay uban ka ron, daghana kayo nakita sa Facebook. Sus, ang mga babae, nag-unay na. Nag-unay ang mga babae, nag-unay. Mga lalaki, ga-unay, ga-pinsing. No? O, pinsing ng lalaki.
1: Nakabantay po ko, Ana. Daghana kaayos sa social media. Nga, kanang sawi man sila sa lalaki, muna nga naa sila sa babae. Pero,
0: Nanala.
1: Kaning basta, atong anak dong,
0: ako,
1: wala man ikasuway ug uyab nga lalaki. So, dili pa siguro ni siya andam.
0: Ba, basta, bebe tawag ato be. Kaya ko pahimangnoan be. Kaya,
1: may
0: tiunuan news naman itong anak.
1: Angel? Angel, anak?
0: Day, Jane.
2: Ma, pa, saman.
0: Saman ka, de be, gawas na eskwarto ni mo be. Kaya mag-istorya ta. Tantulong mama ni mo, ha? Istorya ta. Nanakas gawas, day?
2: Opa, nanak ko dali.
0: Dali, nanak. Ang kunaang day, Jill, akong ihangyo ni mo ba? Akong hangyo na mong mama ni mo, isip kami na religyoso magigay mi, religyosa makadiyos gagay mi, di lang kay kami, hasta ka ha, kay anak kong ka na mo. Nangalagad sa simbahan. Ako aday, pahimangno na ko ni mo day, Jill, di magyo na malikayan, kay dara na ma, may tiyo no, anyos ka naman. Na naman ka sa saktong edad.
1: Oh, hatagan ka na mo pagtugot, nga magkuyab-uyab.
0: Ang ako aday, Jill, ako ano, di ko musugot ha, nga mag-uyab-uyab kang tumboy. Kanang babay. Kanang mong babay. Naarabagi ko, sus, naunsa na rong Facebook. Eh, kita lagi ko sa Facebook nga, na natoy babay nga, nagpa-op, nagpaputol siya yung duha kabunto. Kuan, kanang mura na yung siyang lalaki tanaon, kay gusto niya siya magpakalalaki. Apan, ago-ago hangyo ni mo dai, di ko musugot ha, di ko musugot anak. Kay isip, religyosa ta nga pamilya, religyoso ta nga kuha, nga kanang tinarong yun. Niya, atubang di rin na mo. Ha, o na kay na mga lalaki mo, manguyab ni mo.
1: Oo, na manguyab ni mo, papamisita ang ito sa balay.
2: Maoy, may problema na, niya, wala pa man sa jud, ma, pa.
1: Okay, mas maaloy noon.
0: Kanaang nanahala, saman, sa mga, muadto na masulahan.
1: Kuan man,
0: Ang ako ba? Nga ganaang basta, mao na to kung pahimangno ninyo, ha?
2: Sige pa, muadto sa usas kulahan ka jud pa ha, na may project good.
0: Sige.
2: Sige pa, sige. Bye-bye, love you,
0: okay.
2: Bye ma.
0: Okay. Mao to mga ka-vibes, nga... Ugot ko na pagdumili sa kumaginikanan. O kira lagi ko nos lang mag-uyab-uyab ko apan. Di islam sugot anang mag-uyab-uyab ko og pa-uyab-uyab ko og sama na kong babae. Kay lagi, naamis sa usa ka relihiyoso kayo nga pamilya mga ka-vibes. Mauto nga pag-abot ako sa unang tuig sa kolehiyo. Dito sa eskwelahan, ako'y nakaila. Nakaila na ko si Nika o si Ria. O gunya, ingon ani ang mga panghitabo mga ka-vibes.
3: Paginana kay nata sa eskwelahan.
4: Kahigaw mo kong laman santa.
3: Okay, ano? Uy, kay nata sa eskwelahan. Kababay ako doon.
4: Sinutuong ka lang doon.
0: Mas ganyan tingog dahi. Kaya huwag mo sa eskwelahan. Okay, kung sige gamay yung tingog.
4: Tuwa man ka nila. Babe, uy. Okay ra na.
3: Kumusta man karon, babe?
4: Okay ra, ikaw.
3: Okay ra sad.
4: Kana sa
3: ikaw
4: mag-
3: ba?
4: Kana sa matamag ko yung gugbalik? Ay, yumingaw na ko ni mo. Pero dili lang kita pwede magkuhan.
3: Di ka pwede. Di ko pwede sa inyo, ha?
4: Nag-umsa man ni silang duha. Uy, nganong sweet makay ni sila. Abi ko mag-vesper na ni sila. Murag, lain naman dyan, we. Ako at tuon, be. Uy!
3: Uy!
5: Angel!
3: Uy, Rhea! Kamusta?
5: Nagunsa mo?
3: Ah, wala. Nagtabi raman, good me.
5: Eh, murag lahi lagi itong pananaw ganina.
3: Tabi ra, uy. Nunsa mo ka, uy?
4: Musta naman ka, Rhea?
5: Ay, okay ra ko. Ang nalang ko'y concerned ba kay murag alarming kayo niyong linihokan karon?
4: Ha? Nga naman? Wala, bargata ba yata?
5: Pero ano nakita ko ganina murag naman tinihalok?
3: Wala, uy.
4: Hala, maghalo kayo man mag-best friend, day.
3: Magpahalo ka?
5: Adili ra.
3: Adili ra, day.
0: Bahalok na lang, day.
3: Sa maroon?
0: Ay lang liso ay mong headphone doon. Og ba ito mga ka-vibes? Ambot ba eh? Ambot ba nga, naabot mo sa punto hinoon nga imbis mo isupak sa kong ginikanan, nagkaila mang gumingi ka nga naibuong sa punto hinoon ko sa kong kaugalingon nga nung naka-feel kong ingon ato nga mura maglahi ang ako ang feelings gatong nika mga ka-vibes. Imbis nga amiga rami, classmate mi sa usag eskwilahan, sa ko ang kurso apan, murag lahi ang ako ang pagtanaw, murag na ako special nga feelings nga tong nika. Og mato mga ka-vibes nga wa na mo damha, nga murag nagkasuod mi, nadugay, di lang kay suod, nagkauyab ginaon mi. Mauto nga among gitago sa among ginikanan, akong gitago gyud sa ko ang ginikanan mga ka-vibes kay lagi. Kay bawa na magyug ko, nga di gyud musugot ang ako ang mga ginikanan, nga mo uyab-uyab kog babay. Og unya, mao ni mga panghitabo mga ka-vibes. Day, Daria.
5: Oh, dong Dario. Nga naman.
0: Kana ang waka ka matiko, Day. Kumusta naman ang itong anak ko? Waka ka bantay nga na murag na may bantay ko ba? Na may mga kuyog pirmi nga itong anak nga
5: katong si niyang si Rhea, abiga. Si Rhea o si Nika.
0: Oh, mauna na bantayan ako.
5: Oh, dong. Nakalaag man sila diri sa balay. O niya, gipailaila ni Angel sa ako ah.
0: Mao ba?
5: Oh.
0: Okay, matag hapon, buntag, magkuyog na sila. Sila gi mag-uban. Ah, naray, huwag magpalibak ay nagdangarang ay now.
5: Si Kwan. Oo, sila ito, no?
0: Ah, dahil
4: si Kwan ay pa si Rhea o si...
5: Oh, si Rhea!
4: Ay, si Rhea.
0: Mau ba? Kwan ba? Kana ang karoon... kasi nga ni mga bata.
4: Si Rhea dahil pa si Rhea. Ako best friend sa college.
3: Hello. May hapon, Kwan.
4: May hapon ninyo, Kwan.
0: Hapon, Zad. Inyohaning... Sa mga classmate mo tulo, day. Ang classmate mo sa kong anak.
4: Ang classmate ni pa.
0: Nika.
3: Classmates and best friends.
5: Mauna, mauna dong. Akong giingoy mo. Diri na sila sa balay kagahapon. Unya, dugay man ka naabot. So, ni pauli na lang sila dayon.
0: Sa umang taon, nga na-busy mas trabaho. Ganaan, kumusta man inyong pagtungha, day? Nika.
5: Rhea.
0: Rhea, musta man inyong pag-eskwila, ha? O ba sa kong anak?
3: Okay raman. Kol, lingaw rapod niya.
0: Kinupiyahay mo?
3: Ay, dili, sad kol. Bad na kol. Lingaw raman sad niya. Tinabangay, kaya na naman dyan na sa college.
0: Tinood yun na. Di yun lalim tao, mag-eskwila kulihiyo.
5: O niya, Dong Dario, murag kabantay ko ba ka ng sinika, no? Kaya murag astigon siya. Murag siya. dili ka tumboy day?
3: Ay, dili. Dili nangoy.
5: Hanay?
0: Dili, nam. Mukha batasan ba? Bitaw, magnang lang siya kung sa tawag ka na. Magnang lang siya, day. Sagin lang na magnang. Pag tayo mo, pagnang, pag-antin lang mo, ha? Kasi may ginikanan mo, tasan na taas. Bitaw, ganaang, sige, ano sa man? Sa man, humanamog snacks, humanamo?
5: Kaya nagluto ko diri budbud.
0: May budbud din, ha?
5: Basta ganahan mo.
4: Manaramig snacks pa, pero... Kuhaan sa nagtubig si Nika pa ha?
0: Sige. Sige, may naon.
4: Magsuya sa mo ni Rhea pa.
0: Day, Rhea. Musta man ka, day. Huwag ka tingin ko, day. Musta man, kisang itong, kisang kang bata, day. Kisang kang bata.
4: Dirara ko sa unahan, sa may eskina, Cole.
5: Sa eskina, ha?
0: Dirara ka eskina, day.
4: Barangay Toledo.
5: Toledo?
0: Barangay ng Toledo. Ang kanaang bitaw, kuan ba? Ang kuha ba nga kanaang saman? Kanaang...
5: Ay, ikaw, pure food ka, straight?
4: Straight ko.
5: Okay. Nabantayan lang
0: muna
5: ko.
0: Kabantay ko, bitaw.
5: Suod yun kaayo sila. Murag, dili yun sila magkabuwag.
0: Kabantay ko ba nga? Murag, katong inyong amigang usa sa to, Nika?
5: Nika, murag astigon.
0: Murag magkanaang naipagkagahit maglawas. Murag magkanaang, murag ba, huwag kanaang lalaki.

0: Sa man sa
1: siya.
0: Tumboy gina siya.
1: Nabalaka lang ko babay para na to. Lihoyoso ba yata niya? Makita ko may nato murag malain man akong pamati magtanaw. Uy, murag ganan ko itabi
2: ni niya. Unsa may pamati
0: nimo? Magsilos ka. Sama. Sama pamati.
1: Sweet manggod kina sila basta mating klase niya. Makabantay ko ba?
0: Ama ba? Sige ka na ang gusay ko ang gani ha? Ka na ang Sulti igimi kay kapila nagigunagi pa himangnoan na mo na si Angel. Di yun taong ko musugot nga mag-uyab-uyab ng parihang babae ha?
2: Okay rin yun kaayo kong lalaki.
0: Okay rin lalaki kay nakuha naman sa nag-edad. Makakita na pun ba sa mong apo? Basta, mga tanda dahi ha, Ria ha?
1: Sige, call.
0: Okay.

0: O ba ito mga kabibes? Wa ginamudam hanga gistoryahan na po di ay. Mauto nga, pong palagi ni Ria di rin ako nga hugot gud ang pagdumili lagi sin taon sa kong mga ginikanan anang kuan kay ultimo siya giapilan in taon og kasaba sa kong mga ginikanan. Og mauto mga kabibes, usa ka adlaw ni ana. Wa gyud namo mapugngi. Wa na gyud mi kabantay ba nga nasakpan mi ni Ria nga gikan ko gihagkan ko ni Nika sa aping. Unya kay lagi ultimo siya, nakahibaw magyud taon siya nga ultimatum gyud sa ko ay taon nga di mo sugot ang akong ginikanan nga magkuyab-uyab og parihang babay. Og mao ni mga panghitabo mga kabayebs diyang nasakpan ko ni nasakpan mi ni Ria o, nga naghagkan na mi sa aping.
1: Klase, mga una tanong.
2: Di lang ito pwede magkuyo sa mga.
3: Uy, nag-unsa mo. Look, unsa to, uy. Grabe, unsa naman na.
4: Dugayan ako, my boy. Kiss naman sa aping.
3: Maraglayan naman dito pagkaloka, uy.
2: Rhea. Rhea, pwede ito mag-story as miga ba?
3: Uy, kabawara ba dyan ka no nga? Dili dyan ko ganay ni Nana ay. Kabawaya dyan ka na nga. Maglain dyan ako paminaw, magtanaw ginana.
1: Ato ni Sorya Henrika.
3: Dili, uy. Grabe naman po na, uy. Nana ba'y ka na, muntana ba'y ako no niya? Nidili mo draba mo.
2: Rhea, sorry dyan kayo, Rhea. Pero masulti man dyan minimo, Rhea. Pero dili, pangkaroon, Rhea. Rhea, ayag sabas akong ginigan.
3: Pero abin ako best friends na ninyo. Anong inyo maninalimod na ako?
1: Kabaw man may nga, dili ka ganahan. Ngayon mo niya may isumbong. Maunsa niya among relasyon do ha?
2: Rhea, palihog lang. Ayog sulti sa kumama at papa, Rhea.
3: Mabalo lang ani kay di ko ganahan nga magsekreto po sa inyong ginikanan kay dako pa ilang tiwala na ako.
2: Rhea, promise. Ako'y masulti sa kong papa ug mama. Ayaw lang dyan. Palihog lang, Rhea. Maluoy ka. Among nagigugma raman may duha, Rhea.
3: Ay, balo.
0: Og mo to mga kabibes. Nasagmuyo gid kaayo si Ria sayang nakita nga naghawk-hawk mi ni Nika. Og di lang kay kana mga kabibes. Tungod kay iya pagyumingi sultian, iya pagi kong gibasanan nga iya kunong itabi ngadto sa kong ginikanan. Iya kunong sultian nga kong mamagpapa nga naghawk-hawk mi, nagkiskis mi o naguyab-uyab mi kay wa namang gyud ko laing nahimo. Ako namang gyung naangko ni Ria nga uyab mi ni Nika. Og mao to mga kabibes, pag-abot man, tuod man, pag-abot nako sa balay mga kabibes, makita gyud nako sa naong sa kuang mga ginikanan ang kasuko. O grabe ginilang lagutan, nagtanaw na ko. O mauto isip anak, nakulbaan ko. O kung sa'yangan akong buhaton. O mauni mga kabahib sa mga panghitabo.

0: Ma.
1: Unsa naman yung kalakiha, Angel? Nga nung ingon ani man.
0: Ma.
1: Kapila naman ka na mo gistoryahan ni papa ni mo.
2: Ha? Unsa ni? Unsa ni gistoryahan, Angel?
1: Ay, kanidong.
2: Hmm?
1: Nakabasa ka sa messenger nga?
2: Nabasa ko dahi. Gi-forward dire sa group chat. Group chat ni gichat.
1: Nadi tayo group chat?
2: Group chat ni gichat. Ang ako ang na... Sus! Ang ako na blandra dire nga... Ingon si Ria. Nga... Unsa man ni uyab ni muning nika di
1: ay... Nga nung nag-kiss-kiss man to?

0: Ha? O di lang kay ka na ay. Nay, napay naabot nga mensahe ay. Unsa ni ang link na? unsa ni? Ay, nay, mga larawan ay mga picture nila duha nga.
1: Kana.
0: Naghawk-hawk ng mga
1: unsa karamba. Unsa man ni Angel? Kinsa may lalaki ninyong duha?
2: Ma.
1: Unsa man na imo ha? Gitudluan ka na mo sa insakto. Kay baw ka nga dili mi ganahag ingon ana nga pareho sa mo babay pero ngano ni supak man jud ka?
2: Ma.
0: Kani bata ba?
2: Gigugma ra man ako sa Angel.
0: Gigugma.
1: Sa Angel.
0: Gigugma.
1: Ikaw man si Angel.
0: Gigugma. Saguhan mo pa nga. Ako na Angel. Ako, wag yung kuin taon. Sus, pero tinag kong pagpaningkamot ang pamilya ha.
1: Taas kami paglantaw ni Papa ni mo. Pero ayun ang na di ay.
0: Maurag yun akong hangyo ni mo na Angel.
1: Kay bao ba ka Angel? Nga babaeng buhat ka o babaeng buhat ng imuhang giuyab-uyab?
0: Kadaghang lalaki mo akong giingon ni mo nga okay ra na kumusod ka gugma relasyon. Apan di ko musungot anang puparihan ni mo babae. Kapila naman tika ing na.
1: Patabi ah.
2: Pa, di mo ko ganahan o glaki, pa.
0: Ano, unsang ganahan?
1: Unsang ganahan, hindi mo.
2: Sinika akong ganahan, ma. Sinika ra.
1: Unsang man na.
0: Paghilom din ha. Basta ako. Basta ako. Di ko musugot, ha.
1: Dong?
0: Kanang relasyon ninyo.
1: Naway kaliwat ka, tumboy.
0: Basta hilom na. Ang ako, ah. Wala na ko'y labot na nagnaikaliwat o gwa. Basta ako. Di ko musugot, ha. Di ko musugot nga.
1: Oh.
0: Uyab-uyab ka.
1: Ako po.
0: Babay. Basta ako.
1: Buwagi na sinika.
0: Di ko musugot. Ano yung relasyon?
1: Buwagi na, Angel. Kundili, paundangon di ka.
2: Ma!
0: Kana na yun.
2: Nabinotaan naman ko nga pag-anak, ma. Bisag kanina lang akong kalipay.
1: But an ka Angel o tinuod pero karon na. Unsa naman ni? Asa naman yung kabuotan? But an? Asa naman na?
0: Basta mauna to ha. Basta di na mo buwagan. Undang kas pag-eskwela ni mo. Hukot ako pag di ka. Gusto ka, ipadati ka nga to sa laing kuan. Laing planeta. Basta kay Putla Angel. Ang iniuhang doon kong
1: ugma. Inika, ayaw na ni pa-eskwela ha. Ayaw na ni pa-eskwela ha dong. Grounded na kuha ig cellphone.
2: Ayaw mo.
1: Kuhaan na dong. Karun dayon. Kuhaan na yun.
0: Basta, mauna to Angel. Putla, inigluha kagugma. Kay poros mo mga babaeng buhat. Paggaway ayo.

0: Adoras mga kabards, alas 2.38 na sa kahaponon. Oh, naku, ang nagat na, nadara yun.
1: Nadara yun, nakaraos din.
0: Nakaraos. Alas mga kabards, garing na minaw.
1: O niya, si Kung Ayan, si Lavinia. Ay, si L. Awanan. Bisakinsa na lang yung pangana itong dimension dire.
0: Okay, muna no. Kumusta mo mong tuloy, Day? Kumusta mo, Day L, o si
1: Pearl, o si Kuan, Chini.
0: Chini.
2: Michelle.
1: Michelle.
0: Ano, siyempre, sa ito mga kabibes, karoon ka muna minaw sa paboritong radio 93.1 FM Radio Cebu. Mga kabibes mo na ni. Kung sa mga inyong mahatag advice, ito ang sender nga, maulagi ni Miss Eva, ang kuan gud ani niya yun, ang kanabitang buot gud niyang ipalarot, ipasabot ni Miss Eva, nga di gud mo oyon ang iyang mga ginikanan. Nga mag-uyab-uyab siya, gana ang sim-six lagi. O, so, parihan niya. Parihan niya, gana ang babae, ana, o gender. Di yun, musugot tungod kay bawal, magyod lagi na. Labi na sa mga relihiyoso nga tao, Miss Eva.
1: Oo.
0: Di magyod na sila.

0: Sugod kay bawal magina sa simbahan nga o maguyab-uyab o pariha mo din ha nga babae, parihang laki, no?
1: Kaya na.
0: O niya, syempre, ato sa nipangutano na nga itong mga intern. Musta man ninyo ang experience, di ba?
1: Nga walay script.
0: Walay script. O, kumusta man ang inyong hagoan? Kanaang, o sa mga pirmero na ninyong drama nga walay script?
1: Yes, first time.
0: Live pagyod, live pagyod on air. Sige, o niya, so man, so may feelings ninyo nga unang drama nga walay script nga kanang Inday Il, ana?
1: At first, naglibog pero nisabay raman sad ko. Good. Nalingaw ako.
0: Libog ka pirmiro. Asa ka suod.
1: Asa ka suod. Kaya na.
0: Ikaw, Inday, Nika.
2: Pearl!
0: Pearl.
3: Lingaw ra sad niya. Libog lang sa pangalan o unsaon ang flow sa storya.
0: Unsaon pag-deliver o asa ka repeat na mo sakay. Kaya na.
1: Mm-mm.
0: Okay, Inday, ikaw, Inday, Michelle, Bino. Ana.
4: Same na po, DJ. Lingaw ra po siya kay murag mako naman po og murag na may sign po kung mulingi naman.
0: Kaya na. Ito na lang ka mo kung ang lingi. Ano si Ma'am Hivam, ang link na sa comment.
1: Katawa daw siya.
0: Bito. Ano sa mga kabayan sa karoon, biisip ikaw, Angel? Ano sa man, ka na ang religyoso imong pamilya, ana?
5: Akong mama kay, usasad siya sa, dili siya.
1: Pero nga nung, murag makag nakaluha ganina. Murag nakarelate ka. Tinuod ba nga yun, ana? Lesbian? Imong partner? Or
0: di, nagaluha siya rin sa kinatawa mo sa iba.
1: Sagot
0: niya. Luha siya kung ano, nakasabot. Sa kong drama.
5: Ako mama kay dili siya religyosa pero against siya sa
1: ingon ana.
0: Okay. O niya isip usa ka babay, o niya isip gibawalan. Unsa may angay buhaton nimo sa istoryang Angel? Unsa may masulti nimo? Buwaganan ba lang diha o dili lang ana? Unsa man sa angay ba ni supakon yang ginikanan? Unsa ba?
5: Ako nakasuway ko sa una, Jude.
0: Naging relasyon o
5: church heart lang, church heart.
1: Okay.
5: Church heart o babay pero wala man sa may nagdugay ato pero kung ako
1: kinsa
5: sa
1: may kuan nila.
0: Kiss mo mas apin.
5: Ako yung babay.
1: Ikay babay. Okay. Siya ang lesbian.
5: Yes.
0: Yeah. Wala pa ito magkiss-kiss apin.
5: Ulo. Dugay kayo ito ganina.
0: Okay.
1: Dili naman ito kiss sa aping iya ha.
0: Dugay kayo. Okay. Onya.
5: Wala kayo ba ako mama ato pero if ako sa Angel kay marag wala dyan siya mabuhat. Dili dyan na ma-change niya ang una-una siyang ginikanan. Mao
1: yun.
5: So, matuman na lang dyan siya sa iyang ginikanan.
0: Okay. Ikaw in the furl, Lichelle.
3: Para pod na ko kay if ako sa si Angel kay maminaw na lang po ko sa akong ginikanan kay marag kung maoy lang isulti marag maom po na best para na ko.
0: Okay. Mas maayo maminaw na lang yung siyang inahan o siyang amahan, ana. Okay, ikaw Inday, nakasuhay ng kag-uyabuguan, babay?
4: Ay, wala.
0: Akong
4: parents kay dili siya po ka nang di kayo religyoso para same ni kanang L nga.
0: L,
4: marag dili po sila comfortable.
0: O yun,
1: okay.
0: O niya, so may mahatag ni mo advice.
1: Advice.
0: So man, so pako niya yung ginikanan na lang. Ha?
4: Ay, akong, kung in terms of to sa, kung na ako sa sitwasyon ni Angel, kay mas better if sundo na lang niya yung parents kay Morag, dako sad sila anang hope sa ilang anak na mo, kung labi nang ipadako sa religious family, mas nindot na lang dyan og sundon, og destiny ko sila, pwede man namin yung time nga, maabot gyud na nga sila gyud magdayon
0: kana. Beta pero muna no sa ato ang nakakuan man gud ni mas iba kay di man gyud musugot in town iyang kuan nga kana bitaw iyang ginikanan ba
1: nga, ako iisip na ako igsoon nga lesbian kuan ni full support me kaming family kung asa siya malipay kaina napoy mga ingon ana unya ang ako ang mama kay ingon ana man sad religyoso pero kung asa malipay ang iyang anak adto sad gyud siya kaina
0: so kuan lang sugtan lang ana di ba musugot gyud ang iyang karon kay di man gyud musugot iyang kuan
1: ang parents
0: oh iya iya pagutan na man gud sa man iya na lang mabuwagan o iya gyud supakon iyang ginikanan.
1: Ingon ana kung ang gugma good, lisod kaayo kung ingon ana grabe na jud kaayo siya ka gugma atong Nika. Unya murag lisod-lisod jud iyang problema pero kung iyang timbang-timbangon gugma sa ginikanan o gugma sa uyab, ana na lang sa ginikanan kay kanang hangtod sa hangtod yun na. Unya ang katong gugma ni Nika, pwede pang makakita siya glain, ingon ana. Pero wala man siya gibawalan maguyab-uyab, basta kay lalaki lang, in ana. So, i-follow lang sa niya for now ang iyahang parents.
0: Ma.
1: Kanara,
0: Okay na sa itong ibibage, Miss Eva. Okay, na po yung mga nag-comment din sa mana.
1: Niingon si Ma'am Luz B.

0: sandala na Rico Mambo on the mix. Tapos inyong siya nga, nalingaw ko ninyo na wala akong duka.
1: Oy, salamat siya. Kay Ma'am Losa.
0: Mauto si Ma'am Hivam, nagtanaw siya karon. Nahimuot lang siya sa katong link ko no, naa sa comment section.
1: Bitaan sa mga kabayabs karon, ang sumayin yung mahatag advice nila nga tong sender, no, nga na problema man tao lagi siya kay di lagi yung tao musugot yung ginikanan. Nga siya di masya to, dili siya kuan lesbian man good mas iba mo rag. Siya gipanguyaban.
0: Pero ingon ana di Jerry ko Mambo, once mo makigrelasyon kag lesbian, nahugman na nga mapariho na mo.
1: Membro na ka.
0: Ang imuhang kuan mapariho na gyud mo.
1: Mm-hmm.
0: Oo, ma-lesbian pud ka.
1: Ya kanang nay anak daan ana, ma-lesbian pa na.
0: Dili, di Jerry ko Mambo, kung ano na, pero ang iyang feelings ba, dili na pwede dito sa lalaki.
1: Okay. Okay na, may uban na nga, nai anak, kunya na anak, nagbuwag sa bana.
0: Kana di Jerry ko Mambo, nawagtangan na nagsalig sa lalaki, maong nang, diha na lang siya sa same sex niya.
1: Kay, okay, para sige ni sa itong page, Miss Ivan, si Kabayb, si Sus Nazarino, naghatag po dito usap, sayahang bulawan ng panghuna-huna. Again, sa itong mga kabayab, sa itong numero sa mga nagpaminaw sa mga radyo, 0995-472-0802.
0: Okay.
1: Sa mga mahatag advice. Okay.
0: Maayong hapon, DJ Rico Mambo, and Inday Ava Selfie. Akong ikatambag sa sender, kay mas maayong nga sundo na lang yun ni mo ang imong mga ginikanan, kay kaayuhan na yun na ni mo ang ilang yun na huna. And isip, nag-alagad sa simbahan, nga migunit og mituo diha sa mga pulong diha sa Biblia. Gisaligan sa Ginoo ang mga lalaki nga nakigrelasyon sa ilang isig kalalaki ug maupod sa babay nga nakigrelasyon sa isig kababay. Isig kababay pod ug mauna ang hinungdan sa pagkapukan sa lungsod sa Sodoma.
1: Ah, okay. So, kung Bible siguro niya gibasa
0: so, Duma, o Gomora, mao nga sender, nagtanaw rasad na imong ginikanan sa kaayuhan pod sa imong kalag. Ah. With all due respect, no sa mga nagbuhat o gingon ana, pero strongly disagree ko ana. Maora na, DJ Rico Mambo, and Inday Ava Selfie. More power, 93.1. Ana siya.
1: Okay.
0: Gikan ni Jesus.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Ania ang mga init na balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug DRTV News Network. TV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
5: Mayong hapon, ka-vibes. Ania na nag-unang balita karong mga orasa. Cebu Province gilosad ang tuig 2026 Nutrition Month. Ani ang detalye sa ato ang CITU intern Ferl Angeli Quintanilla. Ferl.
6: Opisyal nga gilunsad sa Cebu Provincial Government ang selebrasyon sa 2026 Nutrition Month sa Cebu Provincial Capital Grounds, nga dunay tema ang nutrisyon at kalikasan ating pangalagaan. Gipanguluhan ni Governor Pambari 4 ang pagpanghatag og vitamin A ug iron supplements sa mga bata, ingon man ang ceremonial signing of sa pledge of commitment aron ipakita ang padayon nga suporta sa lalawigan sa maayong nutrisyon ug pangpanglawas sa publiko. Mitambong pod sa maong kalihukan ang mga representante gikan sa mga ospital, City og Municipal Health Offices, Local Nutrition Committees og Partner Agencies sa tibuok lalawigan sa Sugbo. Isip suporta sa kampanya sa Nutrition Month. Pearl Angeli Quintanilla, CITU intern, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
5: Daghang salamat, Pearl Quintanilla. Alang sa dugang pang mga balita at tangi, ang arangkada balita karong alas 5 sa hapon. Magpadayon ta sa programang Request 931. Kini si Rico Mambo nangalagad aron maghatod sa nagunang balita. Ikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu. Mayong hapon, ka-vibes!
4: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu, 93.1.
7: 93.1. Maana ni.
8: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up. AC.

0: This is the newest.
1: The newest.
0: The hottest.
1: The hottest.
0: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
1: Night and day.
0: 93.1.
1: 93.1.
0: FM Radio Cebu. Mauna ni.
1: Mauna ni.
2: 93.1. Mauna ni.
3: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
4: Imong gibati.
3: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
4: Simpatiko.
3: O romantiko.
4: Romantiko.
3: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwatsinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani-ana si Ka Vibes Rico Mambo.

0: At oras magkakabayan sa alas 3.28 na sa kahapon. Ang kamunaminaw sa itong paboritong radio sa Sugbo, 93.1. Ang Radio Cebu, mga ka-vibes, mauna ni. O welcome ang tanan ha sa itong programang Request 931, mga ka-vibes. Siyempre, sumaga na minaw karon, kumusta man ang inyong kahapon nun sa adlaw nga, say ganin ni, ining adlaw nga Miyerkules, Mamilod. Saman, andam na yung mga bulawanong pong din ha, Mamilod. Andam na Mamilod di karon. Okay, Miss Eva, did you pamilag ang Coolboy?
1: Dara, Miss Eva, kay na.
2: Busy kayo si Ma'am Melody.
1: Na-busy na si Ma'am Melody.
2: Ay, musugat na siya sa kuwain.
1: Naama rin sa'y kanta ka ng kuwain. Kaya saan yung kanta, Ma'am Melody, no? Maabot nga.
2: Ay, busy kuwain. Kayo, Skate.
1: Ay, hello. Ah, kuwain. Sa'y nga na, color-color. Bitaan sa mga kawahim, sige na minaw ka rin nga po eh na. Unya, what's a man yung mahatag advice? Ito ang sinder nga, maukining si Angel, Miss Eva. Ikay una siguro, Miss Eva?
2: Oh, ang ako na nang i-advise ni Angel nga maoto, paminawon niya iyahang mga ginikanan. Oo, kay asa raman na ang gugma-gugma. Pero maulagi na kanang bisan gugmaan kaayo siya sa maong binuhat nga usa gihapon ka babay pero makalimta

0: sagot na babae mo uyabon. Basig ko anpon siya Miss Eva kay ngano
1: ano siya.
0: Oh, na in love mo pud siya ngadto ni ko.
1: Oh, imong ana gyud na pwede sa lalaki, pwede sa babae.
0: Kay na, sumoy na para pud sa ko siguro kanang mas maayo na lang lagi paminaw na lang sa niya. Ang iyaha sang ginikanan unya na lang nang ko ano, unya na lang tiwasa na iyo. Pero mo na, pero wapo tayo mahims ana Miss Eva. Og moabot ang panahon nga kanabitang murag mukha makaana na gyud siya kaugalingon galingon nga kuan gid ko lalaki gilay ko. Babae lang kong gibuhat apain ang akong kasing-kasing lalaki.
1: Isabel na DJ Pamela.
0: Tinood. Ay na.
1: Nga ipugos ka sa lalaki unya ang imong gibati kay panglalaki.
0: Kay na. Ano mo lang mo supak sa imuhang kabubuton Miss Eva. So mo na. Ana na lang siguro pero sa pagkakaroon sunda lang sana imong ginikanan mientras nag-skwela pa man sa kan. Pero maabot ang panahon nga makabarog na kag imuha siguro o sa imuhang gustuhon sa imong kinabuhi makasabot lang po siguro sila madugay, Miss Eva. Labiwan na po sila yung mahimo o mamahimo na yun siyang lalaki o kung sa baka. Sige niya, Uncle Bo. Mauna, kanibitas DJ Pamela. Gisukda naman lang niya siyang ganikanan, Miss Eva. Oh, gikuan naman lang niya siya nga. Sige, maumang yung hanay mo. Hanahala, padayo na. May magha. Siya supaka.
1: Okay, dako naman gidad si DJ Pamela.
0: Oh, muna. So muna, sa itong mga kabay, sa itong ang sinder nga si Angel, muna to, sakto sa itong giingon nga, mintras tanto, nga nag-eskwila pa ka, nagsalik pa mantas ginikanan, kuan lang sa, sabta lang sa sila, kay sila rabay nagpa-eskwila na to, ana. Only na lang ta mo supak o kuan na, kana ang sakto na ta sa, makabarog na ta sa itong kagalingong TL, Miss Iba. Makahuma na ta sa pag-eskwila, kay siguro, og, maingon tampo nga, og babae, o laki, laki gidi ang feelings Miss Eva. Maabot siguro ang panahon nga basin og musugot na lang baka iyahang amahan og yainahan na lang. Sige, maano mang yung kahaday na. Di ano mga kamapungan. Oo, kana na lang yun. Maano mang yung kahana. Lucky mang kagyan ni Mohang ka na ang kasing-kasing. Ano? Sige, niya. Ikaw, Mami Lodge, ma-advise ka na. Oo, niya na sige, tuslok na sipon. Mami Lodge. Sige, ma-advise ka, di sa. Okay, DJ Rico Mambo. Okay, ani amo na to sa tuwa mga ka-vibes karon. Sumayin ka na ang maupod lagi na no. Sakto ba putong ingon nga sa pagkakaron labi na estudyante ana lang sa ginikanan lang sa isundan nimo ano na lang nang kuan. Hinoon man pud Miss Eva og manguyab gyud siyag pugos ani babae wa man pugi makuha nila.
1: Oo.
0: Okay, di man pud siya mabuntis kay babae man pud ni iyang uyab.
1: Unya ganahan man yang ginikanan og apo.
0: Oh, kuan ihan na lang kaning himuon nga itago-tago na lang kaninya, himuon lang inspirasyon. Unya da naman si Mami Lodge bi atong paminaw na yahang bulawanon pong pulong in town karong hapuna. Sige Mami Lods, unsa may imuhang mahatag advice nining Angel nga iyang ginikanan hugot magyong pagdili nga mong manguyab o mo magiguyab siya ng parihan niya nga babay, ana.
2: May hapon kanimo DJ Rico Mambo.
0: May hapon, Mami Lods.
2: May hapon po kanimo Inday Evan Selfie.
1: May hapon, Ma'am Melody.
2: May hapon kang DJ Pamela.
0: Hi, Mabelos.
2: Boys, so, sa wakas, nakakita na dyan ko nila.
0: Salamat eh, may kinaang yung karon. May hapon ni mo, Mami Lods, ha? Okay, sige, ito sa mga sige. Kanang Mami Lods.
2: Ang ako'y kasulti po ba, no, Day Angel, kung nahigugma jud kaniya, dili man pud ta kaingog sayop. Di pud ta kaingog sakto.
0: Mao na.
2: Wala may perpekto.
1: Mao gyud.
2: Bisa pag imongan perpekto, di gihapon ka perpekto. Naaragi siya sa libro. Ikaduha, para nako ba, dili ni siya discrimination dapat, no? Kay tao rasab siya.
0: Okay.
2: Wasad na niya tuyo nga ang iyang kasing-kasing
0: mahimo
2: lalaki. Or ka na bang katong tumboy nga iyang nakuan, wa na niya gi pangayo sa Ginoo or wa na niya gi handom nga mainana siya kay
0: mao na.
2: Ako do naman jud koy igsuon nga lakinon pero babay.
0: Okay.
2: No? Luoy baya na ilahang sitwasyon
1: o
2: ato ang sabton kay ngano man tao sila na sanay pagbati no unya kita ubos tagtan-aw nila unya kana sila na ningkamot po na sila para sa ilang maayong ugma makatabang sad sila sa ilang ginikanan o nasad sila ilaha ba no
0: mauna.
2: Dili man tanan nga inana nga kanang giingon nato nga kanang sagbot sa katilingban dili man
0: diba?
2: Dipindi gid na siya sa unsa sila no
0: mudalas lang kaugalingon na no ang

0: importante wa sila nakayatak sa ilang isip kay na tao. Oo, oh, diba? Pareha rata, tao ta, what, takiba, what if, no, what if. Kaning giingon na to, sa simbahan, sa Biblia, sa pagtuo, wala siya.
1: Mm-mm.
0: Pero huna-huna, ang anong naaman sila, na kita, binuhat magkatagikan sa Ginoo, kita, gikan magkasadta sa Ginoo, atong kinaboy, gikan man niya tanan. So, anong naamay tabong inani,
1: muna
0: giingon, kung ikaw, sakto ang imuhang pagkatao, pasalamat ka nga nasakto ka. Kaya
1: yes,
0: what if atong panahon na giduka na ang Ginoo, gikaboy ang Ginoo, nabaylo ang kasing-kasing sa babae o lalaki. Siguro na inana.
2: Hindi
0: na to matugkad kung unsa ang gahom sa Ginoo.
1: Kaya na.
0: Kay og kuan pa lang anong naamay na inana.
2: Ginoo, no.
0: Tubag ako, no. Nganong naay na
1: ina na? Sa pagmuyong
0: ka, babae ra jud lalaki ang gibuhat sa Ginoo. Oh, babae lalaki.
1: Tinuod, oh.
0: Wala may di ta maglalis diha.
1: Pero ang feelings man.
0: Oh. Mo na diha. Di gid nato na makuanan ba den. Di isa nato mapugo sa isa ka

0: makabuhat og daotan.
1: Mao.
0: Di mo na sila kriminal nga, nainana sila. So, ang kuan lang ana Inday, naara na ni mo Inday Angel, mubo bitaw pangisip nga kini bitong nasa simbahan. Sorry ha, sagad ginis akong nabantayan kana mga relihoso. Maayo kaayo mangutya, maayo kay mutan-aw og sayop, pero ilang kaugalingong sayop mangutan a oh. Kita ba nila oh ha, story ara ni
2: oh masindihan na kinasuko ay mo amo
0: basin na nga suko di ha, story ara ni pero realidad, di ba?
2: Okay. O niya, mura to, Mami Lodge.
0: Maulang to, kay basira niya, batuon na ko dali.
2: Alright, salamat kay Mami Lodge.
0: Thank you, Mami Lodge. Tayo sa 93.1 FM Radio Cebu. FMR, mauna ni.
1: Mauna ni.
2: Sige, o niya, ikaw, Miss Iba. Mauna to, yung
1: mga suti. Mauna to.
2: Okay, sige, wala naman tayo kong oras, mga kabibes, kay alas 3:38 na ikay una, Miss Iba.
1: Kung ganahan mo linga, nga mo hupay sa inyong mga kaguol o maminaw sa inyong mga kasinatian sa kinabuhi. Dini na mo sa atong programang Request 931 Lunes hangtod Biyernes alauna hangtod alas 4 sa hapon diri sa Favorite Music Radio 93.1 Kabibes. Mauna ni kini na lang ang misteryosang Inday ninyo sa kahaponon, Inday Eva Selfie. Bye, good afternoon mga Kabibes. Amping.
2: Okay, niya Mami Lodge sa manakay ko ang greetings na din ang wapa, wana. Ah, sige, oh.
0: Advance happy birthday sa akong best friend nga tua sa Australia, kang Sandra Villar.
2: Oy, happy birthday in advance. Okay, sige, muna to. Okay, Uncle, happy to Pamela.
3: Muna, gusto mga kawayos nga namina. Wala naman tayo kong oras pa na. Ano ko nalang masab sa DJ Pamela. Mag-ingon, stop thinking and start to. Hanggang salamat to maing hapon, mga kawayos. Uncle Boy.
2: Alright, salamat kayo Miss Eva, DJ Pamela, Mami Lodge, imong bulawanong advice. Unya ako na lang usab si Uncle Boy. Ninyo magingon tiguang bitaw. Paniti di bataros, DJ Kumabo.
4: Okay, nagkaroon tuntaon mga kabayabs sa musunod ang programang kuan ka na ang sengan nini. Ang ato ang servisyong kabayabs, musunod karong tuntaon. Dayon ang arangkada balita. Sa hapon, kauban si DJ Langganida o niya ang arangkada balita. Kauban si Jake Batalyonis o si Ninya Corpus. Dayon ang TV Patrol mga kabayabs sa kahaponon. Ang karong hapon na. Ano yan, syempre sa mga naminaw, sa mga nagtikaw-tikaw, salamat kayo sa makanunan ng pagsunod sa itong mga programa. Sukad gaganin ng alas 4, hanto nining orasa sa kahaponon. Ilabi na sa ito ang mga kaubanan karon diri mga kabayabs na Sir Edgas. Salamat kayo Sir Edgas. Ganin na Sir Virgilio, si ganaang Sir Gabriel, si Map Junet, sa ngatong station manager, si DJ Langganida. Salamat kayo sa tanan ng mga kabayabs sa ito karon nga nagpaminaw sa ito ang programang Request 931. O syempre, sa itong sender nga si Angel. Salamat kay Angel sa mong pagpabuhagay, sa mong pag-share, inyong kaagi sa gugma kasinatian sa kinabuhi. Dinhi lang sa itong paboritong radio sa Sugbo 93.1 FM Radio Cebu, mga kabayabs. Wala tayo kong oras panahon, apan sa dili pa no, mubiyahi, apan sa dili pa ta mubiyahis kang inan, magbilin po taong mga manindot ng mga sunata. Dinhi lamang sa itong paboritong radio sa Sugbo, mga kabayabs. Ako na lang si DJ Rico Mambo Magingon, lihok na, mintras sayo pa. Mintras sabay panahon, napay oras sa mga gustong buhaton, buhata na mga kabayabs. Dagang salamat ug maayong hapon, mga kabayabs. Alas 3:40 alas 3:40 na sa kahaponon. Bye!
5: This is the newest, the hottest, radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni!
4: Itong oras mga kabayabs, alas 3:41 na sa kahaponon.
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Kabay! Kabay!
2: Uy! Kalami ba og playlist sa 93.1 FM Radio Cebu? Mauna ni!
3: Kabay! Kabay! Kasama sa wanan!
4: Mauna ni!
5: Way undang ang kalingaw! Katawa o kalibay! Diri lang sa inyong favorite music radio! 93.1 Kabay!

0: mga higayon nga ikaw na balaka. Tan-aw nimo ikaw nag-inusara. Ania kami. Maminaw. Muuno. Mga lagad. Serbisyong Kavites.
1: Serbisyong Kavites.
0: Serbisyong Kavites. Serbisyong Kavites.
2: Good vibes nga makapahayag sa imong adlaw. Matinud-anon nga serbisyo. Gikan sa inyong maalagaron nga ka-vibes. Ania na ang pambansang Tamsi, Langgat Neda.

0: mga ka-vibes, nga naminaw na ito sa 93.1 sa dial sa inyong mga radyo. Kining inyong pambansang tamsi, tambok nga sexy, langga na da sa inyong paboritong istasyonan, ang FMR, Favorite Music Radio, Cebu 93.1 ka na. And dayon sa programang, anda maminaw, anda muunong, anda nga mga lagad, serbisyong ka-vibes.
1: Oh my God.
0: May pa-K-pop ta karon, no? Karong hapon na. Wala na, na-feel lang na ko. Kaya medyo dili nino tamang internet. So, kanang ganahan ka nino tamang bed. Hi, muna itong i-welcome sa itong programa. Ako ang mga Campus Ka Vibes for today. Adlong Miyerkules, ato ang mga UP Campus Ka Vibes. Hana and Shekina, maayong hapon. Maayong hapon, Shek.
2: Hello, maayong hapon.
0: Kumusta man ang imuhang Miyerkules?
2: Okay ra, lingaw.
0: Busy ba mo? Bugnaw, correct. Bugnaw ang Wednesday. Madag-umon ang Miyerkules. Ikaw, Hana, mayong hapon to you.
1: Mayong hapon, Langga Neda, at sa itong mga nagtanaw na minaw sa FM Radio Cebu.
0: Kumusta man ang imuhang Wednesday?
1: Nindot ra ang vibes. Pero ganina na marag na stress gamay tungod sa paperworks.
0: O, bitaw, no? Ana, good na mga estudyante. Aside nga, daghan ba kayo migi assign ani nila na mga tasks, no, things to do. Because kung intern mo na mo din hi sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu, kinahanglan trabaho gyud, dili siya kana ay gamay lang atong i-assign nila, oh, kanilang cutesy lang kay interns pa man na sila, oh, di ba? Amo man ang gitang-tang na notion, dapat the same kung unsa gyud mo kung i-hire mo sa usa ka company mo, yun inyo hang praktisan dere. So medyo daghan, di po super daghan, no? Carry ra, enough ra.
2: Yes.
0: But on top of those tasks here sa FM radio, napa sila yung mga paperworks, no?
2: Mm-hmm.
0: But how do you make sure ma-manage yun ninyo inyo hang time? Ikaw una, Shek.
2: Kuan, ighuman dere sa kuan.
0: Station
2: is like mauli pa ko, so ikauli na ko is mo duty kadali, and then ikahuman kay mag

0: buhat na sa mga, for example, sa mong thesis. Kaya nag-revise mo sa mong thesis. And then, ikabuntag na sad. And yeah, balik na sa cycle. Eh, more siya akong kuan.
1: Morning, mag-school pa.
0: Usahay. Usahay. If makaya.
1: Pero, pwede ragyod. Naragyod mo yung mga, pwedeng buhaton nga requirements or tasks even if dili kinahanglan mo ato sa school.
0: Yes.
1: Ikaw, Hana, how do you make sure ma-manage ni mo imuhang time?
2: Obviously, kanang inighuman diri sa akong internship hours sa FM radio. Kaya maulisad ko, niya magbuhat sa mga kailangan ako ibuhaton. Niya after ana, mapahuway gamay. Niya, if tapay time, magbuhat na sad ko balik sa akong usay need pa i-finish.
1: Dapat naka-mindset gyud ka nga naa kay kinahanglang i-accomplish, so you have to make sure imo nang mabuhat.
2: Yes.
1: Ayan, ato ang mga campus ka vibes, ang ato ang mga UPCOM interns. And of course, today is a Wednesday, unang adlaw sa buwan sa Hulyo, July na. July na magdangal.
2: Paspas na sa 2026.
1: O, diba? July na magdangal. Out na ko no si Junalee Veray. Junalee Veray, out na daw. July na magdangal. O, July na magdangal na daw. First day sa buwan sa Hulyo, unya, naanag yun to sa second half of the year 2026. Sakto yun ang reaction ni Hana. Paspas ang mga panghitabo, no? Imagine celebrating Christmas and New Year. And then you welcome na to ang tuig with sinulog festivities.
2: Yes.
1: And then natay mga pa summer whatever, no? Unsa pa natong gikabisihan? Tapos all of a sudden nag back to school and now second half of the year na ta.
2: Yes.
1: Feeling na ko, Hana and Sheck, nganong feeling na to kay paspas, no? Tungod sa daghan bitaw kayong crazy nga nahitabo last year. Yes. Mga katalagman, 'di ba? Ang linog ug ang bagyo, 'di ba? So medyo na bisita, na forget na to ang dagan sa panahon.
2: Oh.
1: The next thing we know, ay, time pa, July na.
2: Paspas na kayong panahon, niya. Katong nahitabo sad sa katong sa mga schools, niya, back to school, niya. Mukuan sad ba, murag, wait, last month ba day ni? Kuan sad ka mo, or mo mental block imong isip ana.
1: Correct, di ba? But yes, relax. We still have enough time because July 1 pa man, naapatay, like approximately 6 months pag yun, no?
2: 6 months.
1: Nga atong ma-enjoy and ma-correct. Gunsay, medyo wala ko sa ayos pag first half of the year. Dapat sa second half of the year, mas tarungo na ako kung diskarte sa kinabuhi. Pwede pag yun, mga ka-vibes. And today is July 1. Kay Baba mo, Hana and Shekinah, that today is also Chicken Wing Day.
2: Chicken wings.
1: Ganahan mo chicken wings?
0: Yes.
1: Yes. That's the best part for me. Come on, pod.
0: Yes, actually.
1: Yeah.
0: Ang
1: neck. Yes, ang neck.
2: Sa ako, Amis, ang kung mag-chicken wings, yun ko, nadri ka na marag dip. Mas malami yun siya.
1: Tinood, no? Today, kuno ay chicken wing day. O sabi ko, chicken wing, celebrate man. And I think because, daghan ka ayo, pareha ang sama nato, gi-enjoy na siya nga part. And ato siyang gi-consider nga best part yun sa chicken. O niya, kung best part, no, kanang we always save it, no, sa last. Tinana mo?
2: Oh, sahay. Kaya ng chicken wings, miss, kay kung usarim ko, mubalik pa jud ka ka.
1: Kaya naman yung mga restos, fast foods, na chicken wings, yes, again, apart.
0: Unlimited.
1: Unli. Oh, may nana. Oh, diba? O niya, kung dili ingon ana, na timing lang, ana, pilar ba yung chicken wings sa usakat whole chicken? Duhara, diba?
2: Oh, duhara.
1: So, ikaw, hindi ka, maoray mo hang murag option, you save it, no? Save the best for last. Yes. Naku, inana mo?
2: Inana sad ko.
1: Diba? Kaya imo dyan siyang isave. Isaver yun ni mo siya.
2: Saver dyan siya.
1: So, kanang mga sama na mo ni Hana and Shekinah nga ganahan og chicken wings. I hope you can have one because it's still July 1. So, I'm sure na pa mo yung extra money gikan sa sweldo yesterday.
2: Yes.
1: Ay, may tagwa na hurot. So, go and have your unlimited chicken wings today.
0: Yes.
1: Not only that, mga ka-vibes, today kuno is International Joke Day.
2: Hala.
1: Kamo, na may mga jokes na, or dili mo yung ana?
0: Ako kay kuan dili jud ko joker
2: pagkatapos.
1: Ikaw po, Dana.
2: Isa kay ko mag joke-joke.
0: Pero I love hearing jokes.
1: You love hearing jokes.
2: Especially if mo build up ang joke na mo padoon na jud sa punchline.
1: Ah, obitaw no. Alahin pa dila ha. Ang inyo ha mo ra kay nang pa stand-up comedy no. Kana na-ay journey no. Na in anak beta. Uso na pud na ron ang stand-up comedy. Daghan na kaayo ang mga personalities into that and then naghimo na gyud sila og name sa industry no yes. Tungod ana and Hana and Shekinah ako I'm a believer na kung komedyante ka bright ka
2: I think maka ingon ta nato like with Vice Ganda she is very quick with her kanang jokes niya pero also iyang jokes na siya laman like with political wittiness na niya niya makakuan jud siya makasabay jud siya sa unsay mga huna sa iyang mga madlang people
1: tinuod
0: sa ko for me kay bright jud sila kay ngon dali kay sila maka think og kanang unsay isulti
1: yes niya na big improv comedy imagine improv
0: sir paspas kayo lang utok mo function
1: exactly so today is international joke day so I hope pwede mo mubuhi og joke mo try unta kumunta konsulti ganina while we were doing the quick pre-prod nga magbuhi mi og joke basin man good og corny dili mo magkatawa mabash unya mi so dili na lang no but I hope pwede mo mubuhi og joke no sa inyo mga kaubanan sa panimala whoever ang inyohang kuyog kanang mga bisan ko kinaraan bisan nagunsa ka corny I'm sure na nga mo bilo ikakaraan na ano pero katawa gihapon mo diba na inana mga tito jokes pwede diba ayan and dili pa na mao Hana and Shekinah na pailaing day to day kini medyo serious. Financial Freedom Day.
2: Not a day for financial freedom.
1: I think dapat every day unta, no? Yeah. Not a freedom for our own finances. Let's talk about that. Yes. Alright? Kung ka mo, ikaw nag-work man ka, di ba?
0: Yes.
1: Ikaw, Hana.
2: Wala.
1: Oh, let's talk about that one, no? When we talk about financial freedom, unsay pasabot para ninyo? Ikaw una, Hana.
2: I think sa ko amis ang kanang financial freedom is murag free ka from like your sanay mga bugat sa imong shoulders na wana kay lain bayaron, wana kay murag utang sa lain tao na murag free na jud ka ana.
1: Free of debts.
2: All right. Ana.
1: Ikaw Shekinah.
0: Ako for me murag makain kog duha ka buok. For me first is it's about being well off.
1: Okay. Oh yes.
0: Nga kanang free ka to like mo buy kag bisag unsa kay kuan man na, imuhang finances is naa gani di ka maglisod so
1: stable
0: yes and ikaduha is financial freedom ka nang makapalit ka og bisag unsa kay walay mo hold back gali nimo or walay ka nang magbuot nimo ba
2: walay guilt
0: so makagasto ka bisag asa na so walay magbuot nimo unsaon nimo imong finances
1: walay mo question so mo na imong two points no tinuod na mga ka vibes no nowadays it is very challenging to have financial freedom mga ka vibes sa kalisod sa panahon, sa kaapiki, no? Sa gidangatan, sa katawhan. And I think, I'm sure, way back pa. But para na ako, ang pinaka-vivid nga maklaro is, nagsugod yun siguro pag-pandemic, during the pandemic, no? If I can just like, use again my personal experience, of course, during the pandemic, na-shutdown ng ABS, naghan ming nawadan og trabaho, imagine, pandemic, daghan ang nag-close na businesses, di-shutdown pagyud mo during the pandemic, unsa what do you think ang mahimong ending na mo? I mean, diba? So, murag, during those days, up until siguro the present, swerte ragyud ang those who were able na nakabangon dayon and was able to save again, to invest their money para makuha nilag balik ang financial freedom na ilahang na-experience sa una.
0: Yes.
1: Diba? But yes, when we talk about financial freedom, wala kayo dagkong utang. Pwede siguro utang, pero siguro ang ako... credit card, using your credit card is that's why it's credit, diba? Yes. It's utang. Wa siguro kay mga kanabitang imong kanang dagko nga utang sa mga agencies, mga bangko, whatever. Yes. But just the usual credit card kay imong giswipe on a regular basis.
2: Yes.
1: That is still considered utang. That's it. Mm. And then yes, no? Katong gingon ni Shekina, una katong gingon ni Hana, mag-agree ko nang gingon ni Shekina na kana, you can buy whatever you want, whatever you need without somebody holding you back or without a certain kanang kaan sa family or sa life that will hold you back. Mura ba, og, I want to buy this kanang mahalon nga running shoes. Kanang tag pila man 11,000. Oh, nay sapatos nga 11,000. I want to buy that, pero naa koy money. Yeah. I have the money, pero di ba?
0: Na hindi mo sugot.
1: Na hindi mo sugot or I can't because bayaran pa na ako ang tuition fee, naa pa koy ingon ani nga bayaran. So kana mga ka-vibes. But I am hoping na if dili lang inana kamahal, ka-luxurious ang ato ang lifestyle, I think we can have that kind of freedom. Diba? You have this sweldo, pila may pinaka kanang murag kanang safe betaw nga sweldo nga dako na let's just say 50,000. You have a 50,000 salary and then dili ka maluho, di ka, diba? And then you can buy whatever you want based pod sa imong lifestyle.
0: Yes.
1: Oh, diba? So kana mura ba og your own financial freedom nakadepende on how you live your life.
0: Yes.
1: Diba? So mo na amo ang mga ka-vibes. So I hope kitang naminaw nato karon sa 93.1 sa dial sa ilang mga radyo sa FMR Philippines. I hope do na pod mo'y financial freedom din
0: yes.
1: ha. No? Di magbudget-budget, no?
0: Yes.
1: Pero bati man po doon yung mag-budget.
0: Ay, oo. Kaya ma-over aside.
2: Over. Yeah. Mas, pero mas nito dyan mag-budget para
1: correct.
2: Natay savings at the end of the day.
1: Ayan. Oh, lahi po to siya. Tama, no? Dapat mag-budget para natay savings at the end of the day. But if naakay need nga bayaran mo, ito, murag nobody stopping you.
2: Yes.
1: Alright. Napailain. Anya, kini siya very relatable, no? Sa ito ang industry. It's International Reggae Day.
0: Oh.
1: Are you guys into reggae?
2: Not really.
1: Ah. Pero kasi nyo na ilhan ng reggae artist.
0: Kinsa man. Wala ko yung mga
1: thing. Or this is alam mo, sa mga K-pop mo?
0: K-pop, yeah.
1: Ay, sakto lang ito akong bed ganina, no? 21.
2: Mga recent, mga songs. Yan.
1: So, wala mo kailan ni Bob Marley?
0: Ay, kailan ko ni Bob Marley.
2: Familiar sa pangalan, pero wako ka mino sa yung music, Jun.
1: We used to be really close. Charot.
2: Kaila day mo, miss?
1: Oh, close kay me. Mura, kung makasulti ko, no, mura siya may kaila. Yes, Bob Marley, no? And then, of course, doon na po tayo mga, ganina, si Romel Tuwiko, katuya ang song has that reggae touch, diba? Oh, medyo na ay reggae feels gyud ang iyang Kalinaw Dili Giera nga song by Romel Tuwiko. So today is International Reggae Day.
0: Yes. Vibes kay siya nga song, diba? Types of song.
1: Correct.
2: Pwede siya pang kuyog with barkada na kanta.
1: On a road trip.
0: Yes.
1: Ayan. So mauna mga ka-vibes ng mga happenings today. Daghan kayo ka sa ulugan today.
2: True.
1: So I hope you're vibing with your favorite reggae song and your favorite reggae artist. Siyempre, for more of those reggae songs and artists, paminaw lang kanunay sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Alas 4:49 na ani-ana nga to ang pangalagad highlights. So, da na to, mga ka-vibes, no? Sa pangalagad highlights, nga ihatod ka na to ni Hana.
2: Yes.
1: Hana, unsa ning Cebu City, maglunsad o bagong paagi sa pagkontrol sa dengue pinaagi sa World Mosquito Program.
2: Yes, lang kaneda. So, kaning gibuhat sa Cebu City Government kay nagpa-sign sila o 29-month agreement sa World Mosquito Program na usa siya ka non-profit organization gikan sa Australia pa ni siya. So, ang ilang gibuhat is nag-make sila pinaka-first partnership dili sa Pilipinas with the Cebu City Government. Ang kaning program na gi-use nila for their project is the Wolbachia Method. Unsa na siya?
1: Unsa na siya?
2: Ang Wolbachia Method is basically a kana natural-based na process where mosquitoes are introduced to mga natural bacteria para ma-prevent sila o spread of mga diseases like dengue,
1: Zika virus.
2: Zika and chikungunya. And mo-pilot ni siya over 19 ka high-risk na barangays diri sa Cebu City. So mag-involved jud siya daghan kay faces. Ang first kay mag-build sila murag mosquito production facility niya mag-engage sila with the community and kaning mga Wolbachia infected mosquitoes kay murag mo instead of spreading mga diseases, mag-bring sila murag natural elements na instead of diseases, more mo brings like something good for the environment.
1: Yeah, especially ngating uwan, yes. Ngating uwan, nako taas mahimong taas no posible no simbako, yes. But yeah, dengue is a threat labi na kunting
2: yes.
1: uwan.
2: Yes.
1: So if I hope no kan magmalampuson gyud ni siya so that dili na kayo mabalaka ang mga ginikanan.
2: Yes.
1: Ma-worry ba yagyud ang mga ginikanan?
0: Yes. Slow acid ang mga makuan gali sa dengue, oh. Especially mga bata, usually kadaghan sa mga
1: tinuod
2: worried sa tanan. And kaning program sa gay supportan jud ni sa kang Mayor Archival o kang Vice Mayor Osmeña para sa kaning science-based na initiative na gibuhat sa World Mosquito Program. So less dengue free ang atong areas jud.
1: That's nice, no? So maningkamot unta ning ato ang gobyerno nga magmalampuson ni unya kung do na manggali kinahanglan nga partisipasyon ang komunidad, kita isip lumulupyo ato pud untang buhaton.
2: Yes. Yes.
1: But of course, if dili mo magsalig ana mga ka-vibes unsa may angay buhaton aron malikayan ang dengue. Numero uno, atog yung i-make sure nga limpyo atong panimalay, yeah, yes. Atong palibot.
2: Limpyo.
1: Walay mga container, basins nga nakabuyangyang, nga masudlan og tubig, nga ma-stock din ha for a very long time. Hilig kay ta magpundo og tubig, labi na hello sa recent nga mga calamities, mahadlok ta, wala na po yung tubig.
2: Wala na sa tubig.
1: Magpundo man ta.
2: Magpundo ta, gikan sa uwan.
1: Yes. So what we can do, Hana and Sheck, is we use that pundo nga water on a daily basis.
2: Yes.
1: Para ato siyang mailisan.
2: Yes. Mm. Pero make sure sa nato, itabunan sa natong tubig.
1: Ayan. So kung magpundo tag tubig, very good, Hana. Kung magpundo tag tubig, atong tabunan.
2: Yes. Yes.
1: Kay kung mangitlog na dito ang lamok, dili makalupad.
2: Yeah.
1: Diba? So ana na mga ka-vibe. So let's make sure limpyo ang palibot, walay tubig nga nagpundo sa for a very long time. And if naaman gali, tabunan na to.
2: Tabunan dyan na
1: ang nato. Container. O, ayan. And if natin mga, how di ka ng mga lotion nga dito, mag-mention ng brand, na mag-avoid na ano sa mga lamok, let's do that.
2: Yes.
1: Let's do that
0: iwas
1: also.
0: Iwas dengue.
1: Yes. Very good kaayo, no? Yes. Daghan yung gibuhat atong gobyerno sa pag-make sure nga luwas ang atong komunidad. Not only that, no? Hasta ang NBI, nangita yun og paagi. Aron magpabilin nga luwas ang mga eskwelahan dinhi sa Sugbo. Doon na sila'y mga safety information drive nga gihimo, Shekina.
0: Yes. So, ang kanisya kay, kuan din siya, gihimo pagka July. Kanisya is ipatuman. Or himuan. Yes.
1: Himuon
0: inig July 10 na, which is next week?
1: Yes.
0: Or this week ba? Basta this
1: next
0: month
1: week,
0: na siya. So, ang nagsugod ani ang National Bureau of Investigation sa Central Visayas nga region. So, NBI ni siya. Maghimo sila og kaning school safety information drive nga una ning ipatuman sa usa ka private school diri sa Cebu. Although, wala pa na-mention kung unsa nga school, but giingod nga mag-start siya sa usa ka private school diri sa Cebu. O niya, mo spread out siya or i-apply sa lain nga schools sa diri nga region. And then, ingon ni NBI agent Maria Contessa Lastimoso, ang kaning program is pagahimuon siya for students gikan grade 1 hangtod sa grade 12.
2: Mm-hmm.
0: So naani siya og maghimo po sila mga sessions para sa mga teachers og mga school administrators. So nice kay ni siya nga kanang
1: program
0: kay ang ilang hisgutan ani is ang cybersecurity, ang responsible nga paggamit sa technology, ang online etiquette og ang physical safety para mapalig-on ang mga ang knowledge or ang kahibalo sa students about sa mga harm or sa mga peligro sa online o actual nga palibot nila. So for me, kay more siya, kung sa giingon pa ni Pia Wurtzbach, very timely and relevant.
2: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Kay kuan ka ng especially karon nga uso na kaayo ang kaning social media unya dili ra mga mga hamtong ang mogamit, mas mogamit pag ganigyud ang mga batan-on. So kung unsay lang makita dira, especially sa karon nga kanang makita nila nga ingani ang katong parha sa Tacloban nga katong shooting case na pud yung mga stabbing. So murag di ta ka di bito ta maka makatag-an if kaninga mga cases na abay mga online users nga ma-trigger ani. So murag ingana galisya, so mo nilang hisgutan kanang may cyber security kung unsaon ang saktong paggamit sa kaning ang technology para safe gani ang tanan.
1: And sakto Shekina, because while daghan na kayong mas bata or bata pag yun kaayong pwede nang mogamit sa ilahang gadgets.
2: Yes.
1: And dili tanan, gipasabot or nakasabot. Ug unsay insakto ug dili insakto. Kasagaran, dali gid kaayong ilad-ilaron, among-amungan, online. Mas maayo if duna ni, sakto ni nga information drive so that mas mapaklaro sa mga bata nga kini siya, bati ni siyang buluhaton. Di ni insakto, makaharm kasi mong isig kataw, lagmit, madapatan ka og silot. So ang mga bata ma-aware nga dili day na nako ang aing buhaton.
2: Kasi ang mga bata lang ganedak og check kanang dali kay sila ma-absorb sa unsay lang gipangkita. Kay murag mumimik sila sa unsay lang makita, kay murag isunod ni, kay murag good thing ba ni or bad thing, pero nindot ni siya na program kay ma-learn sila unsay tarong na safety.
1: Yes. Yeah.
2: Kung unsay na-learn nila, ma-absorb sa na nila.
1: Exactly.
0: Also for cyber security, since gimension man siya diri, kanang kuan kay siya, important siya para ma-combat gani ang kaning gitawag ng mga scams or kaning mga identity theft. Okay. Nanu na among gay, for example, kaning links na sa Facebook i-post and then kanang very naive kayo ang user nga naa diha niya mo login lagkalit niya wasya ka ba nga yung information gikuha na di, so wala na ang iyang cybersecurity, murag at risk na.
1: Yes.
0: So nindot ni siya nga kaning program kay at least ma-aware ang students nga from grade 1 to grade 12.
1: Yes.
0: Since siguro I feel like siguro maong wala ya feel ang college kay expected nga nakabalo na,
1: nakasabot
0: na. But nice sud pud unta if ma-appeal.
1: Apan dun ako'y nakitaan nga laing article and I think ato siyang ibalita unya sa Arangkada Balita nga dun na gyud po'y plano nga mas ipakatap siya dili lamang kutob sa grade 12 senior, senior high. Appeal ang mga kolehiyo. But unahon sila. Sakto to imuhang na feel check no nga I hope na apod sa colleges because while hamtong na pod ang mga college students laman ninyo no you can decide on your own, you have your own decision making. Mas nasabtan siguro na ninyo o sa insakto o dili. But yes, even ako ang age, we could still be naive, betaw nga. Ay, kung akong i-click ka nang, basin, giingon mangod nga i-click. So basin maanana, no? Nga iladilaro na ka makompromise ang imo ano kung dili ninyo mo i-click, i-update, i-upgrade ang whatever, whatever. Imong i-click, kaya abig tinuod. So, na. So, sakto
0: kay,
1: ni.
0: Kay, nag-improve ang ating technology pero atong scammers nag-improve.
1: Nag-improve po ang mga scammers. Ligon po ang mga scammers nowadays. Betaw, no? So let's support this one.
2: Yes.
1: So kung naana ni sa mga eskwelahan, I hope maabot sa colleges, mag-up mga yutag dugang kasayuran kabahin ni ini sa ato ang mga news sources. Aron ato pong ma-update ang mga ginikanan o mga maestra o mga estudyante. Nindot ni siya. So good job, no, sa itong mga kapulisan o sa NBI. Ayan. Si Hana na ilaing nga pangalagad update. Kining Cebu City nagplano og incentive fund aron mapalagsik ang waste diversion sa syudad.
2: Yes. Oy,
1: importante ni dako bening problema ang basura.
2: Yes. Kay sa recent mga naaging adlaw kay bisan uwan na kaayo kusog kay uwan na naay makit-an na mga basura sa daan na wala na tarong na limpyo. So ang gibuhat is of course Cebu City Government, si Mayor Nestor Archival nag-propose siya usa ka incentive fund na worth milyones ka pesos para i-encourage jud ang diversion practices sa waste o proper solid waste management jud siya, para instead of spending time na mag waste management on a budget para sa waste management for landfill na mga haulings, instead mag tanong tag composting, recycling, para kuan jud siya organize ang pag arrange atong pag waste management ani. And ang plano program is planning to do like mga 100 mga over 100,000 ka public school students and their parents para mag learn of proper waste segregation. And since the city currently spends mga milyones ka pesos annually on like solid waste management, the mayor believes na shifting a portion of that budget towards kana mga diversion incentives and initiatives would bring more of a sustainable approach to siya. So dilan ta mag-rely sa kana magkuha jud sa basura, magdo sa tag own our own part para mag practice jud tag proper waste management.
1: I remember kato nag-skwela pa ko, gitudloan jud ming aning composting, yeah, recycling, inana ba?
2: Kung asay butang.
1: Ana, gitudloan jud mi ini. And then nowadays makadungog ta no na anay mga ang mga companies na agyo designated nga person, point person, yeah, nga mo in charge,
2: yes,
1: to make sure nga mapatuma na sa kompanya kay naman nas balaod nga dapat ato nang buhaton.
2: Yes.
1: Apan tungod siguro kay kuhaon naman gihapon, i-collecta naman gihapon. So, dili na tumanon. So, karon, with the problem that we have, kay dako kayong problema sa syudad sa Sugbog yun, ang basura, ang pag-collect, asa na to ilabay, mas maayong kita mismo, ang community mo, o yung madasig on how to take care of our own waste. So, yes, I know, sana unta, dili unta, mga hilabtan ang kwarta, but kung mauna ang mamahimong rason, aron maning kamutan, na halasige, incentive program, go ahead.
2: Yes.
1: So naay madawat aron mahipos ug insakto ang atoang basura. Ato ning suportaan.
2: Yes. Support jud nato.
1: Yes. So sa inyong own little way, sa inyong panimalay, sa inyong tugkaran, sa inyong opisina, i-follow ninyo ang insaktong proper waste segregation.
2: Mm-hmm.
1: Sakto bang insakto niya proper pag
0: grabe na jud ni ka sakto.
1: Grabe na gud ni ka
2: proper. Two terms at the same sentence.
1: Yes. Grabe na gud ni para masiguro gyud naka-realize pod ko. Si Sheck na ilaing pangalagad update, gikan na po ni sa PDRRMO na sila'y gilusad nga National Disaster Resilience, because it's National Disaster,
0: yes,
1: Resilience Month,
0: yes,
1: ang July.
0: July, yes.
1: Oy, lain, nindot ni siya. Oh, let's talk, maghimot ang mga topics and mag-invite ang guests, no?
0: Mm.
1: Dunay connection sa kaninga kasaulugan. Sige,
0: yes.
1: Sheck, unsa man ni siya, Sheck?
0: So, kanya siya kay gahapon ra dai ni, Martes, July, I mean, June 30. So, gipanguluhan ni Governor Pamela Baricuatro ang pag-launch gali sa National Disaster Resilience Month 2026. Ang theme sa karun nga National Disaster Resilience Month is kuan, naghahanda at kumikilos tungo sa panatag na bagong Pilipinas.
2: Mm-hmm.
0: So, gilunsad ni sa kuan kanang Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Command Center dito sa Sitio Grotto, Barangay Apas. O kanang kuan ni siya kanang ang tumong ani kay kana galing maghatag og kanang luwas malungtarong panginabuhi og mas andam nga kaugmaon alang sa mga Sugboanon. And kanang sa kanipod nga paglunsad kay gidasig pud ni Governor ang kaning ang tanang sektor nga magtinabangay ta ninyo sa kanang disaster preparedness o climate resilience para mapanalipdan nato ang kinabuhi ang mga trabaho panginabuhian o ang kakalikupan o ang umaabot nga generation. So kanang ingon ni PDRRMO focal person retired Colonel Dennis Francis Pastor nga ang kalig-on batok sa kalamidad matukod before or wala pa ang kuan, wala pa ang calamity mahitabo. So ingon siya nga ang disaster risk reduction kailangan kanang founded gani siya sa upat kahaligi. Na siya'y upat kahaligi. First, prevention and mitigation.
2: Mm-hmm.
0: Second, preparedness or pagpangandam. Then, third, response. Niya ang last is rehabilitation or recovery. Niya, ingon po sa PDRRMO nga naay mga series sa mga activities or kalihukan nga ilahang himuon para sa kaninga month, para sa National Disaster Resilience nga month para mapaligo ng atong disaster preparedness, risk reduction, o climate change sa adaptation sa tibuok lalawigan sa Sugbo. So I think kanang nindot kini siya nga kanang kuan gali since National Disaster Risk Reduction Resilience Month Monday ay karong July, no? So nindot ni siya kay ngano given sa mga calamities nga ato galing sigig kaagian nga daghan kay tag bagyo niya napadyo'y linog. So nindot gali siya nga makatunan nato baon sa manjoy dapat natong buhaton para kanang ma-lessen gali. Di man jud ta makaingon nga kanang totally wala joy damage basta na ay disasters, pero kanang at least man lang ba ma-lessen gali siya nga dili kayo siya dakog kanang impact sa life, sa mga trabaho. So nindot gini siya for me.
1: Ang importante I guess is sakto tay mag-ingon, mas na dako nga impact sa kinabuhi,
0: yes,
1: sa katawhan, no? So daghan kaayo ang pwedeng i-cover, sakto to. Atong protektahan ang kalikupan because ang kalikupan man ang mangluod. Mangluod, magbaha na dayon, mangluod na. I mean, diba? So kinahanglan atog yung protektaan so that dili ingon ni ana kagrabe og impact sa kinabuhi natong tanan.
2: And ang kanay mga series of activities and programs kay para ma-make og habit sa mga tao na i-prepare jud ang lang kagulingon, not just themselves but also to their families and friends, na if na coming na kalamidad, prepared jud sila tanan. Di na lang sila maghuwat dira na ma-wait lang for rescue operations ba ron.
1: Yes.
2: Basta na sila yung naandaman daan, okay na sila. Basta safe lang jud ilahang self o ilahang gakuyog.
1: Ayan, ako, daghan kaayo ang mga highlights, no? Nga ato ang nahatod karong hapuna, ato ang pagpangalagad highlights. On a beautiful Wednesday bisan og dag-umon, no? Unya, nindot kaayo ato ang mga campus ka vibes kay ready kaayo sa ato ang pangalagad highlights this afternoon. And tomorrow lain na pod nga pangalagad highlights ang ato ang ihatod kaninyo kauban ang lain pa pod nato nga mga campus ka vibes. But it's 5:06, no? Campus ka vibes Shekinah and Campus ka vibes Hana. Maghinay-hinay na tag-aginod sa unahan kay musunod na ang arangkada balita sa hapon. But before that, naamo yung mga i-greet. Go ahead.
0: Ako, i-greet na ko ang tanong na minaw karon. And siguro ako na lang sa family. I don't know if naminaw mo karon pero if naminaw mo ron, okay, hello ninyo.
1: Hello sa very supportive De La Peña family.
0: Yes.
2: Sa kuha kay pag last June 29, double celebration ni siya. So belated happy anniversary sa akong mama and papa and belated happy birthday sa akong pagkumangko na nagpuyo karon sa Sweden.
1: Wow.
2: Yeah, double celebration.
1: Double
2: siya.
1: Celebration, mga life milestones, no? Happy celebration ninyo. Ayan.
0: Yes.
1: Our Campus Ka Vibes from UP, Cebu, Hana and Shekinah, daghang salamat.
0: Thank you.
1: Ato silang makauban na sa uban pa natong mga programa sa 93.1 FM Radio Cebu. Manamilit na silang ganada alang sa programang andam nga maminaw, andam nga muunong, andam nga mga lagad. Kininyong ubos nga alagad lang ganada, dinis inyong paborito, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Amping lablab.
3: This is FM Radio. FM Radio, favorite music radio.
4: Kabay,
5: kabay,
6: kabay. Nabasa ka sa ulan? Silong na, mauna ni.
7: Mauna ni.
1: Maayong hapon pag-usab ang oras inyong paborito 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu alas 5:08.
8: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS

0: Mga karangkada, live traffic update mula tayo mula sa MMDA Metro Base. Ang nakikita nyo sa inyong mga television screens ay ang traffic situation dyan sa may EDSA White Plains. Yung nakikita nyong maraming tao, yan yung kahabaan mismo ng kalye doon sa White Plains at hindi yan doon sa may EDSA part kasi talagang medyo naglagay na sila ng concrete barriers dyan sa panulukan ng White Plains at ng EDSA para nga hindi na mag-spill over at matakpan yung mga natitirang linya sa EDSA. Kaya sa mga oras na ito, although slow moving ang mga sakyan ay nakadaan naman ngayon yung northbound lane ng EDSA, yung mga nagagaling ng Mandaluyong, nagagaling ng Makati at papasok ng Quezon City.
1: July 1, 2026, Miyerkules. Nasa ikalawang araw na ng rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA, kaya marami pa ring motorista ang napeperwisyo. Mamaya, kumuha tayo ng live update sa sitwasyon doon. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
0: Bawat komento o pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapan nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang
1: Arangkada Balita.
2: Ikalawang araw ng malawakang kilos protesta ng Iglesia ni Cristo sa EDSA, nagtulad pa rin ang abala sa mga commuter at motorista. Malacanang, tuloy ang trabaho sa gitna ng rally. Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nakatakdang pumunta sa Canada para sa official state visit. Senado, nagbabala laban sa nihilistic violent extremism networks na umano'y nagkalat sa online gaming platforms. Ika-10 taon ng paglulunsad ng Oppland Double Barrel, inalala ng mga pamilya ng EJK victims. Alex Yala, matagumpay na umabante sa second round ng Wimbledon.
1: Mahigpit pa rin binabantayan ng mga pulis ang ikalawang araw ng rally ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa EDSA. Ayon sa mga otoridad, pinahihintulutan doon ang mga rallyista hanggang alas 8 ng gabi. At live mula sa EDSA, may umaarangkadang balita si Justin Ignacio. Justin.
3: Ninya na itala sa 6,000 ang bilang ng mga tao na narito ngayon sa People Power Monument. Ngayon ang ikalawang araw ng rally ng Iglesia ni Cristo matapos silang makakuha na ng permit. Ayon kay Retired Police Brigadier General Elmo San Diego, Department of Public Order and Safety Head ng Quezon City, nagkapirmahan ng Memorandum of Undertaking ang kanilang hanay at ang isang representative mula sa organizer ng INC. Kaugnay ito sa inilatag na parameters na napagkasunduan kung bakit sila binigyan ng permit at ang mga dahilan para kanselahin ang kanilang permit. Ayon kay San Diego, simula alas 8 nitong umaga hanggang alas 8 mamayang gabi ang pinahihintulutang oras ng QCLGU.

0: Una umanong humiling para sa 3 araw na permit ang INC pero giit ni San Diego, hindi nila ito maibibigay ng dire-diretso.
1: Titingnan namin kung maganda yung progress ng rally na ngayon. Kung tingin ko kaya pa namin na i-secure, i-extend natin kung kailangan.
0: Ayon naman kay QCPD spokesperson Police Major Jennifer Ganaban, kabilang sa mga napagkasunduan na dapat alisin ng mga rallyista ang kanilang mga sasakyan na nakapark sa kahabaan ng White Plains at EDSA para lumuwag ang daloy ng trapiko. Pinapaigting din anya ang kanilang monitoring para agad na marespondihan ng mga kapulisan kung sakaling may mangyaring aberya. Ninya sa pinakahuling ulat na itala sa 2,500 ang bilang ng mga pulis na nakadeploy dito sa People Power Monument para matiyak ang kapayapaan at kaligtasan sa lugar. Sinabi rin ni Police Major Ganaban na kung sakaling hindi tumupad sa usapan ang mga rallyista na hanggang alas 8 lang sila mamayang gabi, ipapatupad pa rin nila ang maximum tolerance at pakikiusapan ng mga organizer na mapayapang mag-disperse. Ninya?
2: Okay, so Justin, yung sitwasyon mismo sa EDSA, no, ilang lanes ang nagagamit ngayon?
0: Yes, ninya sa ngayon nagagamit na ang 3 lanes sa may EDSA. Kaya yung daloy ng mga sasakyan o yung trapiko ay mas tuloy-tuloy na sila. Mas nakakadaan na yung mga sasakyan kumpara noong kahapon. Pero gayon pa man ay mabagal pa rin ang takbo nito. Ninya?
2: O, tas niyo nakita kong picture dyan ng White Plains or yung video na hanggang saan yung crowd na yon from EDSA hanggang dun sa dulo.
0: Yes, from EDSA niya hanggang dito sa ito nga kalagitnaan ng White Plains, no. Hindi naman hanggang dito sa kalagitnaan ng kahabaan ng White Plains bago ito dito sa May Camp Aguinaldo Gate 5 bago pa makarating dito, doon pa sa bandang unahan hanggang doon yung crowd na kung saan yung mga rallyista.
2: Oo, at yan yung parang hanggang Temple Drive yung nakikita natin, ano, na dami ng tao. Marami yan, ano, pero mas kaunti ito kumpara ba sa kahapon, Justin?
0: Yes, Ninya. Yung nandito hanggang sa Temple Drive, may mga tao pa rin na nandito, Ninya. Kadalasan ng mga nandito, itong mga nakapark na sasakyan. Nakita din natin kanina dito sa may kahabaan ng White Plains ay nilagyan na rin ng MMDA ng barrier, no, para mas maluwag o mas maayos yung daloy ng sasakyan. Kaya dito sa kahabaan ng White Plains, isang linya lang yung mga sasakyan na papuntang EDSA at saka yung papuntang Temple Drive yung pwedeng madaanan ng mga sasakyan. Ninya?
2: Okay, maraming salamat, Justin Ignacio.
3: Iginiit ng Malacanang na gagawin ang lahat para maayos ang sitwasyon sa lansangan. Hindi naman pinalagpas ng palasyo ang mga banat ni Senator Amy Marcos laban sa administrasyon. Yan ang umarangkadang balita ni Christian Bascones.
4: Through intensified defense and security cooperation.
5: 2 taon na lamang ang nalalabi sa termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang tumambad sa kanya kahapon. Kilos protesta ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na siya ring sumuporta sa kanyang kandidatura noong tumakbo siya sa pagkapresidente. Mula sa pagprotesta para tutulan ang nakaambang pagsampa ng kaso laban kay Senator Rodante Marcoleta. Naging pambabatikos sa administrasyon naman ang laman ng pahayag ng kapatid ng presidente na si Senator Amy Marcos.
6: Nakakaawa ang mga obstructionists na tulad ng isang senadora. Pero mas nakakaawa ang mga taong pumalakpak habang nakikinig kay Senator Amy Marcos. Dahil malamang hindi nila alam na ang mga sinasabi ni Senator Amy Marcos ay mga kwentong walang basihan.
5: Naniniwala ang palasyo na ito ay pamumulitika lamang. Mali na umano ang hangarin ng mga pahayag na ito ang patalsikin ang Pangulo sa pwesto.
6: Noon pa naman niya nais umalis sa posisyon ang Pangulo. Para? For what? Para iluklok ang kanyang kaibigan, ang Vice Presidente.
5: Dinalaan din ng palasyo ang liderato ng INC na baka hindi may parating ang gustong ipahayag ng kilos protesta dahil nababahira ng politika.
6: Ang pakiusap po natin sa liderato ng INC, maging maingat din po sila at baka sila ay magamit ng ibang mga tao na ang naisin ay patalsikin ang Pangulo. Dahil alam natin ang INC ay hindi yan ang hinihimok sa taong bayan.
5: Iginiit ng palasyo na nakikinig ang administrasyon sa panawagan ng INC patungkol sa transparency and accountability, maliban na lamang sa ibang kahilingan na hindi sakop ng kapangyarihan ng Pangulo.
6: Kung ito po ang nais ng INC, matagal na po itong ginagawa ng Pangulo. Pero ang patungkol po siguro kay Senator Marcoleta ay hindi po makakatugon ang Pangulo patungkol dyan dahil iba pong usapin yan.
5: Sa kabila ng pagpapatuloy ng rally sa EDSA, tuloy pa rin ang mga aktibidad sa Malacañang, kabilang na ang official visit ng Pangulo sa Canada. Kasabay ng panawagan na gawing matiwasay at maayos ang paglalahad ng saloobin sa pamamagitan ng kilos protesta, nanindigan ng palasyo na hindi ito magiging hadlang o magiging dahilan para matigil ang operasyon at serbisyo ng pamahalaan. Mula dito sa Malacañang, ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Marami ang naperwisyo sa surprise rally na isinagawa ng Iglesia ni Cristo sa EDSA kahapon. Maraming commuters ang hindi nakapasok sa trabaho o nakarating sa kanilang pupuntahan. Ang mga tsuper ng mga pampublikong sasakyan dumadaing din. Nabawasan ang kita nila dahil sa matinding traffic. At ngayon makakausap natin si Ka Obet Martin, ang National President ng Pasang Masda. Magandang hapon po, Ka Obet, at welcome sa Arangkada Balita.
7: Magandang hapon, Ma'am Nina, at sa Arangkada Balita, isang magandang hapon po sa ating lahat.
2: Okay, Ka Obet, kahapon idinaing ng mga miyembro ninyo ang matinding traffic dahil sa rally ng INC. Ngayong ikalawang araw ng kanilang rally, may nagbago ba o matindi pa rin ang traffic?
7: Well, meron pa rin ng traffic pa rin. Nakakagawa pa rin ng pagsisikip ng traffic. Nakakausap ko na si General San Diego. Okay na, hanggang alas 8 na lang daw humamiyang gabi yan. Kanya, yung akin naman, Ma'am Nina, una po sa Arangkada Balita, alam mo tayong problema, magpahayag sila ng kanilang nararamdaman through a peaceful rally. Pero ang hinihiling ko po sa organizer ng INC, respeto ko po ang kanilang reliyon, pero dapat siguro ang mga organizer, inayos din po ang kanilang hanay na huwag maka-obstruct ng traffic sa mga public transport, sa mga privado sasakyan, dyan sa EDSA, sapagkat alam po ninyo, ma'am, ano, maraming umaasa ang pamilyang mahihirap doon sa mga naghahanap buhay sa umaga, iuwi ng hapon ng ligtas, at kailangan na yung maluwag ang pagbibiyahe, talaga kong nakapinsala ang rallying ginawa na yan ng INC. Huwag pong magagalit, pero ang mga organizer, siguro yung malayang pagpapahayag, naintindihan po natin yan. Pero siguro tama, no, yung ipinahayag nila kahapon na yung kanilang damdamin, yung kanilang gustong mangyari, yung transparency in the government, sa mga problema, ipalagay po yung sapat na yun. Pagkat sa totoo, Ma'am Nina, maraming napinsalang driver, napinsalang mga bus operator at mga taxi, mga public transport dahil nga po doon sa nilikhang trapiko nitong rally na ginawa ng mga kapatiran.
2: So, ano po ang naging epekto ng rally na ito sa inyong mga miyembro? You mentioned nga po itong mga ito, no? Paki-explain nga po.
7: Well, ang mga nangyari ho dyan ay lumitang kita ng mga driver, nasagupan natin ang traffic, sobrang traffic, mataas na nga po ang presyo ng diesel, nagkaroon pa ng problema sa traffic, sisikip ng trapiko, at siyempre, na-apekto po ang kita nila. Kanya, ito ay isang pakiusap na muli kung sakalit darating ang pag-ato, meron naman sila mga layunin ganito o programang ganito, isa-ayos lamang po ng organizer. Nananawagan din po ako sa kapatiran, Ma'am Nina, through your station, Arangkada Balita, na pwede naman yung peaceful rally na huwag nang makaabala sa kalye para naman po ang ating mga kababayan ay makapaghanap buhay ng matiwasay at katakot-takot na nga po ang problema natin, problema ng Senado, problema ng Kongreso, problema ng langis, world market. Sana po maibisan niyan at magkausap lang ng maayos kung ano man po ang kanilang mga layunin.
2: Kasi parang meron po to yung tayong nababalitaan na humihirit ang mga organizer na payagan pa silang magtipon ng ilang araw at parang more than 8 PM ang kanilang hanggang 8 PM lang po ang kanilang permit, ano? Pero papaano kaya kung ito ay humaba pa at tumagal ng ilang araw pa, Kaobet?
7: Ay siguro po talagang kailangan makausap ng mabuti ng ating PNP, ng MMDA, ang mga pamura ng kapatiran na yung kanilang pagpapahayag ay tama na ho siguro at nakarating na yung kanilang damdamin na gustong ipaalam sa ating pamahalaan, gusto nilang ipaalam sa sambayan ng Pilipino yung kanilang damdamin, na intindihan naman po natin sila kanya. Siguro, Ma'am Nina, Trio Station, sapat na po yung dalawang araw na yan hanggang mamayang alas 8 na naiparting nila yung gusto nilang iparting sa kinauulan. Ito po isang pakiusap lamang pagkat marami ko talaga ang napipinsalang kababayan natin sa kanilang hanap buhay, lalo na po kami sa hanay ng transportasyon.
2: Alright, maraming salamat, Kaobet Martin ng Pasang Masda.
7: Maraming salamat sa Nina at sa mga balita. Maraming arangkada balita. Maraming salamat po.
2: Salamat po. Mabuhay po kayo, sir.
3: Binuksan na ang isang linya ng northbound lane sa EDSA White Plains kung saan isinasagawa ang ikalawang araw ng kilos protesta ng Iglesia ni Cristo. Sa kabila nito, malaking abala pa rin ang idinulot nito sa mga motorista. Yan ang umarangkadang balita ni JM Pineda Live. JM?
8: Yes, Jack, kaninang umaga nga ay tuluyan nang binuksan yung isa pang linya dito sa EDSA White Plains kung saan yung nakabalandrang bus kahapon ng Iglesia ni Cristo ay inalis na kaninang umaga, mga pasado alas 8 yan nangyari. At isa yun sa dahilan kung bakit bahagyang lumuwag yung traffic dito sa bahagi ng EDSA White Plains. Pero nung nilakad natin, yung banda dun sa may pagbaba ng flyover, banda sa May Ortigas, ay nandun pa rin yung buntot ng traffic dahil pahirapan pa rin makapasok dahil nga usually, itong EDSA White Plains ay nasa apat na linya dapat para dun sa mga private cars at para naman sa EDSA bus. Pero ang nangyayari nga, nagsisiksikan sila dun sa tatlong linya lamang. Isa ang TNVS driver na si Alejandro sa inabutan ng buntot ng traffic sa EDSA kahapon dahil sa ginawang pagtitipo ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa People Power Monument. Gate nito, naging pabigat para sa kanilang mga naghahanap buhay ang pagharang sa EDSA ng mga sasakyan. Halos nagtriple daw kasi ang oras ng biyahe niya kahit nasa higit 5 kilometro lang ang layo ng pupuntahan niya. Nilagok rin daw ng sasakyan ang gasolina niya at naubos sa gitna ng traffic. Kaya ang take home niyang kita ay nasa 800 piso lang na dati ay lagpas 1,000 piso.
9: 20 minutes lang pero yung mula doon sa Mega Mall paikot doon kasi ikot hide sa head sa lindan. Walang pulang dalang oras bago na pick up yung mga pasahero.
8: Buti hindi kayo hindi kinansel ng pasahero.
9: Hindi naman kasi wala naman.
8: Wala naman sakyan.
9: Wala naman silang mga masakyan.
8: Si Cataldo naman, alala mo, Brider, nagulantang na hanggang ngayon daw ay masikip pa rin pala ang kahaba ng EDSA Ortigas hanggang EDSA White Plains.
10: Sobrang habala, ganun. Tas hindi makabiyahe ng maayos. Siguro sa ibang lugar na lang muna babiyahe, hindi na muna mag-EDSA.
8: Eh paano ngayon? Nag-EDSA ka?
10: Ewan ko, baka lumipad na lang ako. Eh di ko naman na-expect hanggang ngayon, ganyan pa rin eh. Kaya, ayun, pagsisisi, may kipag-ano na naman sa kalsada.
8: Nakahinga kahit papano ngayong araw sa masigip na trapiko sa bahagi ng EDSA White Plains sa mga motorista. Binuksan na kasi ang isa pang linya rito na kahapon ay hinarangan ng mga bus ng mga miyembro ng INC. Alas 8 kaninang umaga, nang iurong ang bus na nakabalandra sa kaba ng EDSA at dito na rin isa-isang inilipat ang mga concrete barriers para lumuwag ang pasok ng mga sasakyan na dadaan. Pero sa kabila niyan, moderate to heavy pa rin ang naging daloy ng traffic sa lugar kung saan umaabot pa rin ang dulo ng mga sasakyan bago pa bumaba sa flyover. Dito rin nagkakaroon ng embudo ang mga sasakyan at biglang sumisikip ang trapiko. Ang EDSA Busway, kinakain na rin ng mga pribadong sasakyan para magkasa sa mga bukas na kalsada at makausad. Pakiusap naman ang MMDA sa grupo.
11: Nirerespeto ng MMDA ang karapatan ng bawat isa na magpahayag ng kanilang mga sanaobin. Pero syempre may mas malaking, mas maraming tao na nandyan na wala sa kilisang yan na gumagamit din naman ng mga kalsada natin. Kaya ako pwede respeto na sa lahat. No?
8: Sabi pa ni Tore, higit 1,000 tauhan nila ang nakadeploy sa paligid ng People Power Monument para makatulong sa pwersa ng PNP sa pagpapanatiling maayos ang buong lugar. Jack, sinagotri ni GM Tore yung patungkol naman doon sa mga nagsasabi na hindi nila na itong mga sasakyan na nakakalat kahapon dito sa EDSA. Sabi niya may mga nakalista na raw sila doon sa NCAP dahil yung mga camera o CCTV nila ay kitang-kita daw yung mga plaka, kaya mapapadalan daw ito ng mga warning. Pero ang sabi ni Tore ay pwede naman daw silang umapila at sabihin kung ano yung dahilan kung bakit sila nahuli. At pagdating doon sa towing, kahapon daw ay nakapag tow naman daw sila at nasa higit 30 rin daw yung mga na-tow nila dito. Pero sa sobrang dami daw nun na mga sasakyan na nakakalat dito sa paligid ng People Power Monument hanggang sa kahabaan ng EDSA White Plains ay hindi daw yun agad-agad maitutow ng mga miyembro ng MMDA. Jack?
3: Isang tanong lang, JM. Totoo ba na kanina may mga hinuli or kinasuhan yung mga nanakit daw sa police? Kanina ba ito nangyari o kahapon?
8: Jack, kahapon nangyari yung mga pananakit doon sa pulis dahil nga ang nangyari kahapon ay may mga nangyaring tulakan kahapon ng umaga yan, Jack. Pero kaninang umaga, payapa naman dito sa lugar at ilang mga rallyista ngayon nagsiuwian din. Pero ngayon, Jack, napapansin natin na unti-unti rin dumadami yung mga tao. At isa nga sa sinabi ng MMDA dyan, wag lang sakupin yung tatlong linya na binigay nila para dun sa mga motorista para maiwasan na yung mga sakitan na nangyari nga kahapon. Kasi Jack, dyan sumiklab kahapon yung medyo mainit na komprontahan noong PNP at ang mga rallyista dito dahil nga sa nangyaring pilitan at ang ginagawa ng mga miyembro ng PNP at ibang mga otoridad ay tinutulak nila para hindi makapasok dun sa mga linya. Pero ang nangyari nga dahil sa mga pagpupumilit, kaya nagkakatulakan dun sa area na yon. Pero sa ngayon, wala naman nangyayaring ganyan, Jack.
3: Okay, maraming salamat at mag-ingat kayo dyan. JM Pineda. Mga aligasyon ni Senador Rodante Marcoleta na umunoy tinatarget siya ng mga opisyal, pinabulaanan ng Ombudsman at ng House Impeachment Advisor.
2: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik na
3: Arangkada Balita.
12: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
13: 8 years ako nag-IOC sa VIP ng 7. Nagkasakit ako sa baga dahil sa VIP. Ngayon, nagagamot na ako ngayon.
14: Fake news na mas ligtas ang vape kesa sa sigarilyo. Ayon sa mga pag-aaral, vape ang dahilan ng ilan sa mga nakamamatay na sakit sa baga gaya ng e-cigarette and vaping product use associated lung injury o e-valley. Pinahihina nito ang puso. Napatunayan ding nagdudulot ng cancer ang mga kemikal nito. Nalalason din ang baga at puso ng nakakalanghap ng secondhand smoke o ang mga taong damay sa usok kahit hindi naninigarilyo. Akala natin mabango, lason po ang usok ng vape. Kaya itigil na po natin ang bisyong ito. Protektahan din natin ang mga kabataan na huhumaling mag-vape. Ito po si Sec. Tedder Bosa ng DOH, nagpapaalala na bawat buhay mahalaga.
15: Delivery! Maria Jose!
16: Akin yan? Ang laki ng box!
15: Surprise!
16: Yeah! E ba't ka nasa loob ng box?
15: Basta para sa'yo, gagawin ko all! Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan. No processing fee at fast approval pa. Kaya,
16: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig!
17: Pag-ibig Fund, solid ka ba? Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
18: Nagsaservisyo Niña Corpus at Mix Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga servisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
19: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapa-unlock ng kanilang time and mimigyan ka nalang servisyo DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
20: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
18: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
19: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
18: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
21: Mas

0: Channel 31 sa Mega Manila,
1: Cebu,
0: Davao
1: at Zamboanga.
0: At sa mga channels na ito, San Baguio,
1: Iloilo,
0: Naga,
1: Legazpi,
0: Batangas,
1: Cagayan de Oro
0: at General Santos.
1: Pati na rin sa YouTube.
0: Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!

0: Day 2 ng rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA. Ano naman kaya ang epekto nito sa mga commuter at mga operator ng PUV? Makakausap natin si Ma'am Juliet De Jesus. Siya po ang tagapagsalita ng transport operator na Mega Manila Consortium Corporation. Magandang gabi po, Ma'am Juliet, at welcome po sa Arangkada Balita.
1: Magandang gabi po, Ma'am Ninya, and welcome po sa pag-interview sa akin.
0: Thank you po. Ayan, day 2 ng rally dyan sa EDSA at marami ang naabala matapos harangan ng ilang linya nito kahapon. Ano naman po ang naging epekto nito sa mga pampasaherong bus?
1: Nako, malaki po ang epekto, Ma'am Ninya. Ganito po kasi yan eh. Yung hindi pagtakbo na na-dispatch na po yung bus, lahat po ng operating cost namin ay nandiyan na, kagaya po ng driver na hindi nakapunta sa kanilang dapat puntahan, eh yan po'y binabayaran namin kahit ano pang mangyari kasi hindi nila kasalanan yon, di po ba? And then number two, pag stay namin ng 4 oras, hindi po kami pwedeng magpatay ng makina kasi may nang kasakay ng mga commuters, hindi po pwedeng patayin ng makina. So 4 hours na idle kami. And then yung mga commuters po namin, apektado po, may nag-o-office dyan, may eskwela, may kung saan po nagtatrabaho. So, sa totohanan po, parang naano po kami, na na-stop kami nang hindi namin alam, surprise ang lahat. Tapos, plus saka pack na ang taas po ng diesel natin ngayon, yun po yung epekto sa amin nang nangyari po kahapon.
0: Ayun nga po. So ilan ba yung mga bus na parang stranded o hindi nakabiyahe? At gano'ng kalaki ang nawala sa kita ninyo dahil po sa rally?
1: Nako, yung pong bus na dumadaan po sa carousel, kasi affected po yung carousel eh. Mm-hmm. All carousel buses, not only MMCC, meron pa pong ibang consortium na kasama. Eh 375 units po yan, in and out, north, south po yan. Ngayon, yung 375 na yan, eh yun po yung ang paano po yung magiging kita, umuwi na lang po yung bus, hindi pa rin makauwi dahil hindi po pwedeng makaikot because nakabalandra po yung mga bus na ginamit po nung mga nagrarally sa gitna ng EDSA. Kaya talagang wala pong nangyari sa amin kahapon. Parang hindi lang pwedeng iwanan ng mga driver yung sasakyan. Of course, yung mga desisyon ng mga ibang nakasakay, maaring nagbago isip, naglakad o whatever, ganun po ang nangyari kahapon. Oh. Alam niyo po pa, Ma'am Ninya, yan pong nangyari na yan, eh medyo napakalaki pong problema kasi pag ang transport po ang na-stop, parang na-stop na po ang ekonomiya natin sa Pilipinas kasi yung production ng lahat ng tao na araw-araw na umaalis, na sumasakay, lahat po, yung mga bata na nag-aaral, baka may exam or what, eh yan po yung effect sa atin. Tapos po, yung mga ruta po namin para pumunta ka ng carousel, manggaling ka ng Bulacan, manggaling ka ng konektado po lahat bago kami makarating sa ruta namin.
0: Mm-hmm.
1: Yung po ang effect sa amin na talaga pong hari na wag na po sana uli mangyari. Dahil kung ganun ng ganun po ang mangyayari, ang laki po ng epekto sa amin. Malaki na nga po yung sa fuel sides natin. Eh ito, dinagdagan pa po ng problema.
0: Oo. May mga drivers o konduktor po ba kayong nasaktan dahil sa natrap sila sa gitna ng ganitong gulo?
1: Wala naman po sa mga drivers, conductors kasi nandun lang sila sa loob ng bus, nagtitingnan kung paano. Kasi ang naging problema po yung mga inalagay na mga tourist bus, hindi po ni maalis ng MMDA, yung hindi namin alam why, and then the PNP, bakit hirap na hirap nilang tanggalin, pwede naman nilang itowing talaga yan eh. Kasi yung po mga ibang rally, marami pong rally tayong na-encounter na experience, pero hindi po kami naka-experience ng ganitong rally kasi lahat po ng rally nasanay na po kami dyan.
0: Mm-hmm.
1: Iba-iba po ang nagra-rally. Alam nyo naman po yun, Ma'am Ninya.
0: Oo. So talagang Parang ang naperwisyo at nalugi talaga dito ay kayo po at saka yung mga commuter. At yung marami po talaga ang naperwisyo kahapon. Pero ngayong araw na to, would you say mas nakabiyahe ang ating mga bus? Kasi hindi na nga, lumipat na sila lahat, nag-converge dyan sa White Plains.
1: Opo, tama naman po. Medyo naging maayos ang lahat kasi nagkaroon sila ng permit. Kasi yung ginawa po nila kahapon, maski yung hindi dapat mag-rally doon sa lugar na yon, like the north side of EDSA, eh, bawal po yun eh. Kung pupunta ka doon sa shrine, doon ka lang sa May Corinthian, doon ka lang, dyan lang, huwag kayong lalampas. Ganun lang po yung mga rallying nang nagaganap dyan. Pero ang nangyari po kasi, parang purposely, parang talagang iniharang nila yung mga buses na tourist bus na sinakyan po ng mga nagrarally. Kaya talaga pong wala kaming magawa. Wala rin magawa. Not even hirap na hirap din po yung si MMDA, hirap na hirap si PNP. Eh, kaya talagang kami nag-aantay na lang kung anong mangyayari. Lalo na kung maiipit ka, Ma'am Nina, hindi ka makakaalis eh. Baka inabot na ng gabi dahil natulog yung nagrarally dyan, alam ko. Oh. Kaya meron pong mga ganong experience ng mga member operator.
0: At may panawagan po ata na gusto pa nilang magkaroon ng ikatlong araw na rally. Ano po ang panawagan ninyo sa kanila naman?
1: Ako naman po, Ma'am Nina, ang panawagan ko lang po sa nagrarally, meron kayong karapatang i-voice out kung ano man po yung nararamdaman ninyo. Ilagay lang po natin sa ayos na hindi po kayo nakakaistorbo sa operation ng public transport na nagdadala ng mga commuters sa iba-ibang lugar. Para naman po, maging maayos naman po kami. Kasi yung effect na nangyari sa amin, hindi na kami kumita, nagkaroon pa kami ng mga problema dahil nga siyempre may mga pasahero diyan na nagrereklamo na rin kung paano ganito. Hindi ka naman makausog, Ma'am Ninyang, kasi nandito ka sa gitna eh.
0: Ayun na nga. Oh, mahirap na stuck ka talaga doon, ano? Sana nga po ay hindi na maulit ito, no.
1: Naku, wag na po sana. Ang panalangin ko, kung meron po kayo, gusto nyo po mag-rally, humingi lang kayo ng permit kung saan kayo. At saka po yung advice, kasi yung mga rally po natin, 2-3 days before the rally or 1 week, nag-advise na po sila na magkakaroon ng rally dito, rally dyan. So we know.
0: Opo, para may contingency plan po tayo. Pero ayan nga po, ano? Sana nga po ay maayos na rin po itong problema na yan, ano? At nakita naman natin unti-unti namang bumubuti ang sitwasyon dyan sa EDSA at sana magtuloy-tuloy na nga po. Maraming salamat po sa panahon.
1: Maraming salamat din, Ma'am Nina.
0: Opo, thank you. Juliet
1: po,
0: De Jesus. Magandang gabi po. Samantala, pinabulaana ng ombudsman at ng kampo ng House Prosecution na tina-target umano nila si Senator Rodante Marcoleta. Anila walang kinalaman sa impeachment trial ng bise ang mga pangyayari at sadya mismong nahuli lang ang senador sa kanyang sariling salita. Yan ang umaarangkadang balita ni Mari Ocampo.
2: Walang pamumulitika. Yan na ang mismong nilinaw ni Ombudsman Boying Remulla kasabay ng kilos protesta ng mga taga-suporta ni Senador Rodante Marcoleta. Iginigiit kasi ng mismong senador na gawa-gawa ang kaso. Pero ayon sa Ombudsman, wala itong katotohanan.
3: But I never instructed anybody to conduct an investigation. It was brought up by Yadonuwa team and the good work was good. So I said, we will find a case. Tama naman, diba? I mean, when the evidence says itself in front of you, you might as well bring it to court.
2: Dagdag pa ni Remulla, hindi totoong may selective justice sa kanilang ahensya.
4: Kaibigan po natin yan si Senator Marcoleta. Sa aking palagay, no, sa aking personal opinion, ay ito ay walang kinalaman dito sa impeachment na ito, yung kasong maaring kaharapin niya. No?
2: Hindi rin pasok sa panlasa ni House Impeachment Advisor at dating Surigao del Norte Congressman Robert Ace Barbers ang mga alegasyon ng senador na parte umano ang kasong plunder sa planong hindi siya makalahok sa trial ni VP Sara. Bilang isang non-bailable na kaso ang plunder, nakapaloob sa batas na dapat suspendihin ang sinumang incumbent official na nahaharap dito. Gaya na lamang ng nangrig sabihin, maaaring mabawasan muli ang mga tatayong senator judges sa trial ng bise at direktang makaapekto sa bilang ng botong kinakailangan para ma-convict si VP Sara.
4: Sa aking paniniwala, following the arguments in the Avellino versus Cuencong doctrine, kung walang coercive jurisdiction sa mga senator judges o sa mga senador o sa Senate, yung ibang membro, siguro dapat mag-adjust.
2: Aniya, malaking factor ang presensya ng senator judges sa mismong trial.
4: So, I guess it's not going to be a wise decision for a judge to decide on cases that he has not participated in. Hindi siya nakapag-participate. So para sa akin, merong point yung pagbababa ng conviction threshold. The Constitution clearly states that 2/3.
2: Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaservisyo para sa Pilipino.
5: Marami ang nagulat at naperwisyo dahil sa isinagawang rally ng INC sa EDSA. Humigit kumulang isang linggo bago magsimula ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Konektado kaya ito? Pag-usapan natin yan kasama ang public interest at human rights lawyer at syempre isa sa mga host ng With Due Respect, si Attorney Dino De Leon. Magandang gabi, Attorney Dino, at welcome back sa Arangkada Balita.
6: Magandang gabi, Jack, at sa lahat ng ating mga manonood tsaka at mga nakikinig.
5: Yes, Attorney Dino, una, ito nga marami nagsasabi, although nagbigay na ng statement ang INC at sinasabi nila bilang suporta nga ito sa kanilang miyembro at si Senator Rodante Marcoleta. Pero marami nagsabi, hindi lang talaga yun ang rason kung bakit sila nandyan. Kasi nga daw, parang tinetesting na daw nila ito para sa impeachment trial ni VP Sara.
6: Well, una, siguro para sa mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo, tingnan siguro natin kung tayo ay nagpapagamit at kinagamit ng mga politiko at para sa politika sa sambay sa Pilipinas at para pigilan yung pananagutan. No? So nagtataka lang ako, dalawang bagay. Una, hindi ba isa sa doktrina sa Iglesia ni Cristo ay dapat hindi umaanib sa politika yung kahit na sinong Iglesia? In fact, marami lang ang mga natiwalag dyan noon na mga miyembro ng Iglesia ni Cristo pagka sumaanib sila sa politika. Bakit exception si Rodante Marcoleta? At bakit bumabakas yung Iglesia ni Cristo kay Rodante Marcoleta na siya mismo naman ang umamin na tumanggap siya ng 75 million pesos nung siya ay congressman? At yan ay matuturing plunder. Hindi ba dahil sa ating mga batas na pag kumukuha ka ng gifts, part yan ng ill-gotten wealth, lalong-lalo na kung nakaupo ka bilang isang public official. No? So bakit ito pumapayag ang ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo na magpagamit at mapigilan ang pananagutan? Okay naman sa atin yan. Sinasabi nila, meron rin namang mga iba yung mga flood control scandal. Lahat ng mga yan dapat ikulong kung sakasakaling may katunayan. Pero ang the fact of the matter is, pagdating kay Rodante Marcoleta, may patunay . Bibig niya mismo Mga dokumento mismo na isinumitin niya noong doon sa disqualification case. So bakit natin pipigilan ang pananagutan? No one should be above the law. No religion, no sect, makatoliko man yan, Muslim man yan, Iglesia ni Cristo man yan, o kahit na atheist pa yan, walang above the law, walang mas mataas sa ating salikang batas.
5: And Attorney Dino, yung narrative na pinalalabas ngayon ng camp or mga sumusuporta kay Senator Marcoleta ay hindi naman daw public funds ang involved dito. Ano po ang

0: Ano ba yung sinasabi sa batas natin?
1: Well, malinaw doon sa sinasabi sa batas, yun yung isang way of committing, no, plunder pag public funds. Pero may pangalawang way doon sa ating batas, no, and malinaw na malinaw yan, di ba? Ang sinasabi sa ating batas, ha, number 2, no, section 1D ng plunder law, receiving directly or indirectly kickbacks, commissions, or other monetary benefits. So kasama dyan yung regalo o yung donasyon, lalo-lalo na kung nakupukas sa opisina. So it is of no moment na public funds yan. Pero tinan mo, ha, kung sinasabi lang diyan public funds. So nag-agree kayo na tumanggap si Rodante Marcoleta ng 75 million habang nakupo siyang congressman. Hindi ba krimen pa rin yun kahit anong mangyari? Bakit tayo magdarali dito sa EDSA para mapigilan yung ganyang malalang krimen at malalang unethical act, no? So okay sa inyo na lahat ng ating mga public officials ay kumukuha ng regalo ng limpak-limpak at milyon-milyon na salapi. Sabi ko nga kahit na pansit malabon lang, bawal ibigay dun sa mga kawani sa pamahalaan, kahit na wine na of significant value, kahit hindi ganong kalaking significant value, dapat hinihindian yan ng mga kawani ng pamahalaan. At marami na nakasuhan na natanggal na kawani ng pamahalaan kasi tumanggap ng napakaliliit pa na halaga. Pero 75 billion, excusable ba yon dito kay Rodante Marcoleta? At bakit pinipigilan ng Iglesia ni Cristo ang pananagutan? Kung meron silang defense at sinasabi nila hindi naman yan plunder kasi hindi naman yan public funds alam nyo po kung saan ang tamang avenue ng depensa sa korte. Hindi po yung pipigilan natin yung rule of law from taking its place. The fact of the matter is, malinaw sa batas na pag kumuha ka ng mga ganyang regalo of significant value while you're an officer, that is tantamount to plunder, at explicit yan dito sa plunder law, no? So kung meron silang pag-aalinlangan sa batas, bring it to court, not block EDSA. Huwag niyong i-inconvenience ang sambay ng Pilipino para protektahan ang isang tao na kailangan harapin naman ang batas, no? Asan ba talaga ang gusto natin? Di ba isa lang ang ating saligang batas? Isa lang ang ating ang bansa na dapat may rule of law. Bakit pinipigilan ang pagharap ni Rodante Marcoleta sa accountability?
0: And Attorney Dino, no, tuwing na-interview kayo tungkol dito sa mga kilos protesta, na alam ko na isa kayo sa mga sabi, lagi yung sinasabi na karapatan ng kahit na sino na ipahayag ang kanilang saloobin laban sa gobyerno or ano man yung mga reklamo po nila. Pero dito sa nakita yung ginawa ng INC na biglaan ang ginawa nila at hinarang pa yung EDSA, kasi kung matatandaan natin, usually yung People Power Celebration ay dun lang sa Mid-Temple Drive pinapayagan at hindi na nag-o-occupy ng EDSA. Pero tingin nyo ba ito yung tama ba yung paraan na ginawa nila?
1: Well, una, dapat mapag-coordinate. Kalam mo kami, pag every time nagpupunta kami sa mga rally, nilirespeto namin yung mga yung gobyerno para makapag-prepare sila ng logistics, ma-anunsyo sa publiko na merong ganyang gathering para makapag-prepare sila. Ito parang binigla Tapos hinarang pa yung mga bus. Dapat itong hinarang yung mga bus. Ikaw ba, Jack, pwedeng harangin mo yung sasakyan mo sa EDSA? Nang ganun na lang. Bawal, di ba? Dapat tinow yan. So dapat matow yan, no? At saka sa akin naman, karapatan nating mag-express ng ating mga hinaing, pero yung hinaing na dapat natin dapat naman siguro mayroong basis, di ba? At meron talagang nagagalit tayo dahil may rason. Pero kung ang nagagalit tayo dahil kakasuhan si Rodante Marcoleta dahil sa mga pinaggagawa niya naman at siya naman mismo nag-supply ng ebidensya, ba't tayo magagalit? Di ba? Yung ba talaga yung klase natin ng gusto ng rally, yung sabihin na wala dapat pananagutan kasi iglesia siya. Ganun ba iyon, no? At saka syempre hindi rin ito far from the possibility na ito ay destabilization attempt. So nagpapagamit na ang mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo para mag-destabilize. Nakakatakot yan, ha? Kasi hindi lang kilala kong Iglesia ni Cristo na may doktrina na hindi dapat nangingialam sa politika at dapat hindi, ayaw nga nila na magkakaroon ng union. Ayaw nga rin nila dapat na namumulitika supposedly at sumasali sa politika o lumalahok sa politika yung kanilang mga miyembro. Pero ngayon ba ay nagpapagamit ng Iglesia ni Cristo sa destabilization? Okay. Yan ang kailangan natin pag-isipan, no? Kasi hindi malayong-malayo at sinasabi na rin ng mga ibang mga spokesperson ng Iglesia ni Cristo, mga kasama nila, na maghanda na raw si Sara Duterte siya na yung magiging presidente. May mga ganun na tayong mga naririnig, no? Destabilization ba ito? At kung hindi, ano ito? Economic sabotage ba? Kasi hinaharangan ninyo yung pinaka-importanting daanan sa Metro Manila at hinarang ninyo yung mga bus, no? I think there is an angle here na tingnan na sinasabotahin ninyo ang ekonomiya. sinasabotahe din yung ang sambayan ng Pilipino, lalong-lalo na sinabi na rin ni Alan Peter Cayetano na ang purpose raw talaga is to actually inconvenience. Hindi ganoon ang purpose ha ng protesta. At kung yan ang naging main protesta ninyo, eh huwag niyong idama yung sambayan ng Pilipino na gumagamit ng EDSA. May mga umiyak na eh na hindi nakapasok ng trabaho, hindi nakakuha ng importante na exam. Bakit? Para saan? Again, hindi naman talaga sa malinis na intention kundi protektahan ang may kasalanan sa batas.
0: And huling tanong lang, Attorney Dino, tingin niyo na we-weaponize na talaga yung religion sa ating bansa, lalo na sa politika? Kasi katulad nung binanggit niyo nga na hindi yan yung nakilala niyong Iglesia ni Cristo noon. Ako rin napansin ko nung nagbigay sila ng parang news item na nakita ko, maraming basura ang iniwan. Kasi ang pagkakilala ko sa Iglesia ni Cristo, tuwing may pagtitipon sila, kanya-kanya silang ligpit ng basura. Pero definitely, ito yung hindi nangyari. So ang tanong ko is, tingin niyo na infiltrate na rin ang Iglesia ni Cristo? Kumbaga nagagamit yung grupo nila ng isang sektor para maparami yung numbers po nila.
1: Yan ang kailangan pag-isipan ng mga kapatid na sa Iglesia ni Cristo. Kasi ano bang klase ang gusto nating simbahan? At ganyan ba na hinuhold hostage ninyo ang national government? Ang sambayan ng Pilipino? Hindi dapat, no? So sa aking palagay, again, regardless, Iglesia ni Cristo man yan, Katoliko man yan, kahit ano pang simbahan yan, no one should hold the state hostage. Ginagawa lamang ng mga ito yung mga trabaho nila, kasi trabaho nila na tugisin yung mga corrupt. Yung tugisin yung mga tiwali. Bakit tayo magbibake ng exception to the rule just because iglesia labang sila? No? So, at sa aking mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, pag-isipan natin, no, papayag ba tayo na nagpapagamit tayo sa mga ganito? No? Ito ba ang gusto natin na moralidad? Ito ba yung gusto natin ipamalas sa ating mga salinlahi, sa inyong mga anak, na dapat merong mga tao na hindi pwedeng mapanagot sa batas? At gusto ba natin na ganyan tayo, sasabotohihin natin ang national government, ang sambayan ng Pilipino, just because hindi tayo nasusunod? Pag-isipan natin mabuti yan. At yes, I agree with you, Jack, na maraming instances na yata nagagamit, not as a force for good, ang mga simbahan, ang mga relihiyon. Kaya kahit tayo mag-ingat din, at just because kasapi tayo, hindi ibig sabihin nawawala na lang ating personal agency para questionin. No? Ganyan din naman sa simbahang Katoliko, ganyan nagsimula ang Protestant movement, di ba? Pag may excesses ang ating sariling relihiyon, pwede nating questionin, pwede nating sabihin, hindi tama yan, no? Dahil any church is a human institution. It's a human church and therefore it can also commit mistakes.
0: Okay, nako. Maraming salamat, Attorney Dino De Leon, sa mga insights na binigay mo dito sa Arangkada Balita. Magandang gabi, sir. At mag-ingat po kayo.
1: Magandang gabi at see you again.
0: Sige po.
2: Isang dekada na ang nakalipas mula na ilunsad ang Auckland Double Barrel sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Dito nagsimula ang madugong drug war na kumitil ng mahigit 6,000 tao. Yan ang umaarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
3: Eksaktong Hulyo 1, 10 taong nakakaraan, nang ilunsad ang Auckland Double Barrel ng Philippine National Police sa pangunguna ni dating BNP chief at ngayon Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa ilalim nito, ipinatupad ang tukhang na layuning katukin sa kanikaniyang bahay ang mga drug user at drug dealer para hikayating sumuko sa otoridad. Pero sa unang araw ng implementasyon nito, umabot sa 39 ang naitalang drug-related killings ayon sa Philippine Center for Investigative Journalism. At matapos ang 6 taon, lumobo ito sa 6,000 ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency. Sa 10 taon ng Auckland Double Barrel, o mas kilala bilang War on Drugs, mag-iisang taon nang nakapiit sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands, si dating Presidente Rodrigo Duterte habang hinihintay ang kanyang paglilitis para sa Crimes Against Humanity. Ngayong araw, nagsagawa ng candle lighting ceremony ang pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killings at ng mga human rights group para sa mga biktima ng EJK sa bantayog ng mga bayani. Panawagan nila ang tuluyang pagpapanagot sa lahat ng mga nasa likod ng pagbatay noong War on Drugs. Ayon sa legal representative ng mga biktima ng War on Drugs, nagpahiwatig ang presiding judge ng ICC na maari na magpakita si Duterte sa susunod nitong status conference sa Setyembre matapos ang ilang beses sa pagpapaliban sa pagdalo sa mga pagdinig.
4: Nakalatag na po yung mga reports na kakailanganin po ng trial chamber. Kaya may expectation po na physically present po si Mr. Duterte sa September status conference here.
3: Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Sinimulan na ng Senado ang imbestigasyon tungkol sa nangyaring pamamaril sa eskwelahan sa Tacloban noong nakaraang Linggo. Yan ang umaarangkadang balita ni Angela Babad.
5: Kung pwede, pababaan yung edad na, na pwedeng pwede nang makasuhan. Kasi sabi niya nung yung nakabaril sa anak ko, wala daw crime liability. So paano yan? Isa sa, ano lang yan sa bahay? Pag-asa? Eh yung bata na yan, nakamatay yan eh, nakamatay yan. Nakamatay yan ang tao. So ano, ibababahay pag-asa lang yun?
3: Justisya at pagbabago sa batas. Ito ang emosyonal na hiling ng ina ng isa sa mga biktima ng pamamaril sa Tacloban. Sa pagdinig, lumabas na pwersahang nakuha ng sospek na si Alias Nash ang armas ng kanyang tiyahin na isang pulis.
6: Nash unlawfully entered my own house. He forcibly damaged my locker. It was locked. And my house was locked as well po.
3: Tila natuto rin si Nash kung paano gamitin ang armas nang minsan itong maisama sa firing range ng kanyang tita. Bagay na dahil umano sa kagustuhan nitong maging pulis. Pero ang mas nakababahala, ang paglaganap ng nihilistic violent extremism kung saan ginagamit ng mga adult groomer ang internet para hikayatin sa karahasan ang kabataan. Ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group, noong isang taon pa sila nagsasagawa ng rescue operations sa mga menor de edad na na-recruit sa mga online subgroups tulad ng 764 at No Lives Matter sa ilalim ng tinatawag na true crime community.
7: So, dito po, una, may tatlong phases kaming na-find out or napag-aralan that children who are interested in online gamings, ang una po ay nagkakaroon, nagkakakilala, they enter into a group kung saan naglalaro lang muna. But then, itong mga groomers, if they identify a person who is lonely, engage in friendly conversation, after po na ano, na na-convey itong potential victim, they would migrate to other social platforms.
3: Hindi lamang sa Pilipinas lumalaganap ang nasabing pagkilos.
8: Global na ang reach ng 764. Sa Canada, dinesignate na ito bilang terrorist group. Sa US naman, tinawag na ito ng FBI at Department of Justice nila na isang national security threat. Naglabas na ng babala ang FBI sa mga magulang para rito.
3: Ani Ontiveros, kinakailangan ang patuloy na koordinasyon ng iba't ibang ahensya para sa pagbuo ng mga patakarang hahadlang sa pag-ulit ng mga ganitong insidente. Patuloy ring pag-aaralan ng usapin ng pagbababa ng age of criminal liability sa mga susunod pang pagdinig ng komite. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Nakatakdang bumuo ng rapid response network ng mga mental health at child protection professionals sa Eastern Visayas ang tanggapan ni Leyte Representative Ferdinand Martin Romualdez matapos ang shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City. Nagbabalik si Naomi Tiburcio.
9: Pinulong ni Leyte Representative Ferdinand Martin Romualdez ang mga opisyal ng CHED, DepEd, DOH at DSWD sa Tacloban City makaraan na school shooting incident sa San Jose National High School. Napag-usapan dito ang pagbuo ng regional network kasama ang mga volunteer psychologist, psychiatrist, guidance counselors, social workers at iba pang profesional na maaari ipadala sa mga estudyanteng nakaranas ng karahasan o trauma.
10: Yung nangyari to last week, tinanong ko sa DepEd, sa DSWD, wala talagang tao. Hindi naman dahil walang tao. Walang trained personnel or professionals na available. So kailangan tayo mag-recruit. As we ask our friends sa NGO, yung PNP, to have a total approach on how to help our children. Kasi we need to have protection for the children. There are also other issues like for their mental health.
9: Bukod sa Regional Rapid Response Network, nais din ng mambabatas na magkaroon ng panukalang batas para magamit ito sa buong Pilipinas. Dapat tinali ang pag-aralan ang Magna Carta for Children, pagpapalawak ng School Mental Health Program, dagdag guidance counselors at social workers, at pagpapatatag ng GMRC ng mga bata. Giit niya, isang national duty at hindi responsibilidad ng nag-iisang ahensya ng pamahalaan ang kaligtasan ng kabataan.
10: Magsama-sama na tayo. Let us put up the structures that are already actually in place. It is just a matter of manning these structures, these organizations, doing it in a cohesive manner, refining it along the way para ma-address natin yung problema agad-agad.
9: Naniniwala din siya ang dapat ma-regulate ang paggamit ng social media ng kabataan katulad ng ginagawa ngayon sa ibang bansa. Ako si Naomi Tiborcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
11: Ito na nga ang latest na umaarangkad ng showbiz balita. Agad nating nakatsigahan sina JM Ibarra at Fiang Smith para sa bago nilang proyekto. Ngayon nga, todo pagpupromote ang dalawa para sa lang kauna-unang micro-drama series. Ang buong detalye, nauna sa Joy Hot Exclusives.
12: Sa panayam kamakailan sa DZMM, ikwinento ni JM at Fiang na wala silang ideya na may mananalo pala as best proposal sa katatapos lamang na Star Magical Prom. Sila din ang itinanghal na prom king and queen.
13: Para sa akin, ano lang, para kay Fiang, hindi to para sa prom. And kasi nabanggit ko rin na hindi ko talaga gusto mag-prom. Ayoko umatin ng prom kasi parang pakiramdam ko, tanda ako na dyan eh. Hindi naman ako teenager.
12: Sunod-sunod ang mga proyekto ng dalawa. After Ghosting, nasundan ng mainstream movie na Almost Us, at ngayon naman, bida ang dalawa sa micro-drama series na Will You Fake Marry Me sa I Want.
14: Nabibigay namin yung kasiyahan na gusto ng fans namin and mga supporters namin.
13: Sa paggawa namin ng bawat projects, film, series, ganun, parang way na rin siya namin para mag-give back sa mga effort at sa support na binibigay nila sa amin. So,
12: ito nga ang unang beses na bumida ang dalawa sa isang micro-drama series. Ano naman kaya ang mga natutunan ni JM at Fiang sa paggawa ng ganitong klase ng proyekto?
13: Sa mismong paggawa ng vertical, kung gaano kahirap yung blocking sa vertical, sobrang tight, ganyan.
14: Ito yung close-up namin. Ganyan. Tapos bawal kang maggalaw-galaw kasi mawawala ka sa screen mo.
12: Samantala, nominado si JM at Fiang bilang Outstanding Asian Star para sa naging pagganap nila sa series na Ghosting sa Seoul International Drama Awards sa South Korea.
14: Ang manominate pa lang, sobrang panalo grateful na kami. Panalo na kami doon. Hindi naman kami nag-expect ng anything.
12: Sa DZMM interview, ramdam ang kilig dahil sa pagpapakita nila ng suporta sa isa't isa.
13: Thankful naman ako palagi. So every time na may achievement, ako considered na yun as achievement kahit na nominee lang. Pero, guys, boto niyo po si Fiang.
14: Guys, boto natin si JM, yes!
11: Bakit si Fiang, diba? At yun ang unang latest sa mundo ng showbiz. Balik sa inyo, Sir Jack and Miss Nina.
2: Maraming salamat, Jai Ho. At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
0: At ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita.
15: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
16: Sa Bureau of Immigration Canada na convicted dahil sa pang-aabuso sa mga minor de edad, timbog sa Laguna. Tatlong suspect na sangkutumano sa pagdukot at pagpatay sa dating vice alcalde ng Abuyog, Leyte, at sa kanyang anak, sumuko na. At Alex Ayala, wagi sa unang laban sa Wimbledon.

0: sa ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol!
1: Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa protesta malapit sa EDSA People Power Monument. Natuloy sa ikalawang araw ang rally na inorganisa ng Iglesia ni Cristo matapos makipagdayalogo at makakuha ng permit mula sa lokal na pamahalaan. Nakakuha na rin ng permit ang INC para ituloy ang rally bukas, Huwebes, live.

0: at nakikipag-coordinate sa kanila para sa kaayusan itong malaking pagtitipon.
1: Hindi bumitaw ang mga realista sa People Power Monument ngayong Miyerkules, lalo pat otorisado na ito ng Quezon City Local Government. Pero may ilang kondisyon. Idadaos lang ang mga programa sa kabaan ng White Plains Avenue at Temple Drive. Walang total road closure na ipatutupad o hindi gagambalain ang daloy ng trapiko. Pananatilihin ang kaayusan at kalinisan at susunod sa security measures ng mga otoridad. Maaring bawiin ang clearance kung magkakaroon ng emergency at may public interest na kailangang tugunan. Alas 8 ng umaga hanggang alas 8 lang ng gabi ang rally. Humiling ang organizers ng rally na mabigyan sila ng permit hanggang Biyernes, pero tumanggi ang DPOS na payagan ito agad.
2: Titingnan namin kung maganda yung progress ng rally na ngayon. Kung tingin ko kaya pa namin na i-secure, i-extend natin kung kailangan.
1: Ayon sa DPOS, mas organisado ang rally ngayong Miyerkules at may kumakausap na sa kanilang organizer. Pero babala nila, huwag nang ulitin ang ginawa nitong Martes.
2: Hindi na issue para sa amin yun. Nangyari na yun eh. Parang water under the bridge eh. Sabi nga dapat hindi na raw i-grant. Papabuti nga humingi ng permit para may kausap kami.
1: Pero ang PNP, pag-aaralan umano ang pagsasampa ng reklamo.
3: All of this will be covered by the investigation to be done after the fact dito po sa ano. And if, again, if evidence warrants or if it's warranted, it might be seen na baka po magkaroon ng pagfa-file ng kaso.
1: Umakyat na sa 7 ang bilang ng mga pulis na nasaktan sa rally nitong Martes kasama ang nasuntok at naipit ang bus. 4 naman ang naaresto pero pinakawalan kalaunan.
3: Yung driver na naintindihan ng yung mismong naipit nating kapulisan ay naintindihan niyang gumagawa lamang ng trabaho, pinatawad na po siya. Again, this was already asked yesterday. Hindi mo ba sasabi na malambot yung o malamya ang aming what do you call this, yung deployment? And sala sa init, sala sa lamig naman, what do you want ba? Yung aggressive na police o yung maximum tolerance? Directive directly coming from the president himself na we should observe maximum tolerance at all times.
1: Nasa 7,000 pulis ang dineploy sa Metro Manila para sa seguridad sa mga key areas tulad ng Malacañang, Office of the Ombudsman at People Power Monument.
4: I don't think so na magkakaroon po ng arestuhan ngayon. As you can observe, maayos naman.
1: Nagtaas din ng red alert ang Armed Forces of the Philippines. Pero ayon kay Defense Secretary Gilbert Chodoro, parte lamang ito ng koordinasyon sa PNP na una nang nagtaas ng full alert.
5: Ang AFP ay support lamang sa PNP upang mapangalagaan yung katahimikan. Ano? That's a normal and routinary thing.
6: Nothing any serious naman to...
5: Wala naman kami na mamonitor. Insofar as I'm concerned.
1: Muli namang dumalo sa rally si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na nananawagang kasuhan ang lahat ng may kaugnayan sa flood control scandal, kaalyado man o hindi.
7: Maganda kung ipakita natin, hindi lang yung mga nagpapa-imbestiga ng flood control scandal ang kakasuhan, kung hindi pati yung mga kakampi.
1: Matatandaang pumutok ang protesta matapos i-anunsyo ng ombudsman na kakasuhan ng plunder si Senador Rodante Marcoleta dahil sa hindi niya pagdedeklara ng 75 million pesos na campaign donations. Iginita man ni Marcoleta na layo ng pagkakaso sa kanya na pigilan umano siyang imbestigahan ng flood control scandal at lumahok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Maging ang INC ay tutol sa pagkakaso kay Marcoleta na miyembro nito. Samantala, may ilan namang nagtipon sa Liwasang Bonifacio ngayong Miyerkules pero pinasundo umano sila para sumama sa rally sa EDSA.
8: Kailangan ni matagumpayan yung aming pinaglalaban na maalis yung bat.
1: Sa ngayon ay hindi malinaw kung may komunikasyon na ang pamunuan ng INC kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pero may mensahe ang palasyo.
9: Sa ngayon, ang pakiusap po natin sa liderato ng INC, maging maingat din po sila at baka sila ay magamit ng ibang mga tao na ang naisin ay patalsikin ang Pangulo. Dahil alam natin ang INC ay hindi yan ang hinihimok sa taong bayan. Kung aabot hanggang July 3, so ang pakiusap lang natin, hindi naman sila pipigilan, huwag lamang silang lalabag sa batas at huwag silang magsilbi at maging daan para sa isang destabilization.
1: Sa buong araw, marami ang nagtiyaga sa mainit na panahon para dumalo sa pagtitipon.
0: Alvin, nakatanggap tayo ng impormasyon na dumating na dito sa venue sina Senators Rodante Marcoleta at Aimee Marcos.

0: Tapos hindi pa tayo nakakuha ng buong impormasyon sa kanilang attendance dito, pero inaasahan natin na tulad kahapon, no, nagtalumpati dito si Senator Amy, magtatalumpati uli sila ngayong gabi. Ngayon, pumasok din yung update mula sa DPOS na aprobado na nga yung permit para mag-rally uli dito bukas, ipagpatuloy ang pagtitipon dito bukas sa kondisyong hindi lalampas sa 100,000 ang mga dadalo dito. As of 6 PM, according sa crowd estimate ng Quezon City Police District, ay umabot na sa 8,000 ang mga tao dito sa White Plains Avenue. Of course, nag-overspill yan dito sa bahagi ng EDSA, 2 lanes yung occupied dito. And in terms of health concerns, meron kaninang napaulat na nahilo at sumakit ang tiyan, at yan ay inaddress naman ng Philippine Red Cross. Hanggang alas 8 lang ng gabi ang pagtitipon dito, pero inaasahan natin, Alvin, na may mga mananatili dito, may mga matutulog dito para magpalipas ng magdamag at ipagpatuloy ang pagdalo sa mga rally sa mga susunod na araw. At sabi nga ng PNP, sabi ng DPOS, ay mananatili din yung pagbabantay dito. Alvin.
1: Michael, may ilang personalidad na nanawagan na pumunta ng EDSA para makisali sa ipinaglalaban ng Iglesia ni Cristo. Napansin mo bang dumadami yung tao kumpara nung kahapon o parang pareho lang?
0: Kumpara kahapon, Alvin, mas marami pa yung tao kahapon. Pero kanina, mga bandang afternoon, konti lang yung tao, about 5,000 lang. Pero ngayong gumagabi na, ay tumataas na rin yung bilang ng tao. Sa huling crowd estimate ay 8,000. May dagdag ko lang yung mga panawagan, Alvin, o nabanggit mo. Si Congressman Leviste kanina na interview namin, sabi niya, magpapadala rin daw siya dito, magmobilize siya ng mga kadistrito niya doon sa District 1 ng Batangas para dumalo dito sa pagtitipon. Yun ay mga non-INC members naman. Alvin.
1: Marami salamat, Michael Delizo. Sa ikalawang araw ng kilos protesta sa People Power Monument, ilang motorista at pasahero ang naghanap na lang ng ibang paraan para makaiwas sa EDSA. Nagpatupad naman ang MMDA ng mga hakbang para maibsan ang bigat ng trapiko sa lugar. Live mula sa EDSA Mandaluyong, nagpapatrol, Easy Lee. Easy, mabigat pa rin bandaloy ng trapiko sa kalsada ngayong araw?
2: Alvin, moderate to heavy ang lagay ng trapiko sa ilang bahagi dito sa EDSA. Pero kumpara kahapon ay mas mabigat yung daloy kahapon kesa ngayon. Dito nga sa may EDSA Mandaluyong northbound, nagkakaroon ng pagbagal sa usad ng masasakyan paakyat ng Ortigas flyover hanggang White Plains. Ayon naman sa MMDA, medyo sumikip din ang daloy ng trapiko sa C5 na isa sa mga alternatibong ruta para maiwasan ang White Plains.
3: Ayaw nang maulit ang commuter na si Chloe ang matinding traffic na dinanas niya sa EDSA nitong Martes habang sakay ng bus. Bukod sa nasayang na oras, na-late pa siya sa kanyang trabaho. Kaya ngayong araw, sumakay na lamang siya ng MRT matapos mabalita ang may rally ulit sa People Power Monument.
4: Sabi ko, ngayon mag-MRT ako para di ako ma-late sa trabaho. Dahil nga na-late ako kahapon. So, sobrang apektado yung sahod ko.
3: Ang taxi driver na si Antonio, sa mga inner road na idinadaan ang mga pasahero. Pero abala pa rin ito sa kanyang hanap buhay.
5: Imbes na makatatlong pasahero kami, isa na lang maihatid namin sa loob ng 2 oras dahil sa sobrang traffic.
3: Para maibsan ang pagsisikip ng trapiko, inurong ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang mga concrete barrier sa bahagi ng EDSA White Plains.
6: In-expand na namin yung barrier ng bus carousel. Di ba yan, ordinarily isang lane lang. Ginawa naming 2 kahapon, pero tingin namin hindi sufficient, kaya iminove pa namin kanina na another lane. So 3 lanes, at the very least 3 lanes po yung passable doon sa may area ng People Power Monument. Both north side, northbound and southbound.
3: Inurong din ang mga bus ng mga nag-rally na nakaparada sa EDSA. Nananatili namang sarado ang 2 lanes sa EDSA. Ayon sa MMDA, maaaring dumaan ang mga motorista sa mga alternatibong ruta. Kung galing ng Quezon City papuntang Makati, maaaring dumaan sa Pituazon, lumabas sa Santolan patungong Ortigas at pumasok sa Wilson Street papunta ng Shaw Boulevard. Kung galing naman sa Makati papuntang Quezon City, maaaring kumanan sa Kalayaan Avenue papuntang C5. Kung galing sa Mandaluyong, maaaring dumaan sa Pioneer Street papuntang Shaw Boulevard at C5. Pwede rin kumaliwa sa San Miguel Avenue, lumabas sa Julia Vargas Avenue papuntang C5 o kaya naman ay dumaan sa Meralco Avenue, kumanan sa Ortigas Avenue at dumiretso papuntang C5. Pero alas 8 ngayong gabi, dapat ay tapos na ang rally at wala nang mga nakaparadang sasakyan sa lugar base sa kanilang permit. Samantala, ipinaliwanag ng MMDA na hindi na to ang mga sasakyang iligal na nakaparada nitong Martes dahil sa ipinatupad na maximum tolerance.
6: Kahapon po, ilang beses kami nag-attempt na mag-tow ng mga vehicles. Pero grabe po yung resistance na posible magiging resulta sa kaguluhan at mapaalaban yung ating kapulisan. Kaya minabuti po namin na mag-stand down. Pero hindi po ibig sabihin ito na wala kaming ginawa.
3: Tiniketa na lang ng MMDA sa ilalim ng No Contact Apprehension Policy o NCAP ang mga sasakyang illegal na nakaparada at nakaharang sa mga kalsada. Kanina, isang sasakyan ang natow sa gate ng Corinthian Gardens. Pinalipat din ng QCPD sa Temple Drive ang mga sasakyang nakaparada sa Gate 4 ng Camp Aguinaldo.
2: Alvin, payo ng MMDA, kung hindi maiwasan na dumaan sa EDSA ay huwag na lamang magdala ng sasakyan at sa halip ay sumakay na lamang ng EDSA bus carousel o kaya naman ng MRT. Kanina rin, Alvin, ay naglabas yung Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng Shokos Order para sa 34 operator ng mga pampublikong transportasyon na hindi bumiyahe sa kanilang ruta at sa halip ay namataan sa mga rally sites dito sa Quezon City. Alvin?
1: So easy, magiging maximum tolerance pa rin yung MMDA bukas dahil may permit ulit yung magkikilos protesta sa EDSA. Paano yan?
2: Yes, Alvin, ayon nga sa MMDA, direktiba ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kailangan ipatupad ay maximum tolerance para maiwasan nga yung tensyon at gulo doon sa lugar ng na pinapoprotestahan. Alvin?
1: Maraming salamat, Easy Lee!
7: Nanawagan ang mga kaanak ng mga biktima sa pamamaril sa Tacloban sa pagpapababa ng minimum age of criminal responsibility at hiwalay na detention facility para sa mga minor de edad. Samantala, lumalabas din sa pagdinig sa Senado na posibleng may mga grupong nagre-recruit sa kabataan para gumawa ng karahasan. Nagpapatrol, Victoria Tulad.
8: Yung sinabi niya, pwede
9: naging emosyonal ang ina ni Joyancy Separa nang humarap sa pagdinig ng Senado tungkol sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City noong June 22. Isa si Joyancy sa tatlong estudyanteng namatay sa insidente. Hiling ng kanyang inang si Janeline, ibaba ang edad ng minimum age of criminal responsibility o edad na pwedeng kasuhan.
8: Pwede naman siyang makulong doon sa ibang pasilidad na pwede sa kanilang edad. Yung bata na yan, nakamatay yan. Nakamatay yan ang tao. So ano, ibababahay pag-asa lang yun?
9: Sang-ayon dito ang tatay ng estudyanteng si Kay Lapidario na nabaril din at hanggang ngayon ay nagpapagaling sa ospital.
10: Kung hindi natin ibababa yan, mamimihasa yung mga minor edad na yan. Marami pang batang papatayin dahil hindi sila makukulong.
9: Binaril din ang estudyanteng si Jeric Between na ayon sa kapatid ay malapit na kaibigan ng dalawang suspect.
11: Di po nila namalayan na si Nash nasa likod na pala ng classroom nila. Papatayo pa lang siya. Binaril siya. Doon siya binaril. Nakatalikod siya.
9: Si Senador Rafi Tulfo isinusulong na amyendahan ang Juvenile Justice Welfare Act at magpatayo ng hiwalay na detention facility para sa mga minor de edad na gumawa ng karumal-dumal na krimen.
10: Hindi yan sa bahay pag-asa. Talagang selda na makikita ng mga perpetrators na parusa pala yung mapapala namin kapag kami may ginawa na krimen at parang talagang prison. Yun nga lang, hindi nakasama yung mga hardened criminals.
12: Kung gagawin ho yan or whatever facility ang ilalagay nyo doon, sana ibalik ho sa national because we've already seen na hindi ho kaya ng ating mga local government unit.
9: Pero iba ang pananaw ng ilang eksperto.
13: It has a brutalization effect. It makes them hard. It's not a deterrence because they don't understand it and they make it make it worse for everyone.
14: The shooters here, yes, they should be punished, but they're also victims.
15: Anong pa po kayo kayo?
9: Dumalo rin sa pagdinig ang tita ni alias Nash na isang pulis. Ipinaliwanag niya kung paano nakuha ng pamangkin ang kanyang baril na ginamit sa pamamaril.
16: Nash unlawfully entered my own house. It's not a room po. It's my own house.
15: It's a house.
16: Yes po. He forcibly damaged my locker. It was locked. And my house was locked as well po.
15: Papo kayo kanina.
9: Aminado si pasyensya na sa isang safety vault dapat itago ang baril at hindi sa plastic locker. Sinabi rin niyang minsan niyang isinama sa target shooting ang pamangkin.
16: He wanted to be a police officer and he was asking if I could bring him sa firing range.
12: Maraming salamat.
9: Tinalakay din sa pagdinig ang posibleng impluensya ng ilang bayolenteng grupo.
15: May mga indikasyon po na ang naganap na pamamaril sa Tacloban ay may impluensya ng grupong tinatawag na 764. Ano ang 764? Nagsimula ito sa Texas, USA. Sabi mismo ng FBI, the leaders of the group are pushing victims to create graphic pornography, to harm family pets, to cut themselves with sharp objects, or to even die by suicide.
9: Nito lang Hunyo, isang miyembro ng grupong 764 ang nag-plead ng guilty sa Amerika dahil sa pagpapakalat at pagkakaroon ng child pornography. Maharap siya sa 5 hanggang 20 taong pagkakabilanggo. Sabi pa ni Senador Risa Ontiveros, unti-unting kumakalat ang nihilistic violent extremism na hinihikayat ang kabataan na gumawa ng karahasan. Ayon sa mga otoridad at mga eksperto, karaniwang tinatarget ang mga bata sa pamamagitan ng online games, social media at content platforms. Inanunsyo naman ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center na kasunod ng ipinatupad nitong temporary ban ay wala na sa mga app store ang online game na Gorebox na ayon sa otoridad ay nilalaro ng isa sa mga sangkot sa pamamaril sa Tacloban. Samantala, sinabi ng palasyo na magpapaabot ng 150,000 pesos si Pangulong Marcos Jr. sa mga pamilya ng mga nasawing estudyante habang 50,000 pesos naman ang ibibigay sa bawat isa sa 18 sugatan sa insidente. Bukod pa ito, sa ayudang naibigay na ng DSWD at Department of Education. Victoria Tulad, ABS-CBN News.
7: Pasintabi po dahil sensitibo ang balitang ito. Sugatan ang 2 estudyante matapos saksakin ng kaklase sa Zamboanga City ngayong Miyerkules ng umaga. Nagtamo ng sugat sa ulo ang isa sa mga biktima habang nasugatan naman sa tagiliran ang isa pa na kapwa mga estudyante ng Kabaluy National High School. Agad naman silang binigyan ng paunang lunas at nasa ligtas ng kalagayan. Sinuspindi muna ang klase sa paaralan ngayong araw. Ayon sa pulisya, may dalang kutsilyo ang 17-anyos na suspect, the grade 11 student. Proteksyon niya umano ito dahil lagi siyang binubuli ng 2 biktima. Hindi pa nagdidesisyon ang pamilya ng mga biktima kung magsasampa sila ng reklamo laban sa nanaksak. Ayon naman sa DepEd Schools Division ng Zamboanga City, tinututukan na nila ang insidente at nakikipag-ugnayan na rin sa mga kinauukulan para matiyak ang tulong sa mga apektadong individual.
9: Isang Canadian na convicted na sex offender at matagal nang tinutugi sa ibang bansa ang naaresto sa Santa Rosa, Laguna. Nasagip naman ang 3 menor de edad na lalaki na kasama niya sa bahay. Nagpapatrol, Zian Ambrosio.
17: Pinasok na operatiba ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit kasama ang PNP Women and Children Protection Center ang isang bahay sa Santa Rosa, Laguna. Target nila isang Canadian na isa umanong convicted sex offender na wanted sa ibang bansa.
18: Okay, just cooperate. Okay, we are here with the local police. We are agents of Bureau of Immigration.
17: Isang batang lalaki na abutang nakahiga sa kama katabi ng dayuhan. May dalawa pang menor de edad na lalaki ang naglalaro ng computer games sa loob ng bahay.
19: Matagal na rin po natin itong minomonitor. Pabalipat-lipat din po siya ng kanyang tinitirahan. Yung mga areas na tinutuluyan niya are mga depressed area kung saan masasabi natin na mas madali niyang malulure yung mga kabataan.
17: Ayon sa Bureau of Immigration, convicted ang Canadian sa Cambodia at may mga kaso rin sa Thailand dahil sa pang-abuso sa mga batang lalaki. Ayon kay C, pinagagawa muna ng pugante ng mga kalaswaan ng mga batang lalaki dahil dito idineklara siyang undesirable alien ng Bureau of Immigration. Itinuturing din siyang banta sa kaligtasan ng publiko, lalo na ng mga bata. Iniimbestiga na rin ng mga otoridad kung may mga nabiktima na ang Canadian sa Pilipinas at kung sangkot siya sa iba pang uri ng child sexual exploitation dito sa bansa.
19: Inihimok po natin yung possible na nakakakilala sa kanya or gustong ereklamo siya na maaari po kayong dumulog sa PNP-WCPC upang magsampa ng kaso laban dito. Para tuluyan po natin siyang mapanagot ng kanyang mga krimen na kinasasangkutan at hindi naman po natin siya agad ipapa-deport or ipapa-extradite.
17: Nakakulong na sa detention facility ng Bureau of Immigration ng Pugante. Kasalukuyang dumadaan sa psychosocial intervention ng DSWD ang tatlong na rescue na bata habang inalam ng mga otoridad kung naging biktima rin sila ng pang-abuso ng Canadian suspect. Zia Nambrosio, ABS-CBN News.
20: Magbabalik telebisyon ang homegrown kapamilya actress na si Kira Ballinger para sa The Loyalty Game. Pero bago yan, sasabak muna siya bilang guest star patroller. Kira, welcome back sa TV Patrol! Ano ang latest sa showbiz?
21: Salamat po Ate B. Muling nagkasundo ang ABS-CBN at Chinoy TV sa paghahanap ng bagong batch ng Chinoy stars sa pamamagitan ng Mr. and Miss Chinatown. Present sa contract signing ang ABS-CBN executives na sina Chief Operating Officer Corey Vidanes at Head of TV Production and Star Magic Laurenti Jogi. Naroon din ang mga kinatawan ng Chinoy TV at Mr. and Miss Chinatown Global Philippines na sina Alvin King Santan, Nico Araneta, at Janina Chan. Dapat anilang abangan ang mga bagong format ng kompetisyon mula sa auditions hanggang sa coronation night. Naghihintay naman sa mga mananalo ang kanilang Star Magic contract. Bukas ang pageant sa mga Chinoy na 18 to 35 years old. Abangan ang audition dates para sa kompetisyon.
22: With a partnership with Star Magic and with Mr. and Miss Chinatown Global Philippines, we'll be able to attract and build the next generation of Chinoy stars.
1: Sa pagbabalik ng TV Patrol, tatlong suspect sa umano'y pagdukot at pagpatay sa dating bisig alkalde ng Abuyog, Leyte at kanyang anak, sumuko. Ubing Sangat Dam sumagsad sa critical level. Rufa May Quinto napadasal sa collab nila ni Jamie Rivera. Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
23: Mga balitang kumpirmado, sigurado, TCMM!
24: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
25: Tuloy lang sa activities on the go.
24: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
26: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin. Let's go!
25: Make your move, baby.
26: Arthrisin, get going!
27: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin? Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
23: TTZMM, numero uno sa aksyon!
28: Ang oras, 4 na minuto bago mag-alas 7 ng gabi.
29: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
28: Tanda! Tanggap po tayo ng pag-uulat mula sa ating Radio Patrol. Delivery rider na nahatakan ng motorsiklo sa kahabaan ng EDSA umaapela sa MMDA. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Radio Patrol Marlene Padiernos. Marlene?
0: Problemado ngayon ang delivery rider na si Elias Ken matapos na ito ng mga tauhan ng MMDA at QCPD ang kanyang motorsiklong illegal na nakaparada sa bakketang katabi ng EDSA northbound lane. Malapit yan sa EDSA People Power Monument sa Quezon City. Bandang alas 4:30 na hapon na abutan ng DCMM si Elias Ken na nakikipag-usap kay MMDA Special Operations Group Strike Force Head Gabriel Go tungkol sa kanyang motorsiklong iniwan niya raw sa kalsada. O niniwan niya raw sa lugar para mag-deliver ng pagkain sa loob ng EDSA People Power Monument. Ayon kay Go, maaaring mag-claim ng rider ang kanyang sasakyan sa MMDA impounding area sa Tumana, Marikina. Pero ang pinaproblema kasi ng rider ay ang mga penalty na kailangan niyang bayaran para muling mag-claim ang in-impound na motorsiklo. Nabati na talaga ang abo sa 2,000 pesos ang penalty sa mga unattended motorcycle na illegal na nakaparada. At bukod pa rito, yung mga charges na ipapatong para sa towing fee at iba pa. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
28: Maraming salamat, Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Manatiling nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy Estareja.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta.
28: Ang oras, 2 minuto bago mag-alas 7 ng gabi.
2: DZMM Numero uno sa aksyon.
3: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya tara na! DZMM 40! 40 Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo.
4: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
5: Ako to, si Chang Ami.
4: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon. Sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
2: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigonia, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
6: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
6: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
6: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
4: May tutugon,
3: may maglilingkod. May kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: ng suspect sa umano'y pagdukot at pagpatay sa dating vice alcalde ng Abuyog, Leyte at sa kanyang anak. Nagpapatrol, Karen De Guzman.
1: Natagpuan ng mga otoridad ang dalawang bangkay na ito sa isang masukal na bangin sa Silago, Southern Leyte nitong Martes ng umaga. Kinilala ang mga biktima na sina dating Abuyog, Leyte Vice Mayor James Bohol at kanyang anak na si Carlo James Bohol. Batay sa investigasyon, tatlong araw nang nawawala ang mag-ama matapos sumanundukutin ng mga armadong lalaki sa Mayorga, Leyte.
2: Base sa salaysay din ng mga witnesses ay nangyari ito noong June 27 at around 1 p.m. in the afternoon, doon mismo sa warehouse ng mismong biktima. At siya'y kinuha ng itong tatlong suspect na kalalakihan. At from there ay dire-diretso po nilang itrinabel papuntang Silago, Southern Leyte.
1: Narecover ng mga otoridad ang inabando ng sasakyan ng mga suspect sa Basay, Samar. Mula roon ay nagpalit sila ng sasakyan na ginamit para makatakas patungo sa Riyaya, Quezon.
2: Ito ay umaangkop doon sa GPS system ng rental vehicle because they rented the getaway vehicle. Nag-a-appear po doon sa system nila, kaya yun po yung ating sinundan, kaya po natin nahanap kahapon or isang araw yung mga bangkay.
1: Natukoy kalaunan na nagtago ang mga suspect sa Pasay City, pero sumuko rin kagabi at umamin sa karumal-dumal na krimen. Ayon sa PNP Anti-Kidnapping Group, kasosyo umano sa negosyo ng dating vice alcalde ang isa sa mga suspect na napag-alamang may utang sa biktima. Inaalam pa kung may kinalaman nito sa pamamaslang.
2: The revelation and the spontaneous story being divulged by one of the suspects is pinukpok po nila ng matigas na object, believed to be a dumbbell. Pinukpok hanggang nawalan ng malay at nung itatapon na nila ay pinagsasaksak pa nila.
1: Mahaharap ang tatlong suspect sa reklamong 2 counts of murder. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
3: Nagrekomenda ang Criminal Investigation and Detection Group ng mga dagdag na reklamong homicide at reckless imprudence resulting in homicide laban kay dating Ateneo Blue Eagles coach Tab Baldwin at sa iba pang individual. Kaugnay ito sa pagkalunod ng dalawang student athletes sa team building activity sa Dipakulaw, Aurora. Ayon po sa CIDG, naipasa na ang mga nasabing reklamo sa Justice Department. Pero hindi idinetalye ng CIDG ang basihan ng mga dagdag na reklamo. Sabi pa ng ahensya, may isa pang individual na idiregdag sa listahan ng mga respondent para sa umano'y paglabag sa Anti-Hazing Act. Siniguro naman ng CIDG sa pamilya ni Rene Baterbonia ang patuloy nilang pagpupursige na makamit ang hustisya. Nagtungo sa tanggapan ng CIDG ang mga magulang at kapatid ni Baterbonia para pag-usapan ang resulta ng imbestigasyon ng pulisya. Nagsubite naman ang mga dokumento sa PNP-CIDG ang kampo ng may-ari ng resort sa Dipakulaw, Aurora na pinagdausan ng team building activity ng Ateneo Men's Basketball Team. Kumayag din sila na masuri ang CCTV video na unang napasa kamay ng pulisya noong June 9. Samantala, bumisita naman ang pamilya Baterbonia sa Dipakulaw malapit sa lugar kung saan nalunod ang basketbolista. Nagtungo sila roon itong Lunes, 5 araw matapos ilibing si Rene sa Talacogon, Agusan del Sur.
4: Sumadsad na sa critical level ang tubig sa Angat Dam, kaya nagbawas na rin ang supply sa mga water concessionaire simula ngayong araw. Pero tiniyak ng Maynilad at Manila Water na hindi ito magdudulot ng water supply interruption sa kanilang mga consumer.
5: Laging puno ang dalawang drum sa bahay ni Mary Jane dahil nawawalan sila ng supply ng tubig mula alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Mataas kasi ang lugar nila sa Quezon City, kaya pati ang mga maliliit na container palaging may lamang tubig.
6: Minsan, bigla-biglang nawawala. Walang abiso. Kaya yun, hindi kami nawawalan ng tubig.
4: Nasa critical level na ang supply ng Angat Dam sa Bulacan na pinagkukuhanan ng 90% ng supply ng tubig ng Metro Manila at Karatig Propinsya. Kaya simula ngayong araw, binawasan na ang alokasyon ng Maynila at Manila Water mula sa dating 50 cubic meters per second. Ginawa na lamang itong 48 cubic meters per second.
5: Katumbas na yan ng mahigit 4 na bilyong litro ng tubig para punan ang lahat ng pangangailangan ng mga consumer ng dalawang concessionaires kada araw.
7: Minabuti no ng board na ibaba no yung allocation kasi nga patuloy yung pagbaba at wala pa hong mga pag-ulan na nararanasan no doon sa watershed po ng Angat Dam.
5: Pinaghahandaan na ng gobyerno ang posibilidad na lalo pang sasadsad sa historic lowest level na 157 meters ang water level sa Angat Dam dahil sa El Nino.
7: Di natin no sinasara yung posibilidad no na umabot po sa level na yon, pero sabi nga natin kung aabot man doon sa level na yon ay nakahanda po tayo.
5: Pero tiniyak ng Maynilad na kahit binawasan ang alokasyon, walang water interruption na mangyayari dahil napaghandaan nila ang sitwasyong ito.
8: Huwag po tayo mag-cause ng panic kung may mapong interruption sa area po ninyo dahil hindi po ito indikasyon na mayroon na agad kakulangan doon sa ating supply sa buong West Zone. Minsan po ito ay mga localized interruptions.
5: Siniguro rin ng Manila Water na walang epekto sa kanilang serbisyo ang bawas alokasyon.
9: It's normal pa rin yung mararamdamang supply ng ating mga customers. And bahagi nito, ang dahilan nito ay mayroon na tayong mga investments na ginawa ng mga nakaraan para sa additional water sources.
5: Pero paano kung mababawasan pa ulit ang alokasyon ng tubig galing Angat Dam, lalo na at tinatayang titindi pa ang El Nino phenomenon hanggang dulo ng taon?
9: Kahit ibaba pa hanggang 46 CMS ang ating alokasyon, dire-diretso pa rin ang kanilang supply ng tubig.
8: Nakapag-scenario building po tayo sa lahat ng alokasyon na maaaring i-provide sa atin ngayong panahon ng El Nino.
5: Pero paalala ng gobyerno, may responsibilidad din ang lahat ng mga consumer na maging masinop at matipid sa paggamit ng tubig para mapagkasya hanggang bumalik sa normal ang water level ng Angat Dam.
4: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, umaraw na rito sa Metro Manila kanina, meron pa bang sama ng panahon?
10: Alam mo Alvin, tama ka, naging maaraw nga sa Metro Manila at malaking bahagi ng mainland Luzon dahil yung kaulapan at paulan po ng habagat, hinila ng low pressure area na naging bagyo na. Tinawag po yan sa local name na Henry nung nakalabas dyan sa West Philippine Sea, Miyerkules ng madaling araw. Huli pong namataan ang Tropical Depression Henry, 315 kilometers kanluran ng Dagupan City. Taglay ang hangin na 45 kilometers per hour malapit sa gitna at may pagbugsong umaabot ng 55 kilometers per hour. Kumikilos po ang bagyo pan-north-northwest sa bilis na 30 kilometers per hour. Nagpaulan pa rin po yung habagat sa bahagi ng Mindoro at Palawan. Posibleng makalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo ngayong Miyerkules ng gabi o bukas Huwebes ng madaling araw. Patuloy pang makaka-apekto yung habagat sa Maynimaropa pero mahihila na po itong habagat ng bagyo habang papalapit dyan sa bahagi ng Southern China. Kaya makakaranas na po ng mainit na panahon sa maraming bahagi ng ating bansa bagamat meron pang thunderstorm sa hapon o gabi. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas, July 2, meron pa pong malalakas na paulan ang habagat sa Palawan mula bago magtanghali hanggang paglubog ng araw. At sa gabi, meron pang malalakas na ulan dito sa Maykalamyan Islands sa ilagang bahagi ng probinsya, kaya pwede pa yung mga pagbaha at pagguho ng lupa. Sa Luzon, meron pong mga kalat-kalat na ulan sa umaga hanggang tanghali sa ilang bahagi ng Bicol Region at ng Mindoro, at buong araw namang may mga daraang pagulan dito po sa Cagayan Valley. Habang hapon hanggang gabi, may thunderstorms naman dito sa may Central Luzon at sa Calabar Zone at uulan muli pagsapit ng gabi dito po sa may Bicol Region. Sa Visayas, uulan sa umaga sa Leyte maging sa may Northern Cebu at sa Bohol, at mula tanghali, meron pong kalat-kalat na mga pagulan sa maraming bahagi ng Kabisayaan lalo bago paglubog ng araw dito po sa may Northern Panay, sa Negros at sa Northern northern part ng Leyte Province. Hanggang oras po ng hapunan, meron pang malalakas na pag-ulan sa may central part ng Negros at mababawasan naman yan pag lumalim ang gabi. Sa Mindanao, uulan sa umaga sa Sulu Archipelago, Zamboanga Peninsula at katimugang bahagi ng ilang lugar sa Davao Region. Mas maraming lugar sa Mindanao ang uulanin mula po tanghali, lalo pagsapit ng sunset mga alas 5 po yan ng hapon dito sa Maylanao del Sur, Bukidnon at Sultan Kudarat. At sa gabi, may malalakas pang ulan sa may Agusan del Sur. Tayo naman sa Metro Manila, aaraw po sa umaga pero posibleng kumulimlim na bandang tanghali at mas mataas po yung tsansa ng paulan ng thunderstorm sa pagitan ng alas 3 ng hapon at alas 6 ng gabi. At dahil Hulyo na, sabi po ng PAGASA, posibleng may hanggang 4 na bagyo na pwedeng mabuo o pumasok sa PAR. May mga hindi po tumatamang bagyo sa atin pero yan po yung humihila at nagpapalakas ng habagat habang yung mga landfalling na bagyo naman kadalasan sa may northern Luzon dumadaan. Ang susunod na pangalan ng mga bagyo ay Inday, Josie, Quiapo at Luis. At kapamilya, naranasan po ang epekto ng low pressure area na naging bagyong Henry sa ilang bahagi ng southern Luzon. Hatayaba City, Quezon, gumuho ang bahagi ng lupa malapit sa Princesa Bridge sa Barangay Ibas matapos ang pag-ulan nitong Martes. Binahagi ng Bayan Patroller na si Kagawad Myla Nantes ang sitwasyon sa lugar kaninang alas 6 Miyerkules ng umaga. Ang bahaging gumuho anya ay dinaraanan ng mga magsasaka patungo sa mga taniman at kalapit na ilog. Ayon sa Tayaba CDRRMO, nakikipag-ugnayan na sila sa lokal ng pamahalaan para tanggalin ang gumuhong lupa. Samantala, naapektuhan naman ng flash flood ang siyam na barangay sa Pola Oriental, Mindoro. Sa video na binahagi ni Bayan Patroller Andre Martin Rivera sa kanyang Facebook page, umaagos ang kulay putik na baha sa kalsada habang tinatawid niya ang kanyang mid-sized pickup truck. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, bunsod ng mga pag-ulan mula pa noong Lunes ang pagtaas ng tubig sa mga barangay. Humupa naman na ang baha bandang alauna ng hapon nitong Martes. At yan po ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya!
3: Sa pagbabalik ng TV Patrol, ilang hindi pa pinangalan ng kinatawan ng bangko, pasok sa listahan ng testigo kaugnay ng umanoy, di maipaliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte. At pagsasampa ng kaso laban kay Senator Rodante Marcoleta, tuloy ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
11: TV Patrol sa DZMM.
12: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
13: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silimarin. May multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
15: Ang galing! Pang matagalan!
16: Parang tayo lang han.
17: Everest Appliances.
15: Babe, ano ever best decision mo in life?
16: Siyempre, building a home with you.
17: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
11: DZMM. Numero uno sa aksyon!
3: Narito po ang mga pag-uulat ng ating mga Radio Patrol. PNP-CIDG inirekomenda ang pagsasampa ng karagdagang kasong kriminal sa mga dawit sa kaso ng pagkamatay nina Bater Bonya at Adili ng Ateneo Blue Eagles. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Radio Patrol Marlene Padiernos. Marlene?
18: Inirekomenda ng PNP-CIDG ang pagsasampa ng karagdagang kasong kriminal kaugnay sa pagkasawi ng dalawang student athlete ng Ateneo Basketball Team sa Dipakaloororo noong June 8, 2026. Bukod sa naunang reklamang paglabag sa Anti-Hazing Act of 2018, laban kay dating head coach Tab Baldwin at labing isang iba pang respondent. Inirekomenda rin ng CIDG ang pagsasampa ng kasong homicide laban kay coach Tab at reckless imprudence resulting in multiple homicide laban sa kanya at walang iba pang respondent. sa ngayon ay sumitanan ng CIDG sa DOJ ang naturang mga reklamo para sa kaupulang pag-usuri at aksyon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, TVMM.
19: Maraming salamat, Radyo Patrol Marlene Padiernos. Samantala, mga kanseladong biyahe ng barko nadagdagan pa dahil sa Tropical Depression Henry. Narito naman ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Radyo Patrol Bert Dizon. Bert?
20: Ayon sa Philippine Ports Affectado, ang mga biyahe mula Puerto Galera, Oriental Mindoro, papuntang Batangas, kung saan limang biyahe ang hindi makalalayag, na kinansela rin ang mga biyahe ng MV Blessed Sigourney at MV Maria Isabel mula Puerto Princesa papuntang Cuyo, gayon din ang biyahe ng MV City of Iloilo sa rutang Coron at El Nido sa Palawan. Ipiniliwanag ng PTA na hindi ito ang nagpapatupad ng pagkakansela ng mga biyahe, otomatikong hindi nakalayag ang mga sasakyang pandagat kapag naglabas ang Philippine Coast Guard ng no-sail policy habang maaari rin magkansela ng biyahe ang mga shipping lines alin sunod sa kondisyon ng kanilang Certificate of Public Convenience na inisyo ng Marina. Pinapayuhan ng mga pasahero na makapag-ugnayan muna sa kanilang mga shipping company at subaybayan ang pinakabagong abiso ng mga kumpanya bago magtungo sa kanilang mga pantalan. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Bert Dizon, TVMM.
19: Maraming salamat, Radyo Patrol Bert Dizon. At yan ang mga balita manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Aimee Estareja.
11: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta.
19: Ang oras, alas 7:18 ng gabi.
11: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio. Parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.

0: Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Buhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
1: Ang tanong, halin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
0: Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio. TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Ilang hindi pa kinangalan ng kinatawan ng bangko at si dating overall deputy ombudsman Melchor Carandang ang kasama sa listahan ng testigo ng prosekusyon kaugnay ng umano'y di maipaliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte. Ito ang huling article na tatalakay sa impeachment trial kasunod ng alegasyong panunuhol laban sa bise. Narito po ang paghihimay sa 2 sa 4 na articles of impeachment sa special report ni Vivian Gulia.
1: The envelopes where the money was.
2: Mga buwan ng sobre na may laman umanong 50,000 pesos at ilan pang insidente ng sinasabing abutan ng pera sa Department of Education noong si Vice President Sara Duterte pa ang kalihim nito, ang sentro ng 3 article of impeachment laban sa kanya. Inaakusahan ng naturang artikulo ang bise ng panunuhol, graft and corruption, matinding paglabag sa konstitusyon at pagtataksil sa tiwala ng taong bayan nang nagbigay umano siya ng pera sa ilang opisyal ng DepEd para impluwensyahan ang procurement. Sa pre-trial order ng Senate Impeachment Court, kasama sa gustong iharap ng prosekusyon sina dating DepEd Undersecretary Gloria Mercado at dating DepEd Director Resty Osillas na parehong nagsabing nakatanggap ng sobrang may lamang pera. Nauna nang sinabi ni Mercado sa kamera na nagsimulang dumating sa kanya ang buwan ng sobrang may nakasulat na HOPE mula nang matalaga siyang Head of Procuring Entity o HOPE na nangunguna sa pagbili ng gamit ng DepEd.
1: These envelopes were handed to me mostly by Assistant Secretary Sunshine Fajardo, which she says came directly from Vice President Duterte.
3: I was new in the department. I thought it was a practice of the department. I didn't know why I was summoned to the office of ASEC Shine, and then I was given an envelope, and it was later on I found out that there was money in it. I think it was something like between 12 to 15.
2: Kasama rin sa listahan ng testigo ng prosekusyon si

0: Bakit kasi yan? Ibig sabihin, lahat ng withdrawals mo, lahat ng deposits mo pagdating sa inflow and outflow, eh pinagsama-sama. We are talking about transactions that span over 18 years, if I'm not mistaken, no? Over 18 years. So, yun ang magiging talagang para sa amin. It's bloated.
1: Gate pa ng depensa, walang sinabi ang AMLC na may nilabag na batas ang bise at hindi rin siya inimbestigahan kaugnay ng anumang paglabag sa Anti-Money Laundering Act. Pinabulaanan din ng Company Duterte ang mga pahayag ni Trillanes na walaan nilang personal knowledge sa mga sinasabi niyang bank account ng bise. Ayon pa sa depensa, bigo ang articles of impeachment na magpakita ng ebidensya na illegal ang anumang bahagi ng ari-arian ni Duterte. Sa mismong impeachment trial ni Duterte, inaasahang pagpapasyahan ng Senate Impeachment Court ang hiling ng prosekusyon na buksan ang selyadong kahon mula sa Bureau of Internal Revenue na may lamang tax records ng bise at ng asawa niya. Vivian Gulia, ABS-CBN News.
2: Tiniyak ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na tuloy ang pagsasampa ng kasong plunder laban kay Senador Dante Marcoleta. Ito isa ka na nagpapat ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa People Power Monument sa EDSA mula pa nitong Martes. Noon na nang inanunsyo ng ombudsman na maghahain ng plunder charges laban sa senador kaugnay ng pagtanggap niya ng campaign donations. Aniya, ang paghahain ng criminal cases ay bahagi ng tungkulin ng opisina ng ombudsman at hindi ligtas si Marcoleta rito. Dumalo si Remulla sa National Anti-Corruption Strategy ng Presidential United Nations Convention Against Corruption Interagency Committee.
3: Nothing has changed. We will file. Wala nagbabago. This has not changed anything. There's no selective justice in this country when it comes to the ombudsman.
2: Samantala, kapapasok lang na balita, kinumpirma ni Quezon City Depot's Chief Elmo San Diego na on hold muna ang permit na ibinigay sa Iglesia ni Cristo para sa rally bukas sa EDSA White Plains. Ayon kay San Diego, nakatanggap ng reklamo ang Office of the Mayor kaugnay ng isinasagawang protesta. Wala pang ibang detalyong ibinigay si San Diego. Matatanda nitong hapon lang, inanunsyo ng DPOS na pinayagan nilang ituloy ang rally ng INC bukas mula alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi.

0: natin ni Migs Bustos. Migs, anong bagong gadget ang ipakikita mo sa amin?
1: Alvin at mga kapamilya, ngayong back to school na ibinida ng isang global tech brand ang kanilang all-in-one tablets na makatutulong sa mga estudyante at mga teacher. Tablet na mala PC. Ganyan ang MatePad family ng isang global tech brand. Magagamit ang mga tablet gaya ng MatePad 11.5S 2026, MatePad 12X at MatePad 11.5 sa pagbabalik eskwela ng mga estudyante. Easy to use ang 4-in-1 PC-like gadgets na ito. Bukod sa tablet, may kasama na itong keyboard, M-pencil at mouse. Pasok din ito sa mga mahilig mag-multitasking dahil pwedeng-pwedeng pagsabayin ang paggawa ng worksheets o projects. May kasamang PC-level office software para sa paggawa ng documents, spreadsheets at presentations. At may AI-powered note-taking features din. Manipis at magaan din ito kaya't kayang-kaya bitbitin mapa-on-the-go man ang activity. Ang bagong MatePad Mini naman, 260 grams lang ang bigat at 5.2 millimeters naman ang nipis. Long-lasting ang 6,400 milliampere battery nito na may 66-watt supercharge feature for fast charging. Paper matte ang display ng mga tablet na may anti-reflection at anti-glare para hindi masakit sa mata gamitin. May all-in-one apps hub din para sa mga estudyante na makatutulong sa paggawa ng kanilang lecture notes, study planner at iba pa. Abangan ang iba pang trends at ang mga latest sa technology na ihahatid ko sa inyo. Ako po si Migs Bustos, hatid sa inyo ang lahat ng uso at bago.
2: Susunod, mga diskarte para maengganyo ang mga batang mapili sa pagkain, alamin. At Alex Ayala gumawa ng kasaysayan sa Wimbledon. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
3: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
3: Trending sa DZMM kasama si Jing Castillo.

Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman

0: public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya tara na! DZMM 40! Apat na po tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo!
1: Sigurado nung papanalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Deris alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Lahat ng detalye kumpirmado. Bawat balita sigurado. Sinuyod ng Radio Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headline sa Hapon. Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo.
2: Pag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-babalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Istreta. Una sa balita, una sa public service.
0: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.
3: Ramdam mamatinding init sa silangang bahagi ng Europa.

0: kung saan umiiral ang malawakang heat wave sa Ukraine. Umaabot sa 35 hanggang 38 degrees Celsius ang temperatura sa kabisera na Kiev. Marami ang nagtungo sa ilog para magpalamig. Ito'y kahit na walang malapit na bomb shelter sa lugar. Sa kabila ng posibleng pag-atake ng Russia dahil sa patuloy na giyera roon. May mga nagpapatrolya naman malapit sa ilog para magpaalala tungkol sa banta ng pagkalunod. Nitong Hunyo, nasa 123 ang naitalang nalunod sa Ukraine, 10 sa kanila mula sa Kiev.
1: Ipagpapaliban po muna ang European leg ng Signals World Tour ng Dini. Ayon sa Star Magic at Dini, dahil ito sa mga hindi inaasahang pangyayari. Humingi po sila ng paumanhin sa dulot nitong abala. Anila, inaayos na rin ng grupo ang bagong dates para sa tour na makakakuha ng refund ang mga nakabili na ng ticket. Nakatakda sanang umikot ang Dini sa ilang bansa sa Europa sa Setyembre. Bago ito, magperform muna ang 8 sa Cebu sa July 11 at sunod na tutungo sa North America.

0: natin from Marikina, ginagamit ang kanyang talent sa art para sa mga anak na picky eater. Happily married with 3 beautiful daughters ang mommy na si Aya Savet. Sweet at bibo ang kanyang Tres Marias, pero wag lang talagang pag-uusapan ang pagkain.
1: Ang talagang medyo struggle ako is yung bunso. Hindi lahat ng gulay kinakain niya.
0: Para matulungan ang anak na picky eater, naisip ni Mami Aya na gumawa ng bento box noong 2016. Sa ganitong paraan, lumalabas ang kanyang pagiging malikhain o creativity sa paghahanda ng pagkain. Winning discarded tip number 1 niya, pwedeng i-apply ang rainbow technique sa inyong bento box.
1: Put as much color inside your lunchbox so that may variety ng colors at maiinganyo lalo ang kids na kumain. For example, you have brown for adobo, green for your vegetables, strawberries color red, or blue for blueberries. Yung secret na nilalagay, halimbawa magluluto ako ng mac and cheese, tapos lalagyan ko siya ng squash.
0: Winning discarded tip number 2, mag-invest sa condiments at ibang items para mas nakakatakam na kainin ang nasa bento box.
1: Normally, ginagawan ko ng design yung rice by molding it. Ginagamit ko lang yung cling wrap to mold. So I'm gonna make an animal design today. Meron tayong nori sheets. So yung nori, we will use it for the details ng bun. Tawag dito nori puncher. You just put the nori here. Ayan. And then, pag-press nyo, like that. Ayan na yung details niya.
0: Pwede rin gumamit ng silicone cups bilang lalagyan ng mga prutas at snacks. Insulated jars naman para hindi agad lumamig ang ulam. Pero winner pa rin ang look ng inyong bento box. Ay, sa panahon ngayon, marami ng kalaban ng mga magulang pagdating sa nutrisyon ng mga anak. Kaya mga ating mga kuyang, don't give up! Dapat huwag magsasawa at maging matyaga para tiyak na laging healthy but enjoyable ang pagkain ng mga bata. Muli, ako po inyong Tita Winnie Cordero. Tandaan, sa tamang diskarte, make every moment your winning moment!
2: Collab ng haligi ng OPM na si Jamie Rivera at actress-comedian Rufa Mae Quinto. At may pangmalakas ang Real Talk si Pepe Herrera tungkol sa mental issue. Nagpapatrol, Ganyel Krishnan.
3: Isang hindi inaasahang musical tandem ang pinagsama ng inspirational diva na si Jamie Rivera at comedy icon na si Rufa Mae Quinto. Ang resulta, ang bagong kantang Fish Na Tayo, isang masaya at makulay na anthem na naghihikayat ng kapayapaan, pagkakaisa at positibong pananaw sa buhay.
4: Kami din, hindi namin in-expect na magkakaroon kami ng collab. This is about peace.
3: Para kay Rufa Mae, natupad din ang matagalan niyang hiling na makabalik sa pagkanta.
5: Ako nga, alam mo, nagdasal nga talaga ako kasi gusto ko talaga kumanta. Buti naman merong na tinatch yung puso ni Jamie.
6: Pepe Herrera, welcome to Oh My Gan.
3: Samantala, mapaparoon naman mamayang gabi sa Oh My Gan ang panayam kay Pepe Herrera. Ibinahagi ng aktor kung paano siya dumaan sa burnout at depression, kung bakit siya nagpahinga mula sa trabaho at social media, at kung paano ang paghingi ng tulong ang naging simula ng kanyang paghilom.
7: When I was able to embrace finally that I just have to rest, that's when I realized na I just have to be true to myself.
3: Panoorin ang buong panayam mamayang gabi sa Oh My Gan sa ABS-CBN News YouTube channel. Mapapanood na rin ang mga episodes ng Oh My Gan sa Kapamilya channel at Kapamilya Online Live. Ganyel Krishnan, ABS-CBN News.
8: Susunod, Coco Martin at Catherine Bernardo, back-to-back ang showdown sa prime time. At Alex Ayala, makakalaban ng Australian na tumapos sa Wimbledon comeback ni Serena Williams. Yan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
9: TV Patrol! sa DZMM at DZMM Teleradyo.
10: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at medical mission at derma check-up naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng check-up at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya, tara na! DZMM 40! Apat na po tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo.
9: Lahat ng detalye kumpirmado. Bawat balita sigurado. Sinuyod ng Radyo Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headlines sa Hapon. Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
11: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-gasto balita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radyo Patrol sa I-30. Una sa balita, una sa public service.
12: Sigurado ba? Panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taumbayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo.
13: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, mula alauna hanggang alas 4 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
14: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan.
9: Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito i-chichika kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
15: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
9: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Muling gumawa ng kasaysayan ang Filipina tennis star na si Alex Ayala. Siya na ang kauna-unahang Filipina sa kasaysayan na nakapasok sa ikalawang round ng women's singles sa Wimbledon. Mula London, nagpapatrol Dayan Castillejo.
1: Dagsa ang mga Pinoy sa Wimbledon para sumuporta kay Alex Ayala sa kanyang first round match laban kay Renata Zarazua ng Mexico. Madaling araw nagsimulang pumila ang karamihan sa labas ng All England Tennis Club. At pagkapasok, mahaba rin ang pila sa labas ng Court 12 sa laban ng 29th seed na Pinay. Sa unang set, umarangkada agad si Ayala, matatalas at malalakas ang ground strokes. At umaatake tuwing may pagkakataon. Nakuha ni Ayala ang first set 6-1. Sa second set, sinubukan ng Mexicana na baguhin ang tempo ng laro. Pero napanatili ni Ayala ang kanyang momentum at focus. Lumang si Ayala 5-1. Nakaisang game pa si Zarazua, pero agad rin sinelyohan ni Ayala ang panalo sa sumunod na game. Ang final score, 6-1-6-2. Siya na ang unang Pinay na pumasok sa second round ng Wimbledon Women's Singles. Nagpasalamat siya sa mga Pinoy na nagpadama na para siyang nasa home court. Sunod na makakalaban ni Ayala ang Australian si Maya Joint na tinapos ang Wimbledon comeback ni Serena Williams sa tatlong sets. Umaasa si Ayala na makakabawi siya kay Joint na tumalo sa kanya sa Eastbourne Finals noong 2025. Maghaharap sina Ayala at Joint sa second round sa Huwebes. Dayan Castillejo, ABS-CBN News, London.
2: Kabalen ang sumugod ang primetime bida motorcade sa San Fernando City, Pampanga nitong weekend. Mainit na sinalubong ang back-to-back float ng cast ng Sigabo at Someone Someday. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
3: Nag-abang man sa kalsada, naghabol, napalabas ng bahay at tindahan, o kahit mga napadaan lang. Excited na sinalubong ng mga kabalen sa San Fernando, Pampanga ang motorcade ng cast ng Sigabo sa pangunguna ni na Coco Martin at Julia Montes at ng cast ng Someone Someday na pinangunahan ni na Catherine Bernardo at James Reed. Bukod sa pagkaway, walang tigil din ang pagpapa-autograph, pamigay ng merch, kantahan at sayawan ng cast ng dalawang serye. Full energy sina Coco, Julia, Su Ramirez, Gerald Napoles, Nico Natividad, Mark Lapid, John Medina at iba pang cast mula hapon hanggang gabi. Pasasalamat na rin nila ito sa pagpangkilik sa unang linggo ng Sigabo.
4: Ginawa namin ito talaga para sa lahat ng mga Pilipino, kaya napakasarap sa pakiramdam na na-appreciate nila at talagang tinatangkilik nila gabi-gabi. Kaya sana tuloy-tuloy lang, tangkilikin nila ang lahat ng mga programa ng ABS-CBN.
5: Sobrang solid, lahat ng pagod ni Coco, lahat ng buong team, lahat na babawi ng gabi-gabing pagsuporta nila.
3: Bukod sa matinding aksyon, natatak Coco Martin. Asahan ang mas marami pang kilig at laugh out loud moments sa ikalawang linggo ng Sigabo.
5: Isa sa pinaka-happy ako na discover ng maraming tao, yung talent ni Coco sa comedy. Abangan nyo pa kung gaano pa ka-fun and pa yung mga pasabog na ibibigay ng Coco Martin sa Gabo.
4: Ito, second week, sagaran talaga. Kumbaga yung lahat ng malalaking aksyon, maraming mga artista papasok, dire-diretso na. Kaya sabi namin nga talaga, pinagandaan namin to, kung anong deserve ng mga Pilipino, yun ang binigay pa namin.
3: Game na game rin sina Catherine, James, McCoy de Leon, Jella Ataide at iba pang cast ng Someone Someday. Habang sinusuklian nila ang napakainit na suporta ng mga kapamilyang excited silang pinuntay.
6: Ramdam namin yung init and excitement ng mga tao. So sana po napasaya namin kayo ngayong linggo and we'll see you soon sa Primetime Vita.
3: Marami rin si Catherine na unang karanasan sa serye, tulad na makatrabaho si Chad Vidanes, Maka Salvador at James Reed.
6: I didn't expect na magsasama kami ni James sa isang project and finally, diba, 2026, yun pala, magkakasama kami and now with Ate Maha, which made it more special.
7: Now I want to say thank you to all the fans out here supporting, thank you to Dreamskating, ABS-CBN. I couldn't have asked for a better press project, coming back to a TV, getting to work with Kat, Maha, McCoy. It's been a great experience.
6: Dumating talaga
3: Malapit nang mapanood ang Someone Someday sa ALLTV2, A2Z, TV5, Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live sa Facebook at YouTube at sa iWatch. Una itong mapapanood sa Netflix habang tuloy-tuloy na napapanood ang aksyon at katatawanan sa Sigabo gabi-gabi 8 PM sa ABS-CBN sa ALLTV2, A2Z, TV5, Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at iWant. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
8: Abi, o oh, sugatan si Edo Manzano doon ah. O tindi. Ano niya? O, oh, ay isang.
9: Ay, Alex, ay Alex. Congratulations kay Alex.
10: Congratulations. We're proud of you.
8: Bravo. Wimbledon, Filipina. Wimbledon.
9: At ito nga ha, magpapakitang gilas sa bagong sharing the loyalty game. At ang napakaganda at talented na si Kira Ballinger. Yay! Thank you and welcome back. At sabihin mo sa amin, ano ba tong loyalty game?
10: Loyalty game?
11: Oh. Yes, from the title po itself, this show is about testing the loyalty ng mga unfaithful partners.
8: Ay,
11: yes! Na, mahuhuli na po sila dito
9: marami,
11: sa show na.
9: Maraming mag-aaway na mga...
10: So, parang ano yun po, steamy, po. May mga steamy scenes dito.
11: Oo. Oh, oh. Think, maybe.
8: Wow. Ano role mo?
11: Ako po, isa na rin po akong loyalty tester na binabayaran po ng, kunyari, girlfriend para i-test kung loyal po ba yung jowa
8: my
11: niya.
8: My gosh, may ganun ba trabaho?
9: Ang sinasabi mo yung disloyal, yung lalaki, paano kung yung babae, meron din ganun? Or baka pareho sila doon?
11: Pwede rin po. Oh. Either way.
8: Pero prof, yun ang trabaho mo doon.
11: Yes, opo.
8: So, nagsiseduce ka.
11: Yes.
10: Ay, hindi, paano pag na-fall ka doon sa sinedus mo?
11: Hindi po pwede. Because we're being paid. So, pag nakuha na namin yung kailangan, block po agad si boy. Oh. Yes.
8: My God, exciting wow. Wow. To, ha? Exciting. So,
10: daring ka pala dyan.
8: Sino ang kasama dito sa serye at kailan mapapanood?
11: Yes, makakasama ko po the ever-beautiful Janine Gutierrez, kuya ko, Jericho Rosales, Miss Carmina Villaruel, at ang mga kapwa kong loyalty testers, Ate Yen Santos, Micah Rivera, Elise Hoson, and Sophia Andres po.
8: Oh, oh.
10: So, sino tinest mo dyan?
8: Ay, agad na mo dyan, dear.
11: Secret!
10: Yeah,
8: that's you.
10: Six,
11: yes po. Wow. Ay, may pa-kiss pa siya.
9: Ang hirap namang i-test niya. Ang ikaw naman, baka talaga ma-fall sa ganda.
10: O kaya nga, yun sinasabi ko.
11: Tingnan po natin kasi mabait po si Angel. Baka nga po ma-fall.
10: Wow.
8: Yun. Exciting!
11: Opo. Oh. Mga kapamilya, hanggang saan nga ba ang kaya mong isugal para sa pag-ibig? At hanggang saan ang loyalty mo kapag dumating ang tukso? Mga lihim, pagtataksil at matitinding revelasyon, mapapanood na sa The Loyalty Game, streaming na simula July 3, exclusively on Prime Video. Maraming salamat po.
8: Wait, sino ba producer nito? ABS ba?
11: Yes po, Star Creative.
8: Kaling ng Star.
9: Pag merong may kalokohan, baka
10: alisin
9: nila yung app. Baka
10: mabubuhay. Hindi. Agad, pag sa app ba, episodic yun, ibig sabihin you have to watch out.
11: Yes.
10: Hindi ba ibang show doon na isang bagsak 8 episodes?
8: Yes.
10: Ito,
11: ganun din po.
8: One by one. Para abangan, pumunta ka sa Prime.
9: May matututunan for sure dito.
11: Marami po kayo makukulat dito sa iyo.
10: Sige, congratulations.
8: Oy, thank you for being here. Thank you.
11: The Miss Beautiful.
8: At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel ang Oh My Gam. Ako po si Karen Davila.
9: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kami maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
10: Napapanood po ng live ang TV Patrol at replay ng iba pang paborito ninyong palabas sa iwant.ph. At sama-sama pa rin po tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa ALLTV 2. Ako naman po si Alvin El Chico. Sa ngalan po ng ABS-CBN News, in the service of the Filipino. Maraming salamat at...
11: magandang gabi, bayan.
12: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
8: Goodbye!
10: Goodbye!
13: maunang wala patay uyab, kay nahutdan na ta. Ang uban, gaduha-duha man. Mauwi na ni.

4 dozen, ha? Huwag ka muna minaw sa inyo ang paborito ng station sa radio sa dial sa inyo mga radio mga ka-vibes. 93.1 FMR Favorite Music Radio ka-vibes, maunan eh!

beautiful. Onsa man ay Huwebes nga morning, no? Thursday morning, mga ka-vibes. Pizza dos karon sa buwan sa Hulyo, tuig 2026. Oh, purya buyag, no? Nindot rang timpo. Klaro ra kayang buwan. Oh, oh. Wala mag-uwan kagabi, eh. Wala dili basa ang karsada. Sakto ra ang katugnaw. Good morning, good morning, good morning, mga ka-vibes. Welcome, welcome, welcome na usab sa itong programa, alas 4 hantun, alas 6. Ang programa, kung diin ikaw lingawon, ikaw po kawon, o ikaw pa sayawon, programang buntag na vibes. Siyempre, kao ba ninyong abos nga alagad sa kahanginan ang kugihan mamukaw ninyo? O kay mga taspukan man? Wa na ilain, o kinsaman ko, kaog buko. Kaog buko, kaog biko, kaog koko. This is your DJ, mga kapayab, sa DJ's Briho. Wala ke DJ's Bracket Gunato.

good morning, good morning. Oh, atay good morning to mga kugyan, kayo nato diyan mga ka-vibes no, kato mga security guards. Oo, pero may ginato sila good morning. Kato mga kugyan po ng mga drivers diyan nato, no, good morning, good morning. Mga men and women in uniforms. Kato mga kugyan po nato diyan ang mga ka-vibes no, kanang sayo gani kayo mga limpyo diyan sa mga highway, sa mga karsada, no. Oo, good morning ninyong tanan. Katong mga ginikanan karon nga sayo kaayo ani bangon. Kay lagi na estudyante no. Oh, good morning, good morning. Ato pati good morning ang mga kugyan ato nga mga vendors. Oh, karon pa padong pa muuli. Di ka na maligya. Oh. Sabi ito na magsuroy-suroy og ka na mga kuan ka na mga balot nga no. Oh. Uguban pa sa mga lain ni Suroy. Kato mga kugyan po nato ang mga porters. O sa nag-klase-klaseng mga pantalan dire sa Cebu o kung asa man inaabot nito pag Sibya karong buntaga. Good morning ninyo tanan! Katong na po sa mga kanangkuan, mga merkado karon no? Sayo kaayo nagtikaw-tikaw. Oo, good morning, good morning, good morning, good morning! Mataka, diyan sa may Carbon, diyan sa may Pasil, o sa kanang mga merkado diyan sa may Opon, Mandawi, o asa pa ni may Danau, Compostela, Liluan, o kung asa man inabot niya itong pagsibya o kanang naminaw na mo diyan. Good morning, good morning! Siyempre kung na may greetings o mga pa-shoutout na may ganan ipag-greet kay lagi na importante o na ay mga kalihukan niya sa inyo na ay birthday, kasal, unsa pa na ay fiesta na ay anniversary, monthsary, weeksary, daysary or na kay crush niya nga ganan na mo i-greet. Hala, sige, i-text or itawag sa 0995 472 0802. Onya, syempre, niingad lang ahoy bes natay. Pasumpay na pod sa istorya. Ay! Ato ang ka-vibe sa pasumpay sa istorya maoni. Taog mani. Sumpayin ni mga ka-vibe sa sumpayin.

Oh, imo sang gipaundang kay? Oh, unsa may imo ang gipaundang ba? Sumpay mga ka-vibes, i-text or itawag sa 0995-4720802. Pero unya na ako mag-abli sa itong linya sa mga tawag. Pwede na mo mag-text daan. For the meantime, hala, sige. Kape, kape, kape, kape, kape, kape, pamainit, pamainit, pamainit.

sa nimo, kay. Or di pa undang sa nimo, kay. Oon sa may rason, nga nung gipaundang sa nimo. Nga naman, ha? Sumpay, mga kabahams. O atong tagalugin gamay kay baka hindi makaintiyan di sang uban. Baka hindi makaintiyan di sang iba. Hininto mo muna or pinahinto mo muna. Dahil? Oo. Siyempre, natay text dere. Ato na yung pangbasahon, be. Alright. Ato ang si Kavibes Jerome. Ako gyan kayong driver. Good morning. Ako ipaundang og patong nyor. Kahit di na dyan madahang. Ano man na? O, mapiko naman. O, sa may mag-ipatong di ay? Ha? Hello to Cherry. Good morning, all the way from Saudi Arabia. Imo sanggi paundang kay. Or pinahinto mo muna dahil dogtong eh.

O, dugtungan ninyo, bakit nyo pinahinto? Ang ano? O, ano yung pinahinto? Good morning, DJs Bracket. Good morning sa Trend Staff. Sa 93.1. Mamukaw ko sa akong igagaw nga si Bibi Teresa Archival sa may sitio Balisong, Barangay Guba. Greetings coming from Marlon Inot Archival sa may sitio Tagaytap, Barangay Adlaoy. Good morning. Good morning ni Lisel Ibon. Good morning, good morning. Kumusta? Pila ka kilo ang kuha sa pagpamana? Pila ka kilo? Good morning to Mark Anthony. Good morning.

Alas 4.43 na giyod mga ka-vibes, kabuntago no. Bangon, bangon, bangon na mo riyan. Bangon, bangon, bangon. 5 kilo. Grabe ha. Ambinabi, ako na, akon, akon. Good morning, good morning. Nganong gipaundang man nimo? Oh, gipaundang nimo kay Sumpaye. Gipaundang nimo kay pinahinto mo dahil o Sumpaye o dugtong eh.

may gibuhat, oy. Mao na diha. Mao na gipaundang na lang. Gipaundang sa anak ko DJ. Kay birthday niya karon. Mao ba? Kinsa may nag-birthday?

mong gyud siyang adlaw nga natawhan. Engineer, attorney, barangay captain. Virgilio Villanueva. Oh, Tio Virgil, happy birthday, Tio Virgil. Nani Maho na ang pinakupsan. O, mo ba? Good morning po sa inyong lahat. Good morning ninyong tanan. Oh, ato ang ka-vibe sa pasumpay. Oh, Maone. Gipaundang nimo kay or giundang nimo. Bakit? Bakit mo pinahinto muna? Gipaundang nako siya og panguyab nako DJ. Kay ako naman siyang gisuoy, gisugot na di ay. Ay ba? Oh, main klase. Main klase. Gipaundang DJ kay gibikugan. Oh, mara di ha. Hello to 1995 Princess. Hello. Shout out sa lahat ng katulad kong bayaning puyat na middle class na tigabayad ng flood control. Oh, at least, no? At least may naambag tayo, no?

at least ha, may naambag tayo ha. Ah. Ipaundang sa anak ko DJ kay Hapdos. Naunsa day na. Unsa day ang ano ni Hapdos? DJ Sarah sa akong bana na ada karon sa Surigao del Surigao Neil Anthony Saturno Galve. Oy! Shara! Toga! Good morning! Okay, undang nako DJ Ki Hapdos na kuno. Wala niya. Masada Teresa Carmen. Ika ni Rhodes by 27. Kapun sa demo niya eh. Nga nang Hapdos man. Ah!

DJ kay Y Agi. Mo na diya. At least, at least nagtrabaho siya ng Y Agi. Ano ba 'yung trabaho niya ba? Ipaundang sa anak ko og Drive DJ. Kay lahi na may ulian. Ha? Pastilan. Usay gid ba din? Kamo ba no? Butag sayo pa ba? Na. Di na pwede. Sige, ako Osbon na katong mga bago ni tanaw sa atong live sa TikTok. Yung mga bagong pasok na nandito sa TikTok. O yung atuang ka-vibes pasumpay or padugtong sa salita. Ito yon. Mauni. Pinahinto mo dahil dugtong eh. Ipaundang sa nimo kay Dogtong e, Dogtong e, Dogtong e, Sumpaye, Sumpaye.

oras 4:50 na sa kabuntagon, mga ka-vibes. Ato sa day, good morning ato ang mga suking tigpaminawan. Siyempre, daily mo absin ang atong suking tigpaminawan. Iha sa may Tabuan Public Market. Nadiha ang pwete, naglanog-lanog, ang stall number 94 sa Gina Dried Fish, ha? Good morning, good morning, good morning. And of course, diha sa may Unit 1 sa may Carbon Public Market sa Dodong Belen Meat Store. Nadiha, good morning niyo tanan. And of course, si Kavibes Juma diha. Good morning, good morning. Hello, Tuning Sumanya. Gipaondang DJ kay nauga. Oy! Unsa man na, gipaondang ako sa nganon. Unsa may nauga. Gipaondang na ko DJ kay hubog na kayo. Muna diya. And pa shout out watching from City Jail habang tulog pa ang mga bantay. Oy! Pa shout out sa mga taga City Jail. Oo, na nag TikTok na rin ah.

Kay gilok na, ha? Mau bang. Ano ba, nagpakuha ka o guwan ka na, ano sa cotton buds? Ha, cotton buds na. Good morning, Nichinia! Ato ang mga suking tigpaminawan niya o tigtanawan po sa itong live. Diyan sa my Middle East, hello ninyong tanay! Good morning ni Bossing Junjun Hubay o ni Gigi Hubay sa may Liyong Alang-Alang Mandawi o sa tanan mga nakakaroon sa Team Mandawi Traffic Enforcement Agency, no? O good morning ninyong tanan, ha? Siyempre, maayong good morning po sa mga Cebu sa family diyan sa may Hunan Buena Vista Bohol, good morning! Ka-vibes, pasumpay sa istorya. Gipa undang nimo kay. Or sa Tagalog pa, pinahinto mo dahil. O, dog tongi. Alas 4:53 na mga ka-vibes.

7 na sa kabuntagon, mga kabahans. Good morning, good morning, good morning, good morning. Ipaundang sa anak ko, DJ, kay sakit na. Oo, ang iyang pagtambal sa samad. Ay! Mauna, diya samad yung itambalan, oy. Sama di ang gitambalan, oy. Dili di ay kung unsa man ang gitambalan. Good morning. Oo, good morning ni RJ Eropinta. Kung saan siya, good morning ko na Balbacua. Balbacua. Good morning, good morning, good morning, good morning.

kau nak kau pasai yawa. Ipaundang na ko DJ. Kay nagkurog na. Oh, mana dia? Ano nagpalabig ligo? Oh, ako na lang musumpay kay nilog mo pa niyo. Yung mga kagipaundang kay nagkurog na. Ano? Ano? Ano? Ano? Ano?

ya bas o mana dia mai pa de pa skila hono ogihan made mamaya bas ne ha ala sige ingana ba ko sona sa ting class eh o mamaya bas in town ko kay akong pabayloan og papel. Labi natin yung prutas. Kaya ka mga prutas. Pabailan o papel.

Meneses. Good morning, good morning. And speaking of Lolita. My good morning. Sa kung amano ginahan sa mga sityo kan mga sang barangay Dela Poro, kamotis mga Gunato family. Oo. Good morning sa kung amano di ahir minihildo, mido Gunato, mama Lolita, Lita Gunato. And of course, wailay naglanog-lanog karon dito sa may buntod nga bahin sa barangay Dela. Yo Iberog Tia Ellen, good morning. Siyempre, naglagubo po ang radio ni Edson Oginyanyan sa may merkado. Good morning! Iladay-iladay ni mo DJ kay pangkarang tao man ang pabailan. Oh! Nakaabot ko, anak! Oh! Kung yan kayo kumangog pruta sa una, una sun-sun sa bag niya, ang style, anak, no? Ang style, anak, para kuan, o para mahalin, o magkuhan sa ka dito, magsekreto sa kag-count-count dito, imo ko na tagu-taguan, palawayan ni mo, magkuhan ba? Imong paibugan ang kuhan ba? Pasuyao ni mo, imong classmate. Mano na, uy, tugay ko kuhan, uy. Lumiyan mo na, uy. Matik na kay papel. Ha! Ha! Bailay papel, ha? Mano na, good morning to Ani Candedo, to Joy Hara. O niya si Archie Coyno. Oh! Nakasuway ko sa una. Kanang nagbound ko, giputos og saging. Dahon saging. O niya, gikunan lang og asin sa babaw. Ang kanon ba? Kailami naman na. Karon pag-able. Oh, pag-able. Tingpaniod to na. Pag-able sa ako ang kwanitaon, katong dahon saging. Naligid ang kanon. Naligid. Hindi nga gutom na, awa ni ulo na lang. Naligid masayuta. Oo. Oh. Nangayo ang juta. Yaha na lang. Yeah, paundang nako DJ kay Dako kayo. Hodya, mauna diha. Mauna diha. Kasuway ka na nyor. Damang pabayloan og lapis. Wala. Wala ko kasuway anak kay. Sa una mag kugyan kay kumog damang. Oh, kugyan kay kumog damang. Kunya. Oh, mapuno ko ng kag duha tulo ka puro sa una. Oh, kani share lang niya, share. Mga memories ba, mga childhood childhood memories. Karon, excited na kayo kumang hambog dito sa skilan kayo. Dadun man na, di ba? Pang hambog man mo. Pag buntag, wana na nga. Na nga dance kay gimigas. Why ka puslanan? Ang holmigas ang nagsintinsya. Good morning ni single Maot. Shout out from Bye Bye Leyte. Onya, oh, good morning. Idol, oh, ayan lagi idol. Shout out from pasan eh, Tayod Cebu ni. Oh, Jisa Pitulan. Onya, kasuway kog balon ana, putos sa daon. Onya, kanon bugas mais nga yelo, o kana. Marajaw na buntag from Talamban, Bunal. Oh, good morning, good morning. Ato ang ka-vibes pasumpay sa istorya. Ka-vibes padugtong sa salita. Oh, gipaundang nimo kay Blank. Sumpay eh. Pinahinto mo muna dahil Blank. Oh, dugtong eh. Ang lumigas on tato imo pabalans og lapis di. Oh, maisod sa posporo, maisod sa posporo. Oh, hello ni boss. Good morning, boss.

Solodo, mau nadiha? Mau nadiha? Iboy paundangon.

molayat og paril. O, oh, mga radya. Unsa man dahin na siya. O, oh, Kraken, unsa man dahin na. Ipaundang kay maligo ra sa pa. O, oh, ha? Sige. Ganong ipaundang ni mo? O, oh, ipaundang ni mo kay? O, oh, sumpay eh. Alas 5:05 na mga ka-vibes. Sa katong mga sayo kay nibangon diyan nga ikatulog pa or katulogon pa nalang sige. Volume mong radio. Maminaw dire kay magsige ni buwa-buwa akong baba ang istorya. Gipaundang nako kay tapulan kayo. Mo na diya. Di buhay paundangon kay tapulan man diay ni.

ondang kay mototok mototok og maestra. Ay, mototok og maestra. Oy, and speaking of teachers, no, o sa unang panahon sa ako ang childhood, no, kuan gyud wagi ang maestra, to puro gyud mama ang maestra. Oo, puro mama ang maestra. Karon mura na nimo og manghod or mura na nimo og igsuon ang mga maestra karon. Oo? Sa una ang kwan na ay maestra dito nga hinay kayog tingog magbasa sa libro. Magsigig basa niyo, di pa minawon kay hinay kay tingog. Sera na kadungog ba? Unya kanang nakasuwayid ko na unya walay paki sa kwan ko namina or wala ko namina or wala. O kato ha, high school days. Onya, onya, onya. Wow, wow, sa'yo pa'y paminawan mo siya or dili. Basta kay gibasa niya ang sulod atong libro. Pagka human niya basa, git, one half sheet of paper kay mag-exam ta. Kundi ganit, mag-oral. O sa'yo nasabdanin niyo sa atuang kwan, agay. Kasaway mo na?

ako DJ kay Hiwi kayo gagi. Amo na diya. Oh, at least ay agi kaysa wag yun. Anak ko sa una, saging dahon ako gibalunan sa una, ginamo sudan. Gipaundang ko sa una, wala pera. Oh. Diba? Pero nakahuman naman punta, no? Pero no, pariyabuyag ang mga estudyante ron, di naging maglisod. Gano man, naanatanan resources. Kung mag-research ka na, sus, naanadayan ang, grabe, ang AI ron. Sus. Oh, tanglit daghan kayo mga kwadron, mga cum laude, magna cum laude. Di naman lisod kayo ang kwadro, no? Oo. Oh, hala, sige, amping ha, RJ, amping, Rupinta. Oh, RJ, Rupinta, amping. Hello ni Arkava, good morning. Akong Osbon ha, gipa undang ni mo kay Blank, o sumpaye. Or pinahinto mo muna dahil aladog tong eh. Good morning sa itong mga certified ka vibes, ang mga walang tulugan o mga kugyan ng mga marshal sa Lapu-Lapu City Hall. Good morning mga kaubanan diyan ni Papa Alfonso Basalo. Good morning yung mga sir. Sila si Ronald Pantunial, Gary Benci, Carlito Rodrigo, Jake Aseo, Jeffrey Daitol, Felix Boy Bog, Jonas Lozano, Richard Alicero, si Joe Deville Humansing. Good morning! Good morning to SJ Monitoring. Good morning! Ipaundang na ako DJ kay Taspukan kayo. Muna niya! Masuko si Sir Tonton yung anak, mga Taspukan. Diba noy? Hello ni Ranilo, good morning! Gipaundang ko sa una DJ kay gikaon ako ang lapis. Ah, gigutom yarn! Gigutom yarn!

to. Wala na ako matubag. Hala, sige. O, tawag lang sa 0995-472-0802. Akong Osbon, 0995-472-0802.

ka-vibes, pasumpay sa istorya, ka-vibes, padugtong sa salita. Gipaundang nimo kay or pinahinto mo muna dahil pa-mention please, gipaundang nako kay ang agi murag gi kaka og manok. Mao ba Alvin Mindahaw, mao ba? Ang mga ingana ba yung naagi, no? Kani, real talk ni, ha? Ang mga ingana ba yung naagi, kanamurag kinaka sa manok, kanamurag kuris-kuris. Mauna ang mga doktor. Oo? Mga doktor ang ingana nga agi. Mga abogado. Oo. Kabantay mo anang kuhan, kanang magresita ang doktor, ingana kuris-kuris.

O, muna diya. O, Miss Gold Digger. Di paundang nimo or giundang sa nimo kay. Bakit? Bakit mo pinahinto? O, sumpayan mo, dugtungan mo. Alas 5.13 na sa kabuntagon, mga ka-vibes. And you're still tuning in sa programang Buntag na Vibes. Ang programa kung din ikaw, lingawon. Ikaw pukawon. Huwag ikaw pasayawon. Kauban lang yapan niyo ang inyong boss ng alagad sa kahanginan, DJ Zbriha.

sa isa ka buntagon. Good morning to DJ Faith. Hi, good morning. Giondang sana ako kay Kapoy. O, kompleto ka po rin tanin nyo ay. Okay, magsumpay-sumpay na. O, giondang na ako kay Kapoy na kaayo. Ang ako ang karelasyon. Ay, mga nabiyak.

Alas 5:16 na sa Kabuntagon, mga ka-vines. Bangon, bangon, bangon, bangon, umra, bangon. Giondang sa nako, kayupak akong toho, DJ. Aun sa maniay ka? Tapos sigloho, DJ, dala ka mang. Ubus man good ang kabinet. Mauna, ilabay ng kabinet. Gipa undang nako DJ kay wala na namao. Oh, mo na diha.

0: ka-vibes, alas 5.22 na. Og natay caller dere. Ato na yung pasodlon be, ato na yung dawatuan. Hello, good morning ka-vibes.
1: Good morning,
0: Miss Ems, kumusta?
1: Okay lang kayo, pero medyo taligsik.
0: Taligsik, ah, one-one day diha di ay.
1: Sabihin na yun, ha?
0: May noon, mabisbisan ka diha.
1: Ayayay.
0: O niya, Miss Ems,
1: ang saman. Nagpasalag yun.
0: Ay! Namainit na ka diha, Miss Ems, nibangon, or nausamang ka, nagligid-ligid, naglakaw-lakaw?
1: Ay, nangablin ako sa kanay tindahan.
0: Nangablin na ka sa tindahan. O niya, Miss Ems, namatay pa sumpay sa istorya. Andam na ka masumpay?
1: Andam na.
0: Alright, o, gipaundang ni mo, or giundang ni mo kay sumpay eh. Oh! So, basa na kayong t-shirt, so nilakrang ihang abs sa now.
1: Oo.
0: Mao ba?
1: Ang dugahan ang ihang likod. Ay! Nilakrang.
0: Nilakrang ihang dugahan o ang ihang likod.
1: Oo.
0: Mao ba? Yan nakita ni mo. Ah, oh, mao ba? O niya, kinakita man yung Miss M. O, nahala, sige. I-greet o pukawa ang imuang mga ka-vibes. Bunal!
1: Good morning sa Tanang Fab sa FMR Philippines.
0: Mm-hmm.
1: In the name of Digi's Fraket. Happy birthday ni Sir Virgil.
0: Oy.
1: Happy birthday, Sir Virgil.
0: Happy birthday.
1: O, din. Sa ako ang mga ka-friends, ang mga flaboy, sa young girl.
0: Aha.
1: O niya, ni Kuya Alex man siya. Ni Nicolas Saguban dia sa Amlan.
0: Mm-hmm.
1: Ni Kevin Garbo dia sa Bulacan, sa Lisay.
0: Mm.
1: And then ni Mami Pini Rosales, ni Sir Neri Pang, wala na ako madungge, asa na siya. Then ni
0: ah. Kisa pa? Ay, nawagtang! Oo, nawag, tawag balik, Miss M, tawag balik, nawag tang man, tawag balik.

0: Gising bukas, oh, mana dia? Hello?
1: Ikita ko ang kwan.
0: Oh. Oh, okay na, Miss Em. Okay na, sige.
1: Ikita ko

Mao na ni, dagan kay salamat Miss M. So ga may buntag ka ni mo. Alas 5:25 na gyud mga ka-vibes. Good morning to Miss G from Saudi Arabia. Hello, good morning here in the Philippines and murag good morning na po diyan no sa oras sa Saudi. Alas 12 na. Oh, murag good morning na po diyan ninyo tanan no. And hello ni Magic Sarap. Oh, hello ni MJ. And shout out from Badian Cebu from Shella 36. Sana all mabisbisan, oh! Bisbisan to si Miss M, kaya natalisikan man. Good morning ni Jess! Babaeng, hello, good morning. Mara dia. And hello to, asa pa man eh? 12:26 a.m. Okay, good morning na sa inyo ha dia, ha? Oh, sa, dia sa, kanang Middle East. Good morning, good morning! Dosi na sila hadya sa Kadlawan. Alas 5:26 na mga ka-vibes. Kamu na minaw lang yapon sa programang Buntag na Vibes. Hello ni Josephine.

taxi drivers, green taxi drivers, mga Maxim riders, mga multicab, mga van drivers. Good morning ninyo tanan, mga bus drivers, no? Good morning, good morning. Amping-amping kanunay sa biyahe, matagad lang mga kabay. Alas 5.28 na og syempre. At tangin ninyo karong taw-taw ng atong ka-vibes pa Zumba. 30 minutes na si Hat, 5.30 to 6 a.m. Pa Zumba, pa singot, o pa pawis.

na to mga ka-fans. Alasing kong 34 na giyon. Ugmao na giyon ni. Andama na inyuhang mga stepping diyan mga ka-vibes. Kay magpasumba na ta. O sa dili pa ito sa nabasahan. Pinahinto ko muna DJ kasi. May something sila sa katrabaho niya. Kaya nasakpan niyang mananap. Good morning to Rimeline. Good morning ni Nisha. Hello, good morning. Pinahinto mo kasi may something na. Dapat putulin na yung something na yan. Oras na ito mga ka-vibes. Alas 5:35 na.

0: Kontainers na yung isagit kung nakita.
1: Pasumba na, pasumba na, pasumba na, pasumba na! Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go! Sige, sige, sige, volume ang radio sayaw, sayaw eh! Exercise ang lawas aron! Dili tayaon ang mga joints! Dili mo gahi ang... ang mga joints! So, ang mga joints! Alright, let's go, let's go, let's go!

0: las 5:59 na gyud. Sa kabuntagon og kamo namin lang gyapon sa programang Buntag na Vibes. Ang programang ikaw lingawon, ikaw pukawon ug ikaw pasayawon. Sa 93.1 your favorite music FM radio FMR Cebu. Og mauna dyan yung mga ka-vibes, no? Magpatigholog na gyud ko. Dagan kayo salamat sa inyong pakiguban ka na ko, ha? Sulod sa 2 ka-oras. O niya, syempre, sa dili pa ko magpatigholog, musunod na dayon ang programang Arang Kada sa Buntag with ka-vibes, tonton mga ka-vibes. Mauna nga, padayon na mo sa pagpaminaw mga ka-vibes, ha? Og syempre, mabalik ko ni alas 11. Hantod alaon na para sa programang ka-vibes, sad side sa Udto. Oo! Mauna nga, ato na ko mga ka-vibes. Amping-amping mong tanan diyan mga ka-vibes, ha? Kay love-love ko ka mong tanan! Inidan yung umbos ng alagad sa kahanginan, DJ's Bracket, a.k.a. your... May buntag mga ka-vibes!
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Oras na ito mga ka-vibes, alas 6 on top na sa kabuntagon. May buntag mga ka-vibes!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS!
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
4: 93.1 FM Radio Cebu,
3: ka-vibes, mauna ni. Unsa man ang imuhang favorite radio station.
4: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes, mauna ni.
3: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna.

0: Ang katawhan dili mahimong nilupigan kun ang kagawasan sa prensa ug pagpadayag dili nilugpitan. May buntag Sugbo, Kabisayan ug Mindanao adlaw karon nga Huwebes, pitsado sa buwan sa Hulyo 2, 2026. Welcome sa Line Ausab nga edisyon sa Arangkada sa Buntag. Sa gihapon ako inyong kabaib si Tonton Alcos Antugop. Maghiskot asab kita sa mga butang nga may labot ang katawhan kang kansang atong tumong aron kita makaumol og haom nga opinyon. Ingon man ligdong nga baruganan, maliso pa'y buko sa kawayan.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Beno ka vibes, kumusta man mo nining adlawng Huwebes? Unas tanan mga ka vibes, away pabor-pabor. Akong pagtimbaya og pagpadayag sa among birthday boy karong adlaw dinhi sa 93.1 FM Radio Cebu. Happy birthday ngadto ni engineer atong taguon sa pangalan nga Virgil Villanueva. So happy birthday gyud nimo kinini ang engineer Virgil, hinaot nga inig op nimo unya sa ato sa dinhi mag-enjoy ka karong adlaw ug man nato tingbon po na. So akong usbon ang akong pagpahalipay ngadto ni engineer Virgil Villanueva ang garbo sa poblasyon Liloan, Cebu.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Mga ka-vibes, di ta maglangay kay medyo seryoso ang atong isgutan ron. Ato sang ihikling ang kining mga kabahin sa politikanhong kalambuan, mga ka-vibes. Gumikan kay kagahapon ang Senate Committee on Women and Children. Gilingig kayo og mga revelasyon, mga ka-vibes, kalabot sa mga suspitsado sa labing una nga mass shooting nga nahitabo sa Pilipinas sa usa ka eskwelahan dito sa San Jose National High School sa Tacloban City, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Pagka makapanglimbaot sa balhibo, mga ka-vibes, ang revelasyon kagahapon sa Senate hearing nga gipasiugdahan ni Senator Risa Hontiveros, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Dili lalim ang maong revelasyon kay matud pa, mga ka-vibes, ang kadto daing mga suspitsado nga si alias Rod og si alias Nas, mga tinunan sa grade 9 dito sa San Jose National High School. Nasairan nga mga ka-vibes nga nahimo ni silang sakop kay nabiktima sa grupo nga ginganlan og 764 dito sa tinipong bansa sa Amerika.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Kaning 764, mga ka-vibes, sigon ba sa mga eksperto sa cybercrime, ilabi na sa mga tinugyanan sa Federal Bureau of Investigation dito sa Amerika, mga ka-vibes. Ngilingig kay ni kay ilang danihon ang mga sagad mga linghod pagpangidaron o kanang gitawag og vulnerable sector, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Unya, gibutyag mismo kagahapon ni Senator Risa Hontiveros nga kini si alias Nas o sagyod sa mga natumbok nga sakop na ining extremist network 764, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Buntag.
0: And you know, I did my due diligence again pagkangilingig sa akong nasuta, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Kay sumapa mismo sa mga kadagkuan sa kining gobyerno nga mao'y nagduma, mga ka-vibes, sa mga cybercrime sa Pilipinas. Kining gitawag og Cybercrime Investigation and Coordinating Center. CICC. Gibutyag ni Undersecretary Renato Paraiso, mga kabibes, nga kining duha ka mga linghod pa nga mga minor de edad sumapa ni Undersecretary Renato Paraiso, ha? Ningon siya nga na-recruit gayud og nadani sa maong nihilistic violent extremist group nga 764, mga kabibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Mingon siya sa usa ka interview sa pamantalaan nga The Business Mirror. Ha? Quote, "The two minors are part of the group. Talagang grinom sila based on the chats that we recovered," matod pa ni Undersecretary Paraiso, mga kabibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Sa pagpahigayon sa hearing kagahapon, kining 764 lukop kalibutan kini nga grupo, mga kabibes, nga ngilngig kaayo kay ilang danihon ang mga ilang marikrut sa paghimo og mga extreme nga mga violente nga kalihukan. Wapay labot sa ilang gitawag nga sextortion, tiyaw mo na.
1: Arangkada sa butang.
0: Unya, doon na sila ipaghimuon ka daw i-blackmail, unya, physical coercion ngadto sa ilang mabiktima, mga kabibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Unya, matod pa ni Senator Risa Ontiveros kagahapon, mga kabibes, doon na sila ay natumbok nga giingon nga adult groomer sa ato pa maogay handler. Mao'y naggalgal nining duha in town ka mga suspect dito sa San Jose National High School.
1: Arangkada sa butang.
0: By the way, sa buot mutimang og busalmot ining atong programa, doon na katay text line, mga kabibes, ang 0995-472-0802, akong usbon. 0995-472-0802. Unya sa Facebook, ang atong official Facebook page, ang 93.1 FM Radio Cebu. Usbon ako, 93.1 FM Radio Cebu. Unya, labing maayo, aron ka mo komportable, mahimo kayo ninyong i-download ang among app diha sa Play Store, ang 93.1 FM Radio Cebu.
1: Arangkada sa butang.
0: So padayon ta kay matod pa, mga kabibes, ang kantong nahitabo lagi. Ha? That was sumala pa ang maong kalihukan. Ang labing una nga gitumbok kini nga first completed attack by 764 extremist network, sigon pa sa mga eksperto, mga kabibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Unya dili ni basta-basta. This is worldwide nga panghitabo, mga kabibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Sumala kini ni Angel Redoble nga siya mao mismo ang nangulo ni ining grupo nga Philippine Institute of Cyber Security Professionals.
1: Arangkada sa butang.
0: Sumala pa niya nga ang Tacloban school shooting, maybe the first shooting the online extremist network 764 carried out to completion anywhere in the world. Pagkangilingigan ni ining maong panghitabo, mga kabibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Ha? Nga sigon usab sa Philippine National Police, ha? Sukad sa Oktubre 2025, ha? Doon na sila ay nasubay nga 24 ka mga minor de edad sa nasod nga nalambigit ng ining Broad Online Network, mga kabay. Pagkang lingiga.
1: Arangkada sa Butan.
0: Matod pa ni Redoble. Ha? Mingon siya din ni the first completed mass shooting. If we can finally attribute that to 764, that will be the first suma pa ni Redoble, mga kabibes.
1: Arangkada sa Butan.
0: Kay kantong Columbine shooting na nahitabo dito sa Amerika ni atong 2025, wa man to mahingpit kay napugan man kadto, mga kabibes.
1: Arangkada sa Butan.
0: Sigon gihapon, sa impormasyon gikan sa FBI, mga kabibes, pagkangilngiga aning itabo lagi ha, ang maong mga suspek ha, sigon sab sa maong hearing kagahapon, nagalgal gyud sa gitawag nila og adult groomer. May butag og shoutout nga to ni Kabibes Benjamin Hildore. Have a blessed Thursday morning. How's your morning today? Nindot yung kayo. Kinini ang Kabibes Benji Hildore. Pagka kanabang kining maong hitabua, mga Kabibes, ha? Dili ni nato ma kanabitawang mahikling lang. Kay laliman ka, sumapa ni Senator Risa Untiveros, mga Kabibes, ha? Doon na siya'y nasubay nga kadtong labi na ang suspek nga si alias Nas, ha? Nasubay niya ang usa ka matud pa pinaagi sab sa pagkonsulta og mga eksperto, mga Kabibes, ha? Dunay natumbo kini nga adult groomer sumala pa ni Senator Risa Untiveros.
1: Arangkada sa Butan.
0: Nga ang suspek nga si alias Nas, katong 14 anyos nga pagumangkon og usa ka policewoman dito sa Tacloban, mga Kabibes, ha? Doon na gyoy nasubay nga chat o communication ngadto sa iyang natumbok na adult groomer.
1: Arangkada sa Butan.
0: Ha? Sumala pa, mga Kabibes, nga ang duha ka mga minor de edad nga si alias Nas o si alias Rod, ha? Na-influensyahan gikini sa maong adult groomer, matud pa ni Senator Risa Untiveros. Angaan siya yung adult groomer, sigon pa diha sa online nga nasubay sa mga sakop sa komitiba, ginganlan kini og si Sidik Riesanub nga matud pasad, ha? Nakipag-communicate kanto ni alias Nas katong 14 anyos nga pagumangko ng usa ka pulisuman dito sa Police Regional Office 8 apan nanimuyo dito sa Tacloban City, mga Kabibes. Katong suspect nga si alias Nas, doon na sa CIA account, mga Kabibes, nga si Date Larping, matod pa ni Senador Risa Untiveros.
1: Arangkada sa Butan.
0: Kini si Sidik Riesanub, ha? Matod pa ni Senator Risa Untiveros, doon na gin sila'y communication doha. O niya, na-detect ni sa Meta nga kaniya ito active account ni apan human sa itabo dito sa Tacloban City ni atong Hunyo 22. Kalit lang na deactivated ang maong mga accounts niya sa Facebook, mga Kabibes.
1: Arangkada sa Butan.
0: Pagkangilngiga nining maong grupo, mga Kabibes, unya kibaw mo diin nakuha nila tungod sa mga violente nga duwa diha sa, ha? Facebook Rasad Pastilan.
1: Arangkada Sabutan.
0: Koreksyon, dili sa Facebook apan online games kini mga kabibes. Labi na kining gitawag og Gorbax nga mao hilig sa suspect nga si alias Nas mga kabibes.
1: Arangkada Sabutan.
0: Ah, ato nang giklaro ha nga online games unya labot gani nining Roblox day. Ug ingon man Minecraft nga gitumbok ni Senator Risa Ontiveros nga mga giingon niya nga mga recruitment hotbeds mga kabibes.
1: Arangkada Sabutan.
0: Ha? Unya natumbok sad katong gisulob nga t-shirt sa suspect nga si alias Nas. Katong iyang gisulob nga t-shirt nga doon na imprinta sa usa ka European band nga kining KMFDM. Ha? Nga kung inyong mahinumduman, mauni ang nahimong viral o dito na niya kuyog kining iyang iyaan nga policewoman dito sa Tacloban City. Kangkansang 9mm service pistol mao'y gigamit sa naasoy nga suspect mga kabibes.
1: Arangkada Sabutan.
0: Mga kabibes, alas 6:30 naman mupos ako unya human ini atong ipadayon ang pagtuki ni ining maong isyo ato ning palapdan unya ato ning kusahuso ning iyang iyaan nga akong tanaw daw na makak sa iyang pagtestimonya kagahapon dito sa Senado mga kabibes. Palihog, standby.
1: Arangkada.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag butag nga arangkada. Pag-andam, kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes ka walay preno sa pag-arangkada.
5: Walay preno sa pag-arangkada.
4: Aniha, si ka-vibes tonton.

0: Bueno, alas 6:33 na mga kabayos. Padayon ka mo nagpaminaw sa tong arangkada sa buntag sa gihapon ako inyong kabayos, si Tonton Alco sa Tugo. Bueno mga kabayos, gawa sa ngilingig kayo nga revelasyon kagahapon. Ngalagi ang kantong mga suspect ang mga minor di edad. Nga si alias Rod o si alias Nash. Kagahapon ang adlaw po the first time, unya, niadto wa pa man isang hanli. Ha? Nanganla na gyud ang kantong iyaan o anti sa maong suspect nga si alias Nash. Nga mao'y nigamit sa 9mm service firearm, nining mauni ang iyaan nga policewoman mga kabibes.
1: Arangkada sa buta!
0: Naila siya nga si Police Top Sergeant Arla Ray Paciencia sa PRO8. Unya ako ning gisubay, nahimo din ni siyang mayingunta the first ever Miss Police siniiyang title mga kabibes. Matod pa Miss PNP Ganda Police kini si Police Top Sergeant Arla Ray Paciencia mga kabibes. Laliman mo yan ha? Pero ang ako ba nining maong policewoman mga kabibes ha? Akong tanaw, wa siya musulti sa tanang impormasyon sa mga panghitabo nga naglimbigit sa iyang pagumangkon nga 14 anyos mga kabibes.
1: Arangkada sa butang!
0: Diriyot kumahog sa akong lingkuranan because unsa maning nga policewoman ha? Nga matod pa niya, wa ko na siya masayod nga doon na day prohibition ang mga minor de edad nga dad-o ni mo og firing range mga kabibes.
1: Arangkada sa butang!
0: Pagka sa likod ng katarungan ba? And you know what? Ugwa palang unta gudto niya matudlo eh kung unsaon pag pamusil ang iyang pag-umangkon nga 14 anyos nga sumapa niya ang damgo na inis kinabuhi. May mong usa ka pulis. Tingali, wa to mahitabo ang grabe kaayo nga krimen niadtong milabayng Hunyo 22 dito sa San Jose National High School sa Tacloban City.
1: Arangkada sa butang!
0: Pulisuman siya sa diyang ipangutana siya ni Senador Rapi Tulpo. Nagkabikos-bikos tawag panubag. O niya gi-rephrase pag yun ni Senador Reza Ontiveros. Igo lang siya ni Ingon nga ha? Iyang nada sa firing range kay ni Hangyo kuno. Ningon siya nga wa kuno siya wa kuno siya kalibutan kalabot sa prohibition sa usa ka minor di edad nga dad-on ni mag firing range.
1: Arangkada sa butang!
0: Palang nako, bisan pag nagsulti sa tinuod wa man mga kabibes, para ako didosog yun ko, dipinsa na lang ito niya, irresponsabling dako ang maong iyaan nga policewoman.
1: Arangkada sa butang!
0: Na-report pa niya nga sa kabugada, but sigon sa atong mga tinubdan, niya ato sang gihimuan yun og pagsubay, nag-eskwilaran ng abukasya, pero wa nahingpit nga abugada. Ha? Nakasood sa serbisyo nga nurse pag yun matod pa sa itong mga tinubdan mga kabibes.
1: Arangkada sa butang!
0: Ang usa ka dayag kayo nga nagpabaya siya ha? Nagya-ya rin yung bayhana eh. Kay niya pa mga kabibes gilungkab ko no sa iyang pag umangkon ang iyang balay nga gipuy-an apil nang yang armas ti Pwego nga gitago niya sa iyang sundanan, mga kababs. Dito sood siya bay.
1: Arangkada sa buta.
0: O niya siya rakuno inagdaas. Yawi. Kiyon sa mapaglungkab. Ningon lagi ko, klaro og tataw ni nga dunay pagpamakak ning maong policewoman si Police Top Sergeant Arla Ray Pasyensya, mga kababs.
1: Arangkada sa buta.
0: Ha? Muna nga, kinahanglang tinud-on gyud sa kapulisan kining pagpahamtang og sanksyon niini. Gipahibaw man nga ha? Kananaang naa karon siya sa gitawag og summary dismissal proceeding, sinaot nga ilag yung matumbok nga ngayan nga papaon pagka policewoman kining nagdanghag ra nga pagkasakop sa Philippine National Police.
1: Arangkada sa buta.
0: Pwede pa siyang pagkadanghag, mga kabibes. Malagmit, mapugnan pa to kay ispuko na nimo ha. Duha ni sila. Ang kapait ra baron ang 15 anyos in town nga kinis alias Rod nga ang gida 38 kalibring armas. Kausaran ng musil. Apan maugan ni taon ang nahanukan sa krimen, naglibog sa kus mga pulis. Kung ano nga kinimahinong 15 anyos ang ipasakaan og 3 counts of murder, 3 counts of frustrated murder, ingon man, multiple counts of serious physical injuries, mga kabibes.
1: Arangkada sa buta.
0: Saom na nimo nga, naganitistigo gahapon nga ang gitumbok ang katog yung

0: gikan ni K50792.
1: Arangkada Sabutan.
0: Akala, digi ko kamahay ni mo sa imong opinion, K50792. Alawsi gito. Ha? Ha? Negligent. Hmm? Kaya nga no, ni duty siya mga kabahibs, iargibilin niyang armas. Bidag nga no, no? Polis ka? Doon na kay service firearm? Imong gibilin sa inyong bahay? O niya, nakuha sa imong pagumangkon, mo'y gihimong armas sa pagpamusil? Nga nisangpot sa pagkamatay sa daghang mga estudyante dito sa San Jose National High School, ang ngayon yung mataktak sa serbisyo ang maong poliswoman. At wala ning kananaabang lisod kayo ba dawaton ang iyang explanation? Kay asa ka? Polis ka? Unya doon na kay service firearm? Imong ipilin sa iyong balay?
1: Arangkada Sabutan.
0: Og pananglit pa ka, tumong intawon siya og doon ay krimen nga naitabo. Adi alay sa mo responde kay wa mo siya armas pagkatoy-toy bayana. Unya, og imong subayon, giyon sa model niya pagtago iyang pusil. Matod pa niya kuno gilungkap sa dangyang sudlanan. Unsa mo tayong sudlanan na? Ato pa, wa ka magsubay sa gitawag o gun safety protocol? Ha? Imo lang gipasagtan? Ngayon sa'yo na hitabo. Ang kapait mga kabibes, prangkang pagka-istorya. Kinira ba yung taong si alias Nas kay 14 anyos man? Tungod lagi sa pangilinan lo, naaran ni siya karon sa mga kamot sa Department of Social Welfare and Development. Wa makihag kriminal, apan doon ay mga intervention programs mga kabibes.
1: Arangkada Sabutan.
0: Muna ako bitaw, regardless of kitang mga Pilipino, daghan nato ang na-influensya sa kiniiya ni kanhi Presidente Duterte. Gihimo pa ng political issue. Alang nako ang bottom line, good ni ining tanan mga kabibes. Ha? Kanang gitawag og responsible parenthood.
1: Arangkada Sabutan.
0: Kaya nga no mo, imo din ang himong idolo ka ng magsigig pamalikas. Nga, violente ka ang pagkatao. Di ginanin mo himong idolo. So kung responsable kang ginikanan, imo gig pasidanan. Uy, anak, di na maayo ha? Nga itong panang-ing na ng inguniaan na ang leader. Ha? Muna yung nahitabo ka ron. O niya, subok kay palundungon mga kabibes, ang 14 anyos lagi. Samtang si alias Rod, katong 15 anyos, nagatubang o dagang kasong kriminal. O itaw, bisag tuwa siya ron, doon ay intervention nga gipahigayon sa DSWD, libre pa kaon pas gobyerno. Munang ako bitaw mo ingon nga ang ayan gyud repasuhon ang pangilinan lo. Ha? Doon naman ito'y gihisgutan kagahapon si Senador Rapi Tulpo nga sigon siya yung nakita dito sa gawas sa naso, doon na gyud juvenile delinquent cell mga kabibes. Sa mga juvenile delinquents, dili nga murag ato na hinong agakon o panggaon labi pag nakapatay mga kabibes.
1: Arangkada Sabutan.
0: Matod pa ni Kabibes Benjamin Hildore, nagdanghag na siya nga policewoman kay sa plastic kabax dapat sa bolt niya gitago aron safety. Sakto kagyod Benjamin Hildore Kabibes. Unya, good morning ato ni Kabibes Altea Batumalaki Puntillas. Happy Thursday morning Kabibes. Sir Tone watching from Negros Oriental. Salamat kayo. Kinini ang Kabibes Altea Batumalaki Puntillas diha sa Dumaguete City sa Negros Oriental.
1: Arangkada Sabutan.
0: Grabiha sa pangitabo mga Kabibes ito.

0: Laliman ka? Garon ning itabua. Ha? Dili man tuod gawas nun kay lagi naa karon sa bahay pag-asa sa DSWD. Pero grabe yang nabuhat. Laliman lagi ka sa 40 kabasiyo. Sa bala ang na-recover dito sa crime scene sa maong eskwelahan, mga kabibes. Ha? Sagad kinigikan sa 9mm nga gigamit sa maong 14 anyos unya nag-inusara ra ang gikan sa 38 revolver nga iya sa apuhan sab sa maong 15 anyos ka suspek sa ato pa ang 14 anyos gyud ang most guilty sa maong panghitabo, mga kabibes.
1: Ang kada sabutan
0: unya tungod ni sa iyaan nga ha? O yun yun ko sa ibang opinion, kabibes Benji. Nagdanghag. Nagpabaya. Ha? Alang nako. He was. She was. Grabe ha, oy. Serious negligence ang iyang gibuhat.
1: Ang kada sabutan.
0: Ha? Wagin ba? Negligent kayo. Pabaya kayo sa iyong trabaho. Unya ka ng armas ni mo, ug pulis ka, angay mo na ni mong dadon, bisang pag mag-civilian ka. Ambot ka ano to kay tsuraan magunin si staff sergeant, pasyent siya mga kabibes. Laliman kag beauty queen gaw nilang mga pulis. Ha? Unya talawa, unsa na itabo. Tungod siya ang kadanghag, dagang naamong ng mga minor de edad.
1: Ang kada sabutan.
0: Good morning og pagtimbaya nga to ni Kabibes Lord ng Margarita. Matud pa niya, good morning Sir Tonton and other staff and personnel of 93.1 FM Radio Cebu. Kabibes, mao na ni watching from Sambag 2, Cebu City. Be safe. God bless. Salamat kayo with prayer and heart emoji. Salamat gyud kanunay Kabibes Lord na Margarita. Nga to ni Kabibes Ronick Bless, good morning Sir Tonton. May katangahan talaga yung poliswoman, abogada pa man sana, but sad to say Sir Tonton, ang mga tao ngayon gusto nila yung bastos na ina-idolize pa, grabe talagang impact ng mga Duterte, matod pa ni Kabibes Ronick Bless.
1: Ang kada sabutan.
0: Gika ni Kabibes 0792, you said it right. Responsible parenthood is the key. Kung di mo kamao maging responsible parent, unya DDS pagin mo, pag CD ko na mo, dila na ko tiwason 0792 ha, kay lagi amok yung gisunod o gitamo din ang lagda sa broadcast code, pinasubay sa kapisana ng mga broadcaster na Pilipinas. Ngayon lang kong dispensa ni mo, Kabibes 0792. Muna nga kamo mga DDS, ang nga di mo responsible parents, ayaw ka na mo pag panaghan dere sa Pilipinas, oy.
1: Ang kada sabutan.
0: Yaka ni Kabibes 4541, good morning Kabibes Sir Tonton. I strongly agree with you Kabibes about responsible parenthood. Sad truth, kanimanggong mga kababayan, nato nga panatik kayo ni Duterte to the point kawa na nakakita sa sayop. Ang pagkapanatiko lang gyud nila ang ipalabi o ila pong giimpluensyahan ang ilang mga anak. Okay, ang ilang mga anak na paisumpay nga maidulo po na sa sayop. Salamat Kabibes, have a good day. Gika ni Kabibes 4541. Sa ako nang gikaingon lagi. Katong magsigig pamalikas kada adlaw na presidente. Ang bottom line na to, responsible parenthood gihapon. Imoging presidentan, imoging giya imong mga anak nga never idolize that person. Pero ikaw di ka responsable nga ginikanan, ngayon mo lang pong pasagdan. Mupakpak ka pa sa mga binastos niya. Nanun sa magkang klase ng pagkaginikanan. Ha? Matod pa ni Kabibes, Ronick Bless, Sir Tonton, dapat kasuhan din yung policewoman. Napakatanga, bakit nagpulis pa yun? Sana ay beauty queen na lang siya. Matod pa ni Kabibes Runic Bless. Unya, you're welcome ko no, matod pa ni Kabibes Lorna Margarita. Salamat yung kaay, ma'am. Sumao niya ang nahitabo ron dito. Unya, ngilngig di kay na-impluensyahan dahil sila sa nihilistic, ha? Violent extremist group na 764. This is a worldwide group, mga kabibes, nga lagi grabe kayo, ha? Extreme violence. Ha? Nga, matod pang Ma'am Lorna, can't relate. I have the family, still single. Pangita diha imong kwan, ma'am, imong forever.
1: Arangkada sa butang.
0: So, mauni mga kabibes ang nahitabo. Unya lagi ang akong awhag yun. Ha? Nga ripasuho ning maong balaod. Bisan patingali, of course, dili na to isagol sa mga hardened criminals ang mga kanang gitawag og Child and Conflict with the Law o CICL. Otherwise known as juvenile delinquents. But at least man lang. Maghimo sa tag kanabang juvenile delinquent nga mga prisuhan. Nga ang mga bata, dili bitaw nga ang mga minor de edad nga daw imo na hinoong gipangga ba. Matod palagi restorative justice, reform justice, aron ko nung mabalik sa hingpit sa katilingban ang mga bata. But you know what, mga kabibes, ako lagi ipalagin ninyo Singapore. Ang Singapore, mga kabibes, ang kanang minimum age of criminal responsibility dito 10 anyos. Tanawa, hapsay kayong Singapore, mga kabibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Unya, in Asia, kita ang labing taas, 15 anyos ta. Ha? Ganyan to, sawa pa na, na palabang ang pangilinan lo. 9 anyos galing to. Di sa kumagrian ang 9 anyos. Para na ko. Ha? Aris 12 anyos. Kay, kanang 12 anyos, mga kabibes, nigraduar na kang elementarya. Alang nakuha, bisan pa og mayingon ang mga eksperto nga kuwang pa ng kabuot, igo na na, doon na nanigitawag og discernment ang 12 anyos. In fact, all other countries, sagad, akong gitanaw by the average, 12 anyos yun. Dito sa mga nasod sa Europa, 12 anyos. Kita ra dinis Pilipinas ang 15 anyos, mga kabibes.
1: Arangkada sa butang.
0: At anawag, ipahimuslan sa mga kanang mga sindikato, labi na sa mga nalambigit sa ginadili nga drugas. Unsa ilang gipanghimo, ilang gibuhat, himuon nilang mga courier sa ilang pagpayuhot o ginadiling drugas ang mga minor de edad. Kaya nga no, mga kabibes, human sa kaso o human sa itabo, kay bao man ang mga sindikato sa ginadiling drugas nga dili mapriso ang suspect. Ha? Kanang istorya nga palami na lang na nga di man tinuod nga di release. O in town, ako, I was not born yesterday. Ha? In the field, kaniadto, aktibo pa ko mga magbalita. Kita ko, I was able to interview some minors nga naa sa mga dili sa Cebu. Kanang Operation Second Chance diha sa Barangay Kalunasan. Naa diha sila. Ha? Tanaw ni mo, mga hamtong naman kayong mga minor de edad.
1: Arangkada sa butang.
0: And you know, we have restrictions pagani ng mga sakops media. Di gini mo mapakita ang naong sa minor de edad. Ha? Sagad nila, og among kaan gani, og litrato, magtalikod. Ha? But you know, ang kahimtang dito sa Operation Second Chance, mga kabibes, para nako, haumto kayo kay doon na magiging sila quarters nga makarealize kit sila sa ilang gibuhat, mga kabibes, niya o naka kananaabang ang nakapa para nako nga makarealize yung mga bata. Tungod kay ang location sa Operation Second Chance, mga kabibes, at tubangan rani sa atong Cebu City Jail diya sa Barangay Kalunasan.
1: Arangkada sa butang.
0: In other places, mga kabibes, ang akong nahibawan, secluded ang area. Alangad to sa mga CICL. So ang mahitabo mga kabibes, tanggungon sila, libre counts gobyerno, tanan, doon na pa'y mga supply, pero mga seryoso ang mga krimen. Diha lang sa Operation Second Chance, sagad nga akong na hibalag ni Adto, hibamog kung sa ilang kaso, mga drug courier, unya doon ay ubansan mga kabibes. Nga mga nalambigit sa mga kaso sa pagpanglugos, yet mga minor di edad pa sila.
1: Arangkada sa utang.
0: So again, kinahanglan yung ripasuhon ang pangilinan lo. Mauna'y bottom line nga, para na ko, tanaw na to. Kung mahimo, di dalagotaan ng maingunta nga, luoy po kayong mga bata. What about the victims? Ha? Muna nga, hinaot ang atong mga magbabalaod. Dili man dayo na to, basta-basta ma-amindar ang usa ka balaod. Should come into the senses. Ha? Kay lisod kay ni og masublian paning nahitabo dito sa Tacloban City mga kabibes. Ilabi na nga naan ang grupo nga nihilistic extremist violence o violence extremist. Ha? Nga ngilngig kayo gipang buhat. Tibo kalibutan ni unya na sakop ning duha ka mga Pilipinon nga linghod pa nga matod pa eksperto nga dito kagahapon sa Senado. The first ever completed nga mass shooting sa usa ka eskwelahan dinhi pagayod nahitabo sa Pilipinas mga kabibes.
1: Arangkada sa utang.
0: So mauna nga hinaot ang atong mga kongresista o mga senador. Muhimo o mga lakang. O niya, pahimugatan siya ang kanang safety sa itong eskwelahan. Ha? School safety should be one of the considerations nga angay nila nga ipasar nga balaod mga kabibes. Kaya lagi simba ko, delikado kayo o mausban pa ang nahitabo dito sa Tacloban City. Nga gani kita ang Pilipinas mga kabibes na himo gyud nga unod sa mga international news gumikan sa ngilngig kaing krimen nga misangpot sa pagkakalas sa tulo ka mga estudyante sa nasoy nga tungaan. Unya ubay-ubay pa ang nangaangol kapin sa usa ka dosina nga mga estudyante ay nangaangol sa mga panghitabo nitong milabay nga Hunyo 22. Mga kabibes, ato sa hatagan ng agiana ng atong arangkada balita sa buntag o ba ni Juby Balneg, unya mabalik ko inig ka alas 7:30. Sangan sa among station manager nga si DJ Langganida Abinyante Isguera o sa birthday boy karong adlaw, happy birthday again to Engineer Virgil Villanueva, akong co-pilot. Ako gihapon yung kabibes, si Tonton Alcosan Tugup ng Magaingon, hinaot paunta nga ang Diyos Galabaw nga makagagahom sa tanan, magagiya og magabulig ka nato sa matag-adlaw na tong ginbuhaton. Dagang salamat mga kabibes, mabalik ko inig ka alas 7:30. Palihog, standby.
1: Arangkada!

0: Samtang balitang international, mga ka-vibes, Iran, anda makigyera sa US kung mapakyas ang peace talks. Gibutyag ni Iranian Parliament Speaker og Chief Negotiator Muhammad Bagher Ghalibaf nga unahon sa ilang nasud ang diplomasya kauban ang Estados Unidos aron makabot ang malungtarong kalinaw sa Middle East. Apan, mibahat si Ghalibaf nga anda makigyera ang Iran sa bisan unsang oras ug andam silang musukol kung dili mapatuman ang maong kasabutan. Kahinumduman nga nagpahigayon og kaugalingong diskusyon ang US ug Qatar dito sa Doha diin wala giapil ang Iran. Unang nang nagpirmahay og Memorandum of Understanding alang sa peace negotiation ang US ug Iran apan niaging semana lamang nagbinayloay na usab og mga missile ang duha ka nasud. Og karon mga ka-vibes, ato ang liliyon ang dagan sa trapiko gikan mismo sa ato ang base control operator sa CCTO, Sir Gemelon Jimeno. Sir Gemelon, good morning.
1: Mayroon na buntag mo, mayroon buntag ko sa kanang namina o ba sa ating situation. Eh sa ating traffic situation daw buntag na ma'am, pero sa may downtown area pa sa Apollo, Magalanes, Kanoong Hidrit, Sumina Boulevard, at pagdaw na dito sa mga eskaryo, so far, light pa pindagan sa traffic ko rin mga oras, pagdaw na dito dito sa mga eskaryo, at dito sa mga imbakansong area. Yang dito sa mga mambali na area, ma'am, dito sa mga mambali pa doon dito sa Bulac, so far, light pa pindagan sa traffic ko. Pero ang weekend sa south, ma'am, pagdaw na dito sa north na bayan, pagdaw na dito mambali. Medyo dagandagan na dito sa kanan doon, pero moving na dito na siya, ma'am. Yang atong SRT, ang southbound is a light traffic situation. Yang atong northbound, medyo bayo na dito na mga sakyan na mga rasa. Ano na atong dito sa may FSWIN niya, pagdaw na dito sa FL area, so far na ito dito sa dagandagan sa traffic ko. Yung atong Manilag area, ma'am, sa pagkakaroon light traffic na itong Manilag area. Ano nang dito sa may Lahog, napahingan na dinagal sa may Gorordo. So far, light na dito na itong dagal sa traffic ko rin wala po, ma'am. Manilating traffic update, dito sa itong mga personal sa kadalaman niyo.
0: Daghang salamat sa latest traffic update gikan sa atong base control operator sa CCTO, Sir Gemelon Jimeno. Samtang balitang lokal mga ka-vibes, driver nga nakatulog samtang nag-drive, mimbangga sa usa ka balay sa Tuburan. Upat ang naangol, human mibangga ang usa ka van sa usa ka panimalay sa Barangay Colonia, Tuburan, Cebu, alauna imedya sa hapon niadtong Martes, Hunyo 30. Giila ang driver nga si Reynaldo Marciliana, 56 anyos, minyo og residente sa Batangas. Samtang ang tulo niyang kapasahero, duha ka babae ug usa ka lalaki, gidala sa tambalanan sa Tuburan, human makuhaan og samad sa aksidente. Sumala ni Police Staff Sergeant Charbin Sapio sa Tuburan Police Station, padalong unta ang van sa usa ka destinasyon sa lungsod, apan nasaag sa ruta. Sa ilang pagbalik pinaagi sa Barangay Road, paingon sa National Highway, gikatahong gidoka ug nakatulog ang driver samtang nagmaniho sa usa ka liko nga bahin sa karsada. Tungod niini, milahos ang sakyanan ug misulod sa panimalay ni alias John ug dako ang kadaot sa van ug sa panimalay ilabi na sa kusina apan maayo na lamang kay walay naangol sa mga tagbalay. Human sa insidente, gidali sa pagdala sa tambalanan ang mga biktima samtang ang driver wang tag-iya sa balay nagkasabot na kabahin sa maong panghitabo. Samtang sa laing bahin sa ato ang balita mga ka-vibes, traffic enforcer na dasmagan ug usa ka SUV. Usa ka traffic enforcer sa Cebu City Transportation Office kon CCTO ang nadasmagan sa usa ka SUV samtang nagserbisyo sa Daplin sa Cebu Provincial Capital alas 8 sa buntag. Nailhan ang biktima nga si Giovanni Verano nga nagserbisyo sa junction box sa maong lugar. Misaway siya pagpahunong sa SUV apan kalit kining ni Abante ug nakaligis sa iyang wala nga kamot. Matod pa ni Verano, iyang nasayran nga padulong jud kaniya ang ligid sa SUV, maunga dali siyang niligid aron makapadaplin apan naabtan gihapon ang iyang kamot ug naligsan kini. Nakakita sa insidente ang usa ka parking aid nga si alias Ariel nga dali usab nga miapas si SUV nga misuway og hit and run. Kusog kining midagan apan naabtan gihapon og nasita ang driver. Ang driver sa SUV gidala na sa buhatan sa CCTO aron natubangon ang dugang imbestigasyon kabahin sa maong panghitabo.

0: Maing buntag pagbalik mga kabibes. Welcome na sab sa atong arangkada sa buntag. Magpadayon kita mga kabibes sa pagtuki sa mga mahinungdanon nga isyu karong adlaw. Sa gihapon ako inyong kabibes si Tonton Alco Santugo. Pero mga kabibes, dita maglangay kay Ostila no. Kanabang naunsa naman ni tao ning mga Duterte diehard supporters ni Sugboy?
1: Arangkada sa buntag.
0: Kung mahinomdo mo, kagahapong adlaw mga kabibes, atong gituke din sa atong programa. Ang kantong akong gihulagway nga undanon kayo o makahuluganon kayo mga kabibes. Ha? Makahuluganon kayo nga Facebook post ni Cebu Governor Pamela Baricuatro mga kabibes.
1: Arangkada sa buntag.
0: Akong gitan-aw, ako ganing komedya nga daw na bat heart ba na sakitan magiding mga hinanib nagingalan og Duterte diehard supporters din ni Sugbo.
1: Arangkada sa buntag.
0: Usa sa ilang mga leader mga kabibes

0: pambari kwarto unya. Samtang duna na, dunay 43,000 ka mga likes ang mong post ni Governor Pamela Baricuatro, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Kay lagi sumapa ni Governor Pamela Baricuatro, Cebu Values Peace, mga ka-vibes. O niya gani, to the credit of her admin, I suppose, sa social media niya. Doon na sila gihimo nga ang peace actually was an acronym, pero gilahi niyo og pagsabot sa mga DDS group dinhi sa Sugbo og sa uban pang dapit sa Pilipinas, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Kayo no, mga ka-vibes, gitos kauluhan manggod karong adlawa magpadayon sa ilang day 3 ang rally sa mga sakop sa Iglesia ni Cristo, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Uya dito ni Idsa, karon ra bang adlaw, mubalihin sila sa liwasang Bonifacio kay wa na sila hatagi og permit sa Quezon City government, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa butang.
0: By the way, sa gusto nga mutibang og mosalmot ining atong tulmanon, do na kita text line ang 0995-472-0802. Usbo na ko atong text line 0995-472-0802, and of course ang atong official Facebook page ang 93.1 FM Radio Cebu. Usbo na ko atong official Facebook page ang 93.1 FM Radio Cebu nga naasag kita sa Facebook Live niini, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Good morning once again to ka-vibes Lorna Margarita. Nindot kay kayo ni siyang pangunta na o nagkape na ka Sir Tonton. Puni po tawag ti mamoy. Uban ka-vibes mao na ni sa tibuok kalibutan. Salamat kay ni mo, Ma'am Lorna Margarita. Nakatagna ka, ma'am. Umanagi taon. Pag-break na ko, samtang nagbalita si kininiang Juby Balneg, ha? A.K.A. Ati Bay, din sa 93.1 FM Radio Cebu, nagkape taon ko, ma'am. Unya, maanindot kayo nga kape, gikan sa Tuburan Coffee.
1: Arangkada sa butang.
0: Bueno, maulagi na. Kay lagi, mga ka-vibes, ang akong gisulti o giasoy kagahapon, ang labing una gyud nga EDSA People Power Revolution ni atong 1986. Ha? Mga ka-vibes, historistic, politically speaking and historically speaking, doon na ni koneksyon din sa Sugbo.
1: Arangkada sa butang.
0: Kaysama sa akong giingon ninyo, mga ka-vibes, samtang nagsugod ang EDSA People Power Revolution ni atong tuiga, Pebrero 22, 1986, dinhi sa Cebu ni atong maong adlaw ang mitaliwa na nga si kani Presidente Corazon Cory Aquino, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Kay spontaneous ka itong maong EDSA People Power Revolution. Kay niadto sang adlawa, dinhi sa Cebu si anhing President Cory, kay iyang gipasiugtahan ang panawagan nga civil disobedience diha sa Puente Osmeña Circle, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa butang.
0: So pagkahitabo sa EDSA Revolution, ang Cebu, doon na ikaw-galingo nila na pagtapok o mas rally sa katawahan, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Unya, tungod niya na, Cebu has a place in history. Ha? Ilabi na og ang hisgutan, mga ka-vibes, EDSA People Power Revolution.

0: gani sama sa akong gilabas kaninyo nga kasaysayan during the night of February 1, 1986. Dinhi natug si aning presidente Cory, unya gitago ni siya sa mga rally organizers. Gipanguluhan sa nitaliwan na sad nga si kanhi Congressman Antonio Tony Cuenco ug sa iyang kapikas nga si Ma'am Nancy Cuenco dito sa kining monasteryo sa Carmelite Monastery sa Barangay Mabulo, siyudad sa Sugbo, mga ka-vibes. So din ni si Cory all along samtang nagsugod ang EDSA People Power Revolution. Pero sa iyang kabahin si Governor Pambari 4, bisan pa sa maong maingunta koneksyon sa Cebu o sa EDSA People Power Revolution, ni pasumbingay manggod nga tulukibon yung kayo ba? Ha? Kanang niingon lagi si Governor Pambari 4, Cebu Value Space, mga ka-vibes. Arangkada sa butang. Sa ato pa ang Sugbo, ha? Ubos sa liderato ni Governor Pamela Bari 4, mas ilang gi-prioridad, gi-value nila ang kalinaw, mga ka-vibes. Arangkada sa butang. Gamaon ay rason, mga ka-vibes, ka og atong mahulagway ba? Pwerte yung guula. Mo nang perting pagsaway sa mga sakop sa DDS sa Sugbo ngadto ni Governor Pamela Bari 4. Arangkada sa butang. Salamat kayo ni Kabibes 8288. Matod pa niya, always good ko minaw ni Mo Sir Ton, si Rom J ni. Salamat kayo ni Mo Rom J. Salamat kayo ha. Kinini ang Kabibes 8288. Unya, unsa may imong ikasulti nining atong isgutan nun, Rom J. Nga ito ni Kabibes Fred Gilmore D. Mayang buta, Kabibes Tonton, kumbati. Kumbati ta kanunay, Sir Fred. So, pertigyon. Daw di ka-move on ang mga sakop sa Duterte diehard supporters din ni Sugbo sa pamahayag sa post ni Governor Pamela Bari 4. Arangkada sa butang. Ah, wa pagyud gihapon. Unya lagi. Moingon gani ko kaning kalihukan sa iglesia ni Kristo ba? Sa tinuod lang, mga ka-vibes. Usik-usik ra ginis binahog. Arangkada sa butang. Mo elaborate ko ana. Inigbalik na to, inigka alas 8:30 kay mo break man ta, rather inigka alas 8. Ha? But let's put that this way. Nga hangtod karon, nangagul yun, nangasakit yun ang mga sakop sa DDS. Nga noon is Governor Pamela Bari 4 nga niingon nga Cebu Values Peace. Asos, si Governor Pam, kabaon na sagkayang muhandol ang mga yun-ini ba? Gahapon, nag-tiktok o gisugsog noon sila. You know, mga ka-vibes, ako nang gikaingon, bisag ako gani ha, prangka-prangka lang, basa batag body language sa tao. Kani si Governor Pam, muprangka ko ninyo sa karong panagsunod. Sa akong kabahin, di na siya mulimod nga kailam eh. And, you know, before May 2025 elections, buhi pa kayo among mga interaction diha sa chat. Pero, tungod sa iyong paglaban ni Vice President Sara Duterte, ako lang gining ikumpisal ninyo, mga ka-vibes, because wa mo ko'y lipod-lipo din eh. Diha mo gutoy ni post ba nga si Governor Pambari 4, mga ka-vibes, nag-rally dito sa City of Karkar. Unya, ang naitabo niya ito, nahimong mamumulong si Vice President Sara Duterte sa maong rally ni Governor Pamela Bari 4. Then, o The Ordinary Pamela Barikwatro. Nag-chopper mo guna si BP Sara paingon sa karkar. Unya ako tong gipost mga kabibes. Nakakomentaryo ko ni Adto, hibaw mo sa kadiyadto, daw ni Aslom ang pagtagad ni Governor Pamela Barikwatro nga rin ako.
1: Arangkada sa Butang.
0: Sa mga dumadapayg ni Governor Pam, mga naadehas Kapitulyo, Ingles Governor Pam nga, di ko just now, oy. Makabasa ko siyang body language. Okay ra. Ang iyang banda nga si, ha? My idol Brian To. Kay diha mangunay usa ka event nga imbitado sa ko dito sa Kapitulyo mga kabibes. Kabasa kay ko, oy. Dawa pagid mauliin is Governor Pam Barikwatro nako. But again, I have to stand my ground. For as long as nagsulti ko sa tinuod, nga wa ko na makak nga nung gipachaper dito sa BP Sara Duterte mga kabibes. Ang gihimo ni Governor Pam, gipadadaan gikos resibo. Nga sila'y nagbayad, apil pa ng iyang anak nga si Doktora Nicole Elise Catalan. Nga ilag yung gong tagaag resibo. Nga suka di adto daw ni Aslom ang pagtagad ni Governor Pam Barikwatro nga rin ako.
1: Arangkada sa Butang.
0: Modesty aside, sa ako nang gisulti ninyo, before ko ni-decide pagbalik pagka magsisibya mga kabibes, doon nasag ko yung mga sugyot gato ni Governor Pam. Ug usa gani ni ana, wapato na hingpit ay ang desisyon nga mulan sir pagka-governor ni ingon ko ang availability niya to be a candidate for congresswoman sa Cebu City South District. Unya daw dili gani maayong reception ni ato at that time. Kay wa pa man gyud makabuylo sa iyang politika nung tinguha si Governor Pam Barikwatro.
1: Arangkada sa Butang.
0: Sumaw na ang estado namang duhag ni Governor Pam. Ha? But just the same, ako lagi walang personalan magini ako mga kalihukan diri sa pagpanigiba mga kabibes. Mingon ko ninyo, og dunay angay sa wayon, atong sa wayon. Og angay na tong daigon, atong daigon. Ingon ni ana ang atong pagpanibya mga kabibes.
1: Arangkada sa Butang.
0: So kini karong gibuhat ni Governor Pam Barikwatro, pwerte nag-uol gandit taon ang mga DDS, oy. Sultian ta mo, patitingalig ng tuo mong mitila tan Governor Pam wa taon. Ha? Gani, ha? Kibawagin ang iyang mga naakaroon iyang mga alipores nga si Governor Pam, doon na ginikahiubos na ko. Patansaon ta man, Gov. Barugan ko mangina nga tinuod ba itong akong gisulti? Nga ano mangyod nga mag-helicopter mangyod. Ang ako magong stance niya to was about simplicity. Was about, ganabang, ganong gastuan mag-yod itong mayo. Di man na layo ang karkar o ang airport sa Lapu-Lapu. Aw, kasabot ah. Pero, just the same mga kabibes. Kinini ang, pagitabo karon nga daw gikasakit sa mga DDS aw problema na nila. Matod pa ni Kabibes 4541, true Kabibes, we Filipinos are peace lovers but sad to say, some are not most especially the other group out there, the DDS. Gusto gid nilang gubton ang nasod og magrevolusyon ang mga tao, parehas nila. Good luck na lang ninyo DDS. God is watching us. Salamat ka vibes, gika ka ni ka vibes 4541.
1: Arangkada sa Butang.
0: May butag og shout out nga to ni ka vibes Fred Gilmore D. Matod pa niya, may butag ka vibes Tonton Combati. Ako lang gisubli ka vibes Fred. So mao ni. I leave it at that mga ka vibes kay ako pa ning subayon kay as we speak nagpadayon gyapon ng rally sa mga sakop sa Iglesia ni Cristo dito sa Kauluhan pero wa na sila sa EDSA. Tuwa na sila sa Liwasang Bonifacio mga kabibes.
1: Arangkada sa Butang.
0: Just very quickly, ako lang gining isgutan kay ako rin ning giteaser. Grabe ha po ning usa ka retired engineer dito sa Toledo City mga kabibes kang ginganlan og si retired engineer Bartolome Piol Nga kagahapong adlawas buntag mga kabibes, ngano man taon tong giligsan man imo engineer? Ang nag-duty nga traffic enforcer nga si Giovanni Birano diha atubangan sa Cebu Capital nga mo'y nagman sa junction box diha.
2: Rupiya sa ni mo engineer, oy.
0: And you know mga kabibes, ugwa pa ni siya para sa usaka abti kayo nga parking boy nga ginganlan og si Ariel Daan taga Barangay Punta Princesa, Cebu City. Ha? Lagmit wag yun, di gitong madakpan o maglisod patingali pagsubay pero nadakpan na dayon kay gibabagan ng maong engineer Piol sa maong parking attendant mga kabibes. Mayingon ko parking attendant. Ha? Unya in tao naligsa ning traffic enforcer nga si Giovanni Birano nga nahimong viral noon sa social media ang video niya itong maong paghitabo. Ha? Kanang ha? Ugwa pa nakaligid siya naigo ang iyang mga tudlo sawang kamot niya mga kabibes. Ugwa pa sa kaligid ang sus ang ligid sa kanang SUV nga gidrive ni ining engineer Bartolome Piol nga taga Toledo City at tugid punta tanan sa tibok lawas ni traffic enforcer Giovanni Birano sa Cebu City Traffic Office mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Nangutan na si kabibes Lord ng Margarita. Excuse me sir, Tonton, are you a native Cebuano po? Yes, kayo ma'am. Kagika na mo tagaliluan. I was born in Cebu City. Doon ay usa ka kanhi ko andiha kana na ang unsay nga ni ana maternity clinic sa Barangay Mabulo. Ha? Mga kabibes, mupos ako makadiot ha. Unya, human ini, mo break lang ta unya padayon ra sa pang pagiskot sa mga butang ug mga issue dito na sa kauluhan. We will focus sa kalihukan karon sa INC unya kining pagbutyag ni Ombudsman Rimulya nga wa sila matarog kay ipadayo nila ang pagkiha ni Senador Rodante Marcoleta. Palihog standby mga kabibes, maminaw sa tag mga mahinungdanon kayo.